0: Hanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus of Gel. Ang Bisonix Plus of Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanthone Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Ibalo ka dong. Kaniyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
8: Ha? Karon di pa?
7: Karon, dili na. Kaya na, CCTV.

0: Oras mga kaigalaan, alas 8:08 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta mo dagan yung oras, hoy. Napakadaya sa inyo ang balay. Taon taman, katropang Ruel, kay huwag man tayo mabuhat. Gipapulo, pupo sa ako ang amo kagabi. Yawa ko, gibayaran o overtime.
2: Okay.
0: Bawi ko, napun na ako to, kung gi-overtime, kayo may bayan.
3: Ayan. Love your job and your job will love you.
0: Ano na? Sige, di ba na-recorde di mong pag-overtime sa pag-way bayad na?
3: Oo, nakita mo na siya mong...
0: Base na ay laing benepisyong gihatag. Di ba? Base di lang kakahulat. Base gisulayan ka lang sa kumpanya.
3: Oo, wala ka kabalo nga. Nasa plano nga ay patur ka, di ba?
0: Upat katuig, nagigitong gipasulay.
3: Sige lang, upan gina, lifetime. Dili, kung nahigugma mo sa trabaho ni mo, wala na siya kondisyon niya.
0: Yan.
3: Isa pag unsa nakadugay nga nakada sa imong work kung nalipay po kasi imong trabaho, dili po ni mo isipong trabaho na. That's enjoyment, that's satisfaction.
0: Kadangga mga pahinumdong pagtululan, ito ka ninyo. The Santon Plaza Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para sa linya! Si Katropang Pili Poligario kay sitwasyon karon sa mga gasolinahan human ang big time rollback sa lana.
3: Ayun o!
0: At ang sayro na dugan itali, Katropang Pili Poligario, imo na!
4: Live report!
5: Katropang Romelo, Katropang Chris, bisan pa man na gilauman karong adlong Martes ang pag-usos sa presyo sa produktong petrolyo sa nasod Pilipinas. Ang sitwasyon sa pipila ka mga gasolinahan diri sa atong lugar sa General Santos City, mingaw gihapon.
3: Ay, mingaw ay. Sato pa wala gyud na epekto ang pag-usos.
5: Si epekto man noon siya pero kay paminaw siguro sa atong katawhan na pa ikagastos rich kid pa ka tropang
0: Chris. Di ba di sa ko kay na pa ko gasolina. Dili ba pala sila magkarakara kung rollback? Pero kung saka gani ka tropang pili
3: Price hike
0: gani Lunes pala na sa gabi naglinya na na.
2: Okay.
5: Maog yun, no? Nya karon subala pa gani sa Department of Energy gilauman karong adlawa ngay patuman sa mga oil companies ang big time oil rollback karong adlong Martes kundi na gilauman nga ang gasolina muubos og 4 pesos and 70 centavos matag litro samtang sa diesel anaa sa 4 pesos and 30 centavos matag litro og ang kerosene anaa sa 4 pesos and 88 centavos matag litro ang pag-ubos so kapin 5 pesos gyud ang pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo sa lana katropang Ruel og katropang Chris diri sa ato ang lugar gani kahibaluan nga bisan pa man nga ano dei pag-usos sa presyo sa produktong petrolyo wala kaayoy dako nga epekto sa katawhan nga sa pangan nakalap na tong impormasyon posible nga nakakat-on na gyud ang katawhan sa pagdaginot katropang Ruel og katropang Chris mao nang dili pud kaayo dako nga epekto either magtaas or magubos ang presyo sa produkto petrolyo karong mga musunod nga adlaw. Kaya ipakita nato sa inyo ha ang kasamtangang sitwasyon diri karon sa Osaka at Ilado o dagkong oil company sa nasod. At kundiin ang diesel. Ang diesel na agyapon sa 87 pesos hangtod 94 pesos and 50 centavos samtang ang gasoline anaa sa 78 pesos and 30 centavos hangtod 84 pesos and 20 centavos matag litro katropang Ruel o katropang Chris. Wapa-appeal ka itong local nga company sa Picas kay lahi na usap itong presyo
0: katropang Ruel. Sige, ato na lang silang ako tuloy sa Shell. Ang katong dito sa Luyo, Riabin.
5: Yes.
0: Kaling Shell magod, ano ni, dagko ni sila nga mga kumpanya. So medyo,
3: big three.
0: Taas ni ilang presyo. Compared din mo atong dito sa Picas.
5: Pero ang sitwasyon rin karon sa nasampit nga gasolinahan ang Shell, may pipila lang ang mga nagpatubil pero unlike kani adto nga muubos ang presyo katropang Ruel dagsaan gini kay i-take advantage sa ato ang mga customers.
3: Katropang Philip.
5: Ubos ang presyo. Yes, katropang Chris.
3: Dili kaha tungod kay daghan nag EV ang mga katawhan.
0: Ay, social na.
3: Electronic vehicle.
0: Electronic vehicle na.
2: Okay.
5: posible usab katropang Ruel o katropang Kriti kay baluan ba katong disaka ang presyo sa produktong petrolyo tungod lagi aning pagpahunong sa paggamit sa Strait of Hormuz nya kay padayong away sa US ug sa Iran na mao nang nauso ang mga e-bikes o electric vehicles diri sa atong lugar. Pati sa mga taga Jensen nag ano gyud nag palit gyud og mga e-vehicle katropang Ruel. Pero nasaan sa nasampit nga kining local nga oil company ani ilang presyo katropang Ruel. Ang diesel ana sa 89 pesos ang presyo samtang ang premium ana sa 80 pesos and 60 centavos samtang ang regular 79 pesos and 60 centavos katropang Ruel ang presyo. Pareha gyapon sa pikas ni mga orasa wala pa nagpatubil pero probably ganina pa ni sila nagpatubil katropang Ruel gikan alas 6 sa buntag kundi in expected nga nag-ubos o mapatuman ang mga oil companies o rollback sa big time rollback diri sa atong lugar.
3: Bitaw mo na yung pinakataas nga pag rollback katropang Philip sukad na itong magsaka sa precious lana, di ba?
5: Yes, so gani kay gikalipay po din sa pipila ka mga motorista katropang Ruel o katropang Chris kay lagi makatabang sa ilahang pagtaginot na pinakarong higayunang kini nga si manahang probaga pipila ka adlaw na lang mabusdot na gyud ang ilang pitaka
3: okay.
5: Kay sa Sabado pa ang sweldo lagi katropang Ruel.
0: Yan, Sabado niya wa pagintay trabaho. Okay.
5: Ya mohang yo daw takay Sir Roy sir baka naman sa Friday.
0: Beckel man. Advance advance.
5: Oo.
0: Pero dili maka dili maka 13 month pay ang imong advance.
5: Okay. Ah dili po dayo po doy sa you have 13 month pay. Malo oy ay ay po. Ay nako.
0: Ah sige. Oh. Ah, napakay kadungan.
5: Karon katropang Ruel makita nato diri sa nasampit nga gusto ni gasolinhan balik ta diri sa Shell kay diri kanunay magpatubil ang mga motorista nato ga mga vehicles ng mga dagko kanina may mga nakita ta pero as of now dili kayo ingunata kadagsa katawhan katropang Ruel posible kay karon mga orasa kay peak hour nagdali na ning uban kay malate sa trabaho katropang Ruel unya na lang siguro sila magpatubil
3: na correct.
0: Ano mas mahal ba ning mga dagko kay dami ko na sila mga additives na ilang mga gasolina katropang Philip na nya tagas ni sila mga octane level
5: pa oh.
0: Di ba sweeto
3: kung anong, gusto, ang octane level mo na tong hatak
0: dili ang ano niya ang sunog sa gasolina
3: sunog
0: kay kung gamubo siya octane level hinay kay sunog pasabot na ng mga residue.
3: Agay, padulong sa imong makina.
0: Pwede. O posible nga dapat maglimpyo ka permi. Mo na sekreto niya.
3: Now, I know.
0: Mabitaw na yung mga filter sa gasolina.
3: Ato pa kay sa baratuhon ko nagawa
0: tubig. Hello, anak ko Philip. Hello, napa ko dari.
3: Oy, katropang Philip. Ganiya ba? Imo kong gikuan ba? Gipakuratan ganiya ba?
5: Ano ba?
3: Ningon ka nga, anak, good sir, oh. Mahal kong Maynila.
5: Lagi na ito mag-jacket, mangga. Pero malaan nila nga ikaw na yung senior.
3: Atsyensa.
0: Atsyensa.
3: Araw. Oh, kita na ko.
5: Mahal
3: kong Maynila.
0: Sige, tabay na yun. Kaya masi, kakaunod na kayo. Masi, gutom na kayo.
5: Oh, mahapit ko na rin kay Ante Ausa Rav.
0: Ausa Rav. Okay. Salamat sa report kay Tropang Philip.
5: Basta na ang report gikan sa patrol o karon magpabiling healthy. Tumarap na sa Santo Das Gold. Alang sa nakiausap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. SFM News.
1: Bullseye!
3: Ba? Kita rin mo, ang epekto sa kuan sa pagbaratos gasolina, magsigilig katawang tao, no? Sabi ang buwas-buwasan, yung problema ba?
0: Alangan! sa ko di malipay ni ana.
3: Brato ng gasolina. Pero
0: Sabado pa ko kay tong Sabado lang ko nagpatubil.
3: Gapo na unya tong isgutan na unya kung unsa bagyo ang lalom aning pagtulunan nga tumakuha. Pagbarato ba ni sa gasolina o basig na ay kinahanglan nga balaod nun nga dapat ipatuman
0: para sa ko temporaryo lang.
3: Temporaryo man siya. Dako di siya nga.
0: Di ba ko nato kontrolado ganin ang presyo sa gawas sa nasod.
3: Oh.
0: Ang atong kayang makontrol ang mga tax.
3: Kanang excise tax especially. Unya ato na isgutan.
0: Sige, sige. Ano sa ta? Breaker sa ta kadali.
3: Sige, fight.
1: Pulsa.
0: Ari na mga katropa nyo ang

0: taon na gyud ka ha.
1: Level up ba?
0: Level up. Nganong mangita manog lain. Kanang mangita lain na utog eh.
2: Okay.
0: Simple. Rokin sa gyud ang dali ra ka magsulod sa inigal nga relasyon, babae ba o lalaki?
1: Kini katro pa Noel usa kontrobersyal og init nga hisgutanan. Ang ato nga pagatugyon karon kadlawa tungod kay kini nagatandog sa pagduwa-duwa, pagsalig og estado sa pamilya. Daghan na nang ingon nga ang mga lalaki gyud ang mas abtik og dali matukso, dali man nga muda magpadala sa tentasyon. Apan. Duna usay mga pag pagsupak ang mga nag-ingon nga kung ang babae na gani ang magduib, mas tago og mas lawom ang rason unsa man gyud ang katilingbanong katuoran og kasagaran nga kasadpan sa ato mga kaigsoonan. Atong ablihan ang linya mga katrupa, atong iskutan diri sa atong programang Bullseye.
0: You know, Bullseye. Una dere. Abtay ka pagpangita og emosyonal nga koneksyon.
1: Babae kay emosyon man.
0: Emosyon man.
1: Klaro
0: so daghan karon ang nagatan-aw nga kung ang usag-usa sa relasyon labin pa. Ang mga babae matod sa uban, mabati na ganing gipasagdan, wala ginahatagan o pagtagad, wala ginahatagag bili, o wala ginapaminaw sulod sa panimalay, dali ra kayo sila makakaplag o emosyonal nga sandigan sa laing tao.
1: Uy, mister, basig na kulang kagsulting I love you ganihan, nilakaw ka, wala ka nagsulting, Hana, I love you ha.
0: Ayaw kumpiyansa. Oh. Naapa siya kontak sa yung ex-high school.
1: Tapos ka niya. Okay. Yung ex-high school, ning samot magkalami.
0: Ah.
1: Ni samot kagka-macho.
0: Macho?
1: Nya
0: binata.
1: Binata na no biudo. Sa sayong edad.
0: Binata.
1: Ah, binata.
0: Binata yun. Nag-gym man.
1: Agoy.
0: Pero problema, pag contact niya,
1: oh.
0: Lalaki na po yung ipangita. Ray, pwede ta ka maistorya?
1: Ano man?
0: Unso man to? Kana bang, huwag man ko kung hinatagad sa kumbana. Unsa'y problema di ay? Pwede ko na mo i-comfort? Te, di na tatalo. Di na takakaya i-comfort.
2: Atay.
1: Ang gita po ko comforter na ko, te.
0: Ay, nako. Ikaduha, katropang Chris.
3: Bullseye.
1: Tentasyon o oportunidad sa oportunidad o pisikal nga panginahanglan.
0: Lalaki na, lalaki.
1: Klaro, Michael, man. Sa mga babahi, bahin sa lalaki, kadtong kanunay nga naa sa gawas sa balay ug trabahoanan, kanabang ang presensya sa tentasyon ug dali ra nga oportunidad mo ilang gipangita. Nadugang pa nga ang pagpangita ug bag-ong kalingawan o pisikal nga katagbawan ang usa sa nagunang magduso kanila nga mulapas sa limitasyon.
0: Na
1: ano ba nga dula bitay kuan kanang lalaki
0: manggugo.
1: Lalaki manggugo. It is a need. Anak ba?
0: Dili, ang lalaki manggol pag makikilawas.
1: Wala emosyon.
0: Kaya nila makikilawas nga wala emosyon. Unlike sa babae.
1: Tawag ng laman lang, ano yan?
0: Unlike sa babae. Ang babae manggol pag nakikilawas ng ibot pasabot na naano na emosyon nga kauban.
1: Invested emotional value.
0: Maunay kalahian. Mauna nga kasagaran kung bimbang lang iskutan, lalaki yun ang way buot.
2: Atay.
1: Eh, kung ano na? Basic yun na, male is created to reproduce.
0: Mao ba?
1: Oh, masugot sila, may emosyon man sa wala, maugin na siya, tinuon yun na. That's a fact.
0: Pugni po ninyo kung
1: minyo.
0: Pugni ninyo kung minyo. No?
1: Kaya masakitan man ang asawa part, sakitan ang mga pikas kinabuhi niya. Ang itawag na siyang hiusa sa imo, masugot ka nga, ang katunga sa imong kinabuhi, nasakitan.
0: Na.
1: Di na pwede part.
0: Ayaw.
3: Bullseye!
0: Guba nga komunikasyon o pagkawala sa pagsalig.
1: Agoy!
0: Kung pero sa nangaway, sige na lang dudahanay.
1: Na.
0: Wala na'y tarong nga komunikasyon sa magdiayon o magkapares. Maghimo kiri og dakong kahawang sa relasyon nga mahimong rason aron ang usa, mangita og kanang kalinaw o kalipay sa laing bokton.
1: Dito na lang ko kay Katrubang Ruel, kay Lami, mato siya mugakos. Wala pa to'y problema, tagahan mo kong kwarta.
0: Dito na lang ko siya, kay Daku, mantog ka lang ngayon na murag teddy bear.
1: Dibitaw, mga lalaki, higugmaan yung asawa. Kaya mo managingon sa Biblia. Huwag siyempre, mga babae po, submit sa inyong husband. Kaya mo managisulti sa inyo, nga mo na inyong role. ang babae magud dako kay trabaho ka tapang Ruel. Ihatag niya ang kinabuhi sa iyang bana, sa iyang mga anak, halos makalimtan tapos ang gingon mo, halos makalimtan sa ilang sa usa ka babae ang iyang kinabuhi kay iyang i-give up para sa iyang pamilya.
0: Ana magud batasan sa mga babae, sa kinsang babae gid siguro. Unahon ang ila
1: ba. Katong gingon nimo nga murag murag kong emotional ba nga ang babae di gyud mo punit og butang para sa iyang kaugalingon, para sa iyang bana, para sa iyang mga anak. Munang ikaw ba na imo ng trabaho nga ikay mo punit para niya.
0: Na, sabtong gyud mga babae, ana gyud sila. Kay dili gyud sila mopunito para sa ila ha. Pero kusog kay na sila mo Shopee.
1: Pagbigyan na lang tag 60 pesos ramon po.
2: Okay.
1: Ang sinugdanan.
0: 60 pesos na gyud pero sa isa ka adlaw tag 5 may moabot.
2: Okay.
1: Di maka-discount mo gutagod. Unsa man ka? Unsa man yung ka? Gusto kang malipay ko di. O gusto gani, ayaw nagpalabi. Kay mabulubi man tamahal.
0: Ikaw ba, Timura?
1: Panghuna-huna nga dili bitaw masakpan.
0: Ah,
1: ego o kaugalingong katagbawan. Ah. Di ba ta masakpan na bahala nag...
0: Balbal na po taglayan.
1: Ano na yung mga tao nga musulod sa sekretong relasyon tungkol lang sa garbo? Pagsuway sa ilang kaugalingong kaabtig nga kanabang nga kusgan pa sila unya ang sayop nga pagtuo nga maayo kayo silang mutago og dili gyud kila dili kini sila mabisto sa ilang mga kaparis. Sayop kada pag
0: walay usahay bisita usahay ang imong bana sa opisina. I-check yung drawer basta ina na kipad yung cellphone niya.
1: Na batay po timani ha kanus ang mga nakakita og sa katao nga nakakumkum sa aso. Walay aso nga makumkum. Kung naay kalayo, naagyo na'y aso.
0: Ang tubig di ba nga di makumkum?
1: Na, di yun. Mugawas ka siya.
0: Aso pa noon?
1: Oo. Oh. Yeah, kaya siyempre, naghimo man ka o nagduwa man ka kalayo. Ang resulta diya, pagkapalong sa kalayo, mo aso. So gusto ni mo di mo aso. Taguon sa kamot, pero di gina makumkum.
0: Pero katong ginabinuhatan nila dati sa 150.
1: Ah. Ay, dili. Gini mo ito yung kumkumon. Ugumon mo ito diya.
2: Okay.
1: Dili pa gani pagawson. Ay, naunsa ang kapag 150 na yung budget.
0: Pupuhaga ka, pagawas mo na po.
1: Madaot ka, baho kay kagutot.
0: Ay, nako. Ikalima, kulang sa moral nga commitment o disiplina.
1: Na.
0: Ang gini pinaka-realidad. Eh, kaling tanan, di man mo na mabuhat.
1: Kung?
0: Kung ado na kay moralidad, ado na kay commitment, ado na kay disiplina.
1: Correct.
0: Yeah. Isa katapusan ninyong tanan bisan unsa pa ang kakulangon sa sunod sa relasyon. Ang pinakabugat nga rason mao ang kakulang gyud sa moral nga baruganan.
1: Tinuod na.
0: Kawalay disiplina sa kaugalingon ug ang pagbaliwala sa gipanaad nga commitment ug respeto sa pamilya.
1: Oh,
0: moral dapat talaga yun. Para di yung kasakani yung ikalima. Mawagin yung una-una akanunay.
1: Oh, morality ba? Ang karagin yung morality, musunod diha ang pagkaton kung unsa ba dapat ginabuhat sa husband, ginabuhat sa wife. Unsa ba yung responsibilidad sa husband. Kaya kung di ka kabalo, ana, magpasagad lang kagbuhat.
0: Whether you like it or not, sa sulod sa relasyon sa magtaayon, mga lima katuig, medyo crucial pag ina siya.
1: Lagi.
0: Crucial pag ina siya. Kaya siyempre, wala pa muna anag na magduyog, mag-uban, doha. Diba? Pero punggig, kaya nga time, grabe yung drink ninyo, dapat pugnan ang iyong kaugalingon, aron di mag-uba ang iyong relasyon.
1: Correct.
0: Kaya nga naman, gikan ka sa pagkabinata eh.
1: Oh.
0: Diba? Naanad ka, nga barkada imong kauban, laag, dari, laag.
1: Kung sa imong buhaton, may tabo dayon. Kay single ramang ka. Pero pag nanak kay pamilya, i-consider nimo ang kinabuhi sa mga taong misalig ka nimo. Sa mga tao nga ilang gihatag ang kinabuhi nila para suportahan ka.
0: Correct.
1: Mga tao nga gusto nga mo improve ka. Pero kung walao naman ang talan, unsa pa'y nagpaabot nga maayong kaugmaon sa imo kung imong pamilya nawasak tungod sa imong personal nga mga ambisyon sa kinabuhi.
0: Wa ka maulaw, ano yan imong edad? Nga kanang imo ang partner karon bata pa na tuuna imo pang ginakarga.
2: Bullseye!
1: Saan si Biksuto yung ginamit?
0: Karon nga nang nga ni dako na ni dalaga na
1: mo?
0: Ni sexy na ni lami ng lawas imo nang gibigyan. Di ka ba konsensya ni anak na mura rin inadans mong anak?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, nailan gina
0: na. Diba? Tanan man tayo interesado sa mga yun anak. Perti man ginang lami abay.
1: Iya man sa kalibutan gani.
0: Perti man ginang lami pero wala guba gibong ugmaon diya.
1: Diba the last of the flesh, the last of the eyes, and pride of life. Mga word for the day na to. Nga magpahinumdum ka na to, kung imo nang unahon ka na sila nga mga butang, guba ang imong kinabuhi, guba ang imong pamilya. Unya, ang next generation, alangan na din na makita na. Alangan, maingong kagan, ayuha yung kinabuhi niya, imuha, guba. Dili ka pwedeng magsulting ayuha samtang ikaw na himong example sa pagkaguba sa kinabuhi.
0: Na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: 8:29 ng atong oras. Sa atong pagbalik, atong paningkamutan, yung hinabi kay medyo... Di man kayo ani kadako ang problema nato sa basura sa Jensen, no?
1: Okay.
0: Mao man na di man kayo na ang tigba.

0: Okay, okay pa ba ang atong waste management?
1: O siyempre, pwede po na itong tanong kung ang atong syudad, kumusta man, gobyerno ba gihapon ang nagapatuman sa pagpangolekta o basig na yung mga private companies nga nagpahigayon sa pagpangolekta kay Mobia, nang giingon ni Lacson ay ni Ombudsman Rimulya nga naa na ginawi nakakwarta sa basura. Pero dito, ito, kaulohan natin, ito, aha.
0: Pero,
1: Mangutan na ta.
0: Kung nga may privado, pero sa tanong ako, maragbulay private waste management ang syudad. Pero, possible nga na ay private collectors sa ito mga basura. Ako ito ga-exist pa ba din karon?
1: Mauna ito pumunta na kay Sir Nonoy Pareha.
0: Sige. Arne, sa ito ka na pabalik, ato na panikamutan, kinigabahin. Ato kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: XFM.
6: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko, aptik kaayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: XFM.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sukad na ka maminaw ko, XFM! Weh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
7: Pag-uha diya! Wapag ko na wag pang laba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
9: XFM.
10: XFM.
7: Grabe naman
9: ang
7: exciting,
9: oy! 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.

0: oras na to, mga katropa, alas 8:36 na. Siyempre, sama sa itong kisaat kaganina, mga kagilaan. Ato makauban si Sir Ferdinand Nonoy Pareha. Ang atong head sa waste management. Ato kumustahon. Kumusta na ba ang atong waste management facility? Diyang dapita. Kiringabahin na atong kariyo sa Santong Plus Gold. Nana sa linya. Ato na makauban, Sir Nonoy. Maraming bunta. Good morning.
1: Bullseye. Yes, sir. Good morning. Morning sa mga listeners natin.
0: Kaoban nimo si Katropang Ruel o Katropang Chris Ligaspi, Sir Nonoy, sa XFM.
2: Ay, Sir Nonoy.
1: Yes, okay. Good morning sa inyong Gladia. Okay. Usapan ng kapamina.
0: Sir Nonoy, napatawag ba si Mua kay Dumdumi ba kita magandang kagahapon nga perting grabing basurang katag sa Manila? Uy! Ura bag nahimo naman tong River of Waste.
2: Basura Festival.
0: Basura Festival.
1: Basura Festival. Abigayin ako kung ilan ang nalimpyo ng Manila. So, balik traga po, no, lalo na pagba. So, mao nang ginalikayan yun na ito. No? Kaya ang basura na ito, gikan, magina sa mga panimalay o sa mga generator. So, ang tutok na ito, besides nga, maski kulang pa sa sakyanan, pero dire sa Jensen, ang pagpaningkamot na ito, nagkahimugid ng isa ka division sa opisina, ginatawag na Solid Waste Enforcers and Education Team. Mauna siya nag-asuroy sa panimalay, sa mga business establishment, sa mga institutions, no? Aron nga mapahimang, no, ma-minimize na ito ang paglabay sa basura, o gina-educate na ito, o gina-enforce na ito sa tama nga paglabay. So at least, makita na ito, medyo na-minimize, no, sa Jensen.
2: Okay.
0: Sir Nonoy, kumusta man? Wala ba tayo problema pagkabot sa mga koleksyon? Kay kabalo man kita, ang mga barangay po nato, nabot sila yung mga kaugringon nila, mga pagkuliktag basura. Gawa sa koleksyon, wala ba tayo problema diya? O kumusta po ang ato ang waste management facility? Unsa ba na? Dili pa ba na punuan? Kaya pa ba ang mudawat o mga basura niyang dapita?
1: Kung sa problema lang mga sir, no, natural na adlaw-adlaw, lalo na rin sa ato, kay ang sa collection na to, medyo kulang-kulang kita. Ekwipo. So mo na ginabawi na to dito sa kwan, ginabawi na to sa dito sa education sa mga waste generators na to, no, na parang ma-minimize na to, kay kung magpinataka naglabay aside nga hugaw, ang volume sa basura daghan yun na. Pero kung i-practice na to ang segregation, so at least ma-minimize na to ang basura. No? So nagyapon ang problema na to sa kakulangan sa sakyanan na to. Pero ang nakamaayo po na motivate na to ang barangay, no, nga naapod sila, o pasalamat po ta kay Mayor, no, ang sa gina-assist ang atong barangay karon, nga ginatagaan po sila mga ayuda, no, sa pagpangakot. So pila na ka barangay ang natagaan po ng mga salakyan. So dako po na nga tabang para sa ilaha, no. So speaking po sa atong facility, sa atong landfill for now, so operate na tong bag-o na to nga sanitary landfill cell. So wala tayong problema sa kalabayan karon. Wala
0: na ang problema lang na to. Pila na ka cell, pila na ka cell karon ang naadya sa to ang landfill?
1: Actually, duwara na ko sel, no? So, katong isa, napuno na, di awas manggani. So, timing lang po niya, at least na kayo mo na tagpamaagi o operational na ang cell number 2 na to karon. So, at least wala tayong problema sa kalabayan. Ang problema lang na to, usahay ka ng pagkusog ang tubig, no? So, ang ulan. So, magka-slide-slide yun ang mga salakyan po. Mauna nga usahay, may mga pila ka oras nga madilita, no? Na mapastop na itong operation kay mag-slide mag-good, no? Ang mga sakyanan.
2: Sir Nonoy, para sa kasayuran sa ran, ito lang i-review gamay. Ginaunsa pag segregate ang basura, review lang nato ito. Kaya para sa information dissemination, kaya napag-iuban, hindi ka ba lumo segregate ang basura, Sir Nonoy?
1: Oo, so under the law, no, sa 9003 na ito, labi na sa naman sa local ordinance ko na ito, number 12. So, kinahanglan ang atong mga basura, ato na siyang i-segregate, no? So, una, ang mga residual na ito, nga yellow, kaning mga residual, kaning color-coded na siya, mga search, no? So, ang yellow nga sudlanan, mauna siyang mga sudlan na ito, kaning mga sachet o galos, dili na mapuslan ba, nga dili na ito ma-recycle. So, ang orange nga sudlanan, mauna siyang mga ma-recycle pa na ito, mabaligya pa, no? So, dili nato ilabay mga bakal o mga lata o mga punsa padira. So naapod tayo mga toxic waste nga ginatawag, no? Kaning mga ano na to, ibuta na to sa blue nga container. So and aside pa, natay healthcare waste po ng mga niadto, lalo na katong sa COVID. Although nga
2: mamas
1: na kayo karon, pero dapat i-segregate na to. So napagid ang green nga biodegradable katong mga malata. So pano mga lamang na malata na to, no? Pwede man na to ang sa balay, ibutang sapat na to.
2: Ito
1: atong dadok-dok-dokon gamay kay parang mahimo na siya nga fertilizer.
2: Kinuod
1: labay. Oo. Kaya mauna siya makapabaho po yung mga sir sa kwan sa atong landfill. So karon malipay ta kung kunayon magbisita sa atong landfill, no, matingalas lang ulam, malibaho, no? Mauna siya, the beauty of segregation. Kaya ang ginalabay dito ka ng mga halos hindi na mapuslan yung plastic. So maski sa panimalay, basta gata segregate ka sa balay, no? Matingala ta, basta ang kanang mga residual, maski 1 week na siya nga kwao na, wala na ibaho ang katurang, ang katong atong mga gikan sa kusina, mauna magbaho. Pero kung natay technique anak nga butangan lang siya sapat o butangan siya o kaning yuta, kanugayan malata na siya, may mo pang fertilizer, matamnan pa na to sa ginagmay, no, sa panimalay.
0: So magpasabot ka ng gikan, for example, ka ng mga mumho, pwede rin na siya ilubong kay malata raman na, di ba?
1: Yes, oo, fertilizer ka na, malingaw pa ta sa balay, no, nga natay, mas ibutangan na sapat, tapos sa butang-butangan lang o kaning
2: alugbati,
1: kanang yuta, o later on, mabutangan na natong mga kuan dia
2: kamuti
1: ba o ano bate o sang tanom ako ang malingaw ko kay ginapangbutaan ako ng mga sibuyas, so dito ko magpalit og sibuyas. So
2: ako Sir Ronoy, kay kamatis ako, Sir Ronoy, dako kay tampo, yes, kay kamatis eh.
1: Oo, kaning mga mineral water nga dagko, busot-musutan na nimo, ibutang nga nimo ana, ay malingaw, makalingaw po sa balay.
2: So,
0: Kani bang mga rentals nga mga establishment, kanigong nagapa-renta lang, naanapod mo rin sila itanan, halos na-check na ba ni Sir Nunoy, kanang ilang ginatawag nga MRF?
1: Oo, amo nang nabiliban ganit sa ubang lugar sa tuwa. Ay sa DILG na to ang ginakuan lang, ang ilang ginatanaw lang ang MRF na to sa kuano sa landfill, no? So og sa mga barangay na sa barangay, pero kita natingala sila na abot og almost 3,000 ka tuan kay MRF ang ato ang na-record nga gihatag, no, kay tanang mga establishments karon, mga industries, maski atong suruyon, no, mga schools, atong gina-encourage nga may materials recovery facility aron nga ang mga bata o katawhan o ang mga waste generator makita nila ang beauty nga pag segregate nila na sila'y kuan MRF. So paglabay nila segregated na. So daghan po pasalamat na lingaw kay ang ubang establishment, pakita nila nga na income na isa kanang ginapang labay-labay lang nila mga karton, mga lata. So mauna tong nakita nila nga pwede madali pang sweldo sa mga tao. So, na-laser na itong basura, ang katong mga mapuslan na gamit pa sa kumpanya o sa mga industries. No?
0: Wow. So, dindot. Pero, Sir Nunoy, sa karon, wa magintay problema sa mga kanal nga nagabara tungod sa basura?
1: Maupo na ang anong ginalibot, no? Lalo na dito sa mga kanal sa ito, dito sa kwan. Kay ang sa Dribanda, Baluan, Lagaw, no, normally maugin ang mga
0: katong Sir Nunoy, katong kanal diha sa may Lagaw nga tong miagi nga nalimpyuhan naman na before, nato yung mga volunteer nga naglimpyo, napabaghihapon na karon, nga check ba ninyo?
1: Oo, nang atong ginakuan kay ang source ano sa mga panimalay man pud tapos usahay man to sa Baluan, pero actually gikan po na sa ubang barangay pud mo nang usahay maglalis pud mo, oy dili man yan nalimpyo naman na ganun na naman kay gigikan man sa ubang barangay. So
0: kinakala
1: ka to ba, information
0: labi pa kana mga mineral water.
2: Oh, kana mga sudlan sa tubig,
1: maski maski ang sa National Irrigation Association ug mga kanang sa mga barangay nga association ato na nang ginatap, no, nga Bantayan ang mga canals na to na ibawal, no? Butangan og mga ginatawag ng mga waste trap. So malipay ta karon, magsimutan-aw ta sa atong dagat, na minimize na lang isang una nga.
0: Lain na sa una.
1: Ang village sa Daklin sa atong dagat, makita ninyo isang una, oy, puno manig mga basura og nagalutaw nga kuan. Karon na, at least na minimize na, no? Matan-aw ta dagat karon. So at least maski kami, yeah, malipay ta nga nagbunga po ng atong panghimangno sa atong mga katawhan.
0: At least, no, kasi, at least
1: Sir Nunoy. Kaya ito kang gilid sa dagat, no? Lakad kayo, pilaka metro nga, gaya makita ni mo, nangutaw, no, plastic, nangutaw, okay. No? So, Oo, to karon minimize na, no? Lipay ta mo tanaw.
0: At least wala dai basura nga makita na to maglutaw-lutaw sa kadagatan. Katunan na mga yellow submarine ang usahay na.
1: Anara sa hydro. Pati ka na mga sir, no? Pati ka na atong gitay mang, no? Ato po niya gikwad. Atong gitapod ang city health office. No? Nga... tanawon ka na siya. So at least na-minimize man po, maski diri sa among tungkaran sa kusina, gani, sa bula, no? Malipay na ta. So na-minimize ang kwan. Inilusog pa rin, huwag daga na galigo na. So, mauna siya.
2: Sir Ronoy, pangunta na ako, bahin sa kaling atong palingki ba? Kabalo naman yun ta nga, ginabalhin naman ron ang mga stalls diya sa gawas na yung mga kanang temporary nila nga lugar. Naunsay plano diha sa pag pagkandak o MRF or kanabang ilang mga basura. Namang ginabasura kay palingki man na. Unsay inyong nga gihatag nga advice diha sa mga taga-palingki?
1: So actually, naka-ready ang atong kwan. Naamang ganang MRF daan sa atong round ball di sa pasunod sa my wastewater. Ano na to? Nadaan ang MRF na to. So, ang advice na to sa ila ha, nga ipuson yun, aron dili magbaho. Kaya naaraban sa agyanan na kwan na, nabutang sa agyanan, no? So, wala pa man na siya, pero gipauna na nato to. Paimang no, ang kwan sa education nga later ang pag nag-operate na siya, no, diretso na kay 24 hours abri man atong MRF dra. Aron nga dili magtapok, dili sila magbaho diya sa palingki. Kaya ginalagkaya na to, lalo na dri sa mga wet goods o sa mga isdaan, no? Nga mahipos dahil ang basura. Aron nula tayo lang sa ulay magbaho diya.
0: Okay. Sir Donoy, salamat kayo sa paghatag ni Bukoras. Sapa ba kayo ikadungag, pahimangno sa itong mga katawahan sa Jensan? Tagahan ka namo kigayon, Sir Donoy.
1: Okay, kaya kana mo sir, so thank you sa pagtawag ug atong panawagan, balik-balik na atong panawagan sa mga generals nga magtabang, no, maski sa panimalay nato, maghipos ta sa nga limpyo atong balay, no, makasegregate ug makita nato nga ang basura dili threat o problema sa ato opportunity pud kana dagantang mapuslan, no. So i-practice lang din nato unsay ano sa kuno ang gitudlo sa balaod sa ato ug magkooperate being generals kay ato man ni malipay man ta man to sa ubang lugar nga perting limpyo ha. So pwede nato na siya i-practice, no, sa umpisa sa atong panimalay, sa atong tungkaran ug sa mga lalo na sa public ano sa public places. Kay ang atong isipon nga murag ato arag yapon panimalay ug atong area, dili nga pag-abot ato sa plaza, pag-abot sa mga public hub, mag sige taglabay kay maingon tanay basurero dili ana, no, kay puso na to tong basura. So kana lang, good morning, salamat sa pagtawag, pagatag pud og gigayon sa waste management office.
2: Okay. Salamat Sir Noy.
0: Salamat Sir Noy, may buntag, God bless sa inyo hariya.
1: Okay, thank you.
0: Bullseye. At this dili mapareho sa Metro Manila ang nitabo.
2: Okay. Di ta bang luto basura? Nakadang di nakasubok ka na bang lumangoy sa basura? Okay. Kung may campaign sa usa ka senador sa panahon.
0: Ano? At this hinahinay na disiplina ang mga generals sa paglabay o basura. Nakita na ko diyan, makonsensya po mo eh.
2: That's mga, a good sign. Kay...
0: mga volunteer, napin ba itong interview na ito dari before? Ito mga volunteer.
2: Oh, kato, oh.
0: Nga sila'y nagkapanglimpyo sa kanal sa inyong mga hugaw ang ipanglabay, di mo maulaw na yan, ha?
2: Volunteer sila, pero ilang ginahimong content sa ilang vlog.
0: Oh, at least,
2: which is makatabang to sa atong community.
0: Tabang sa community ang ilang peg mga kagilaan. So, yan, apalandaan, maulaw na mo ba? Kano mga, kato mga bataa, nag-volunteer na ginitaon to maglimpyo. Although, giblog nila, pero... hindi lang ang vlog for the show lang.
2: Ganiman.
0: Kundi nagin sila yung agi.
2: Nai-impact.
0: Oo. Oh. No. Diba? Sila ganitong nalimpyo rito sa lagaw kapertina ka ng plastic.
3: Okay.
2: Di na mga plastic sa iyong silingan ha. Di na maong.
0: Lahit man to plastic na silingan.
2: Lahit na ito.
0: Panglandan man to. Okay. Multa ka rito sa kalibo. Ayoy!
2: Dili, nalipay lang po ko nga mahuna-hunaan nga nahimong responsable ang katawhang general di lang sa ilang mga basura, kundi nakita po nila ba ang beauty nga kung ang imong basura, imong ayuhon, mura po nimo giayo ang kaugmaon sa imong mga umaabot generation.
0: Tama! Ya, importante yun, disiplina sa kaugalingon. Kita mismo, disiplinaon na to itong kaugalingon. Naatay support, gigunitan, kinagkaunta. Naatay diya sa plaza, konsulti ni Sir Nunoy, naamay mga basurahan diya sa plaza. Dako kayo na diya makita na ninyo, ilabay po ninyo palihog.
2: Correct.
0: Ayaw nga, bisag pa, kumani yung kaon, hala, diya na lang, diritso.
2: Oh.
0: Silupin, hala, ka ng plastic bottle, bilin na lang diritso. Batasan na yun na ito ng mga Pilipino.
2: Nalipay po ko nga, ang church na gatudlo, ana, nga dili ka mahimong burden din sa kanang nagaserve gani sa kanang mga nagaserve o pagkaon. Kanang bisag maghumagkaon, ginahipos kisa kong mga anak kay gitudluan sila sa kanabang kinaiyang imong hipuson ang imong kinanan.
0: Na, di ba? Di apalandaan, magsugod na pa-disiplina sa iyong mga bata.
2: Tinuod
0: na. Kinahanglan yun kayo na. Makita niyo sa ilang lugar, katropan ko, grabe kayo kayo disiplina niya
2: sa Singapore, kayo na to.
0: Sa Singapore, di ba?
2: Oh.
0: Wag yun kayo makita nito, di ka pwede maglabay. Masang
2: asa. Si Antikler, ganit nangitag si Garillo, wa mga kitag. Asa, bisag asa, pataka si Garillo. Lagi lugar, kung asa ka, pwede man ni Garillo.
0: Ah, diligyo ka pwede dito masang asa, kay dakpon yun ka.
2: Na.
0: Same as kung asa nga mga lugar sa Asia, mga katropan, Japan, nasamot na. Parting limpyo ha. Wag yun kayo makita dito nga kalat sa dalan ba?
2: Nagsugod sila sa disiplina sa kaugalingon.
0: Disiplina sa sarili.
2: Oo.
0: Oh. Oh, grabe ka, disiplina. Nagin sila. Kanibang, dari sa toa. Kanang mga, kanang tabukanan ng tao, pedestrian. Dito, di nyo ka pwede nga,
2: mutabok
0: pa
2: sa kasa.
0: Asakinan
2: ka.
0: Ang sakinan ka, once ka nga, naanagan na ni tao, mutabok, undang yun kagyan.
2: Mo na purpose sa pedestrian.
0: Oh, kay di ka mo undang, ha? Tingalan lang ka, surkuha ni mo, naanakay multa.
2: Na.
0: Ay, mga CCTV na kamuntar.
2: Sa tuwa,
0: di ka wala. Pwede dito, bisag asa lang.
2: Oy, isa pa na sa dapat itong improve nga disiplina, ha? Ang disiplina sa trapiko.
0: Ah, kana, huwag ito mga batasan yun, usahay yun.
2: Ako, binado ko diha, nga usahay, kana ganing madala, ganing ka sa hingandar na magkalit niya. Ang nag-una sa muna, andar naman, hingandar, napog ka. Uy, wala pa muna yung nag-green.
0: Naman ko yung technique na mga driver, labi pa ng mga tricycle driver.
2: Na! Wala pa nag-green, diritso na.
0: Oh, niya, mag-una-una. Ang dripot sa pikas, nag-gilo na wapag inihintan. At tanong red light sa tunga, eh, aabot, at pituhanay.
2: Sungag eh.
0: Pitohanay, kani, kusok kayo mamito niya, prolong pag yun. Ang sama ni mga tawahan na mora mga tag-iagdalan.
2: Ang problema sa trapiko, mora po na problema sa basura.
0: Di, kaya nga, masagaran mga hambugiro sa akin, kani naka-purwills. Di man tanan ha.
2: Oh.
0: Kani mga tricycle driver, kaya mag-una-una.
2: Mahalagi. Mga nakatrupa, ginakuha na to nga self-discipline. O niya, ang susi sa kalambuan sa nasun, magsugod sa kaugalingon. Dili pwede nga mayingon taga mahimong malambuon ang nasun kung walay commitment ang matag-usa ka Pilipino nga gusto siyang mulambo.
0: You know, atong oras, alas 8:54 na, mubalik pa kita. Alang sa dugan na mga informasyon o kato mga iskutanan, dali sa ito ang programang Bullseye. Yung kaubang katropang Ruel Dumantay.
2: O katropang Chris Legaspi.
0: Kumbali kita kini kabayan na itong kaninyo sa Santong Plus Gold.

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadungka na

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firme gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga piil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: tungkol sa inyong mga lugar.
1: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Mao na diha, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM. Exciting.
5: Pulsa.

0: makausahay, makakarabang, makauna-una ko sa mga unang gawi, kanang mga kita kag mga sigapalong, kanang pula nga suga, kaya musulod kag VIP room.
1: Sa una naman to?
0: Sa unang panahon.
1: Sa'yo ba inunduan mo?
0: Mga nagahubo, iya lang yung sumundin.
2: Atay.
1: Ya, di nakabalik dito.
0: Ayan, okay. Di na maayos.
1: Nahiluna na mi. Mura na mi mga kalag nga naplastar na. Wala na magkundinan.
0: Kaanang kanin ko nga sus.
1: Sa una pa ka.
0: Grabe yun. Grabe yung kabuang dati, oy. Pagkasuno na gikag Balimbing, Abdawa Street naman na ron. Nara to yas duloy sa may highway banda. Dali ra kay bagtason. Ya napag kay board mate nga.
1: Kanang period, period mo ginamin?
0: Dito ka trabaho.
1: Ao.
0: Kada ko pasulod ang dalan. Ya, ya, dapit. Period to lang,
1: period.
0: Diskorama man ang highway lang.
1: Ao, diskorama.
2: Atay.
1: Dey musulti lang gid mi nga dili mi may inosente ang mga katropa pero naglikay na meron kay
0: basi maapin mi diri sa balita ni Philip karon tuntod. Okay, kani corona dal man noon eh.
1: Hala!
0: Gear sa NBIN.
1: Agoy! Unsa kita mo, Ari? Ito rin nga paminahon siguro.
0: Nada, Chip. Karong tuntod, relax lang, relax.
1: Standby, standby. O, kato mga Martes diha, nga diha taga London. Na na mo'y ordinansa diha. So, maminaw lang mo sa balita para dili na mo magsig Martes, ha?
0: Na ido, kabugaw, dakpan.
1: Na, dakpan sila?
0: Ang isa kabugaw, pinakahigunit, ani.
1: Agoy! Alang, ano, mag-isa na yung ginagunitan ng mga kanang Barbie dolls. Yeah,
0: musulti ba na sila? DC pa na eh, DC.
1: DC.
0: Sus, 22B naman eh.
2: Atay.
1: 19B na lang kulang para magsikwinta.
0: Katropa Pilip, balikan yun. Nasa linya. Katropa Pilip, iba na. Live report.
3: Hingpit na nga napasaka sa NBI SEMRO sa City Prosecutor's Office sa Coronadal City ang kasong paglapas sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 o RA 7610 con Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act batok sa duha ka mga gitawag nga mamasan o bugaw nga ginabugaw ang siyam ka mga babae ingon man usa ka menor de edad sa usa ka bar nga nahibutang sa Zone 1 barangay sa barangay Zone 1 Coronadal City nalakay nakalabay semana sa gabi ikatropang Ruel. Kini ang nahimong resulta sa gihimong pag-raid sa NBI SEMRO kon National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office kalabutan sa nasampit nga resto bar human gani nga nakaabot sa ilang buhatan nga adunay mga ginabaligya nga GRO kon mga sex workers sa maong bar nga aduna usab mga pakighilawas kon sexual intercourse nga nahitabo mismo sa nasampit nga resto bar
0: sa sulod yun mismo.
3: Yes, katropang Ruel o katropang Chris. Kini ang gikabutyag ni NBI Special Investigator 3, Vernon Joel Fermalino. Sumala sa ilahang nagawat sa information, may mga human trafficking activities sa maong bar, maunang sa ilahang pag-raid, niaging simana sa gabi. Nakita nila dito ang mga sex workers, kung mga babae nga nagasayaw, nga nakahubo, o niya aduna po yung mga babae nga nakik-table sa ilang mga customer. Sa nakuha nilang information o sa gisaysay usab sa ilahang bugaw nga nag-manage sa maong resto bar.
0: Pero katropan Pilip, huwag yun sila yung naaktuhan nga na igabuhat o nagabingbang na sa sulod.
3: Wala manood sa tropang Ruel o katropang Chris.
0: Okay, masi usahay, ginabuhat ba yan sa VIP room?
2: Atay.
3: Exactly. Oo, ang may tabuan sa ilaha, basta kay mag-perform kuno daw ang mga babae sulod sa maong bar, naani mga set katropang Ruel, maabot alas 10 sa buntag, naapada sila'y sulob, matod pa nga naka-spaghetti.
0: Alas 10 sa buntag?
3: Gabi.
0: Okay.
3: Alas 10 sa gabi. Naka-spaghetti nga sando o niya naka-short pa. Niya, sa second step, naapay kaming naka-bra na lang o niya kay naka-short. Pero pag-abot gani ka tropang Ruel o alas 2.
0: Happy hour?
3: Oo, kana. happy hour alas 2 hangtod alas 3 sa kadlawon. Diya na kanang ang mamakita nato nga mga mag-perform, hinay-hinay nga ilahan ng tanggalon ang ilahang mga sulob katropang Rubel.
0: Okay.
3: Nga mga mga magpabili ng mga customers matud pa i-table aning mga nasampit na performers katropang Rowell.
0: So naka-table nga hubo.
3: Oh, ina, pwede sila nakaubo, pwede po nga dili katropang Rowell, basta kay ang tumong ang mga nasampit na babae is maka-income sila og dako-dako, labi na pag adunay kining weekends na katropang Rowell o katropang Chris, kay mao man ginang higayuna, kundi in gusto gyud og night fun sa mga customers nila. So sa ilaha dito, i-table nila o galing magkasabot sila sa presyo, pwede nga i-take out. Pero ang rate gid daw nila katropang Rowell o katropang Chris, 2,500. Ang dosel, mahulog sa babae, nga ang 500 pesos alang sa tigdumala sa baong bar.
0: Yeah, sulod lang na ang samugaw, pinay bahin?
3: 2,000.
0: Ang sa babae, nga gigamit,
3: ang sa bugaw 500 pesos di ay. Ang kining sa babae is 2,000 pesos.
0: Ah, 500. No. So kung makabugaw siya og upat ka buo ka hayad pud niya 2,000.
3: Oh, hayad pud siya katropang Rowell, mao na iya ha. Digawa sana may mga tactics pud sila, mga modus kang ginabuhat kay syempre i-table katropang Rowell. May mga instances na nga hangyoon sa babae nga magpalit patod pa og ilimnon
0: ladies sa kabuting niya. Ladies drink. Ya perting mahala sa ladies drink.
3: Oh, pilting mahala katropang Rowell. Diyan dapat na komisyon ang management. Noon pa nga, ang ilimnon nga usaka gamay nga butilya na alam mapalit sa tindahan tag 50 pesos, ang baligyan nila 200 pesos.
0: Ay, ay! Pagkasakita.
2: Okay.
0: Hurot yung kwarta sa musulod.
3: Oh, dali ha, katropang Rowell. Nadugang pagyud sa NBI nga nasayra nila kining operation sa maong resto bar 10 years in the making na katropang Rowell o katropang Chris.
0: Ah, nga, so karon lang, sa karon lang gid na raid 10 years na dai ni.
3: Oh, 10 years na siya nga karon lang gid na raid, nga sumala pa sa to mga awtoridad na sayran nga ang mga babae kasagaran sa ilaha girecruit gikan pa sa Davao City. Ang ato ang katong mention nimo ganina nga mga VIPs naa gid daw katropang Rowell sa likod sa mismong stage may mga available na VIP room so ugaling nga magkasabot ang babae ug customer nila kun dili nila gusto nga i-take out or dalon sa mga lodging house dine na sa likod katropang Rowell.
0: Dine in.
2: Okay.
3: Oh, kana.
1: Yan ang mahulog,
3: pero...
1: Ang liso dyan, katulog Philip, kang maingon pag yun nga, naay kwarto sir o wala?
3: Maura, good. Pero mga ano man yung mga sweet po namin sa trabaho ng mga babae sa ilahang resto bar. Sigurista man po ni katropang Rowell. Di man po ni Musogot na wala sila'y ba-om-om o galing magka-customer sila niya. Kanang gusto lang magpalami pero wala'y dalawa. Sila makuot, dili pwede tibulan. Ina na ang ilang sistema niya.
0: So bayadaan.
3: Oh, dahil bayadaan ang uban, ipakita sa gid kung doon ay kahatag katropang Rowell. Dahil ba sila money first before ano, labing-labing. Mas mahal ka itong VIP rooms.
0: Agoy, pila?
3: 2,800. Oh. 800 so, ang sa management, 2,000 dito sa babae.
0: Igo kayo.
3: Pero subala pa ni ano investigator Vernon Joel Fermalino katropang Rowell katong ilahang VIP rooms VIP lagi siya pero perting hugawa lagi daw pero lagi kay hubog na ta tabot kay hubog na naana sa impluwensya sa ilim nung makahubog adi na pud imo bantayan nga nag aslom na di ay ang VIP room nga
1: dili mo maramdaman nga murag nanay mamaakda nga kuting.
2: Atay.
3: Oh, di na yun. Yung balaan niya, ano na dahil, perting katulan na dahil ni kay Kulay yung Pilip.
0: Katropang Pilip. Ang problema, katropang Pilip, pag pungko ni mo, pag butang ni mo sa kamot ni mo supa, nanay slimy.
1: Katropang Pilip. Kanang ini bag gasanding ni musding ding dili upilit umpanit.
3: Ah, posible gid gamo palit upilit sa ibong panit sa pader kay wa dili perti. May electric pan man daw pero perti abog gapod.
0: Dili aircon?
3: Ay, dili siya dili.
0: Ah, pantok ra makaslong, makaslong kay ang singot.
1: Pripuli singot.
3: Yung may tingang ka basa lagi diri ah. Yeah, singot to na ito.
1: Wala sa gamit o kwan diya. Disposable naman lang nga mga clothing. Para sa mga supa ba na diha o sa ilang ginagamit diya nga.
0: Mabawasan ang income eh kung mamalit pa.
1: Bagay, no?
3: Ari ka tropang Ruben o ka tropang Chris at itong paminawon ang nahimong pakiginapin nato kay NBI Special Investigator 3 Vernon Joel Fermalino.
2: Ang nakobotresyon na yung Indonesia including yung isang minor 17 years old. And then, ang investigation and further clarification mostly, if that's all, ang mga babae na nagtatrabaho dito sa establishment sa Wilda comes from Davao City. Halos na lahat sila taga Davao City. They were recruited at dinalat ng 40 from Davao City. And sabi sa amin na during pag-investigation na yan ang nagawa nila. So, kasi sometimes sumasayaw sila ng bubutubas, pwede silang tikinibol, pwede silang akbayan, pwede silang akbayan, pingin, halitan, ng post-order. And then, kung makasundo sa presyo, pwede silang, actually, merong room na nakalagay doon sa ito ng case nila na from the ICE, pwede na magbayad yung okay. Pwede mong karoon ng sexual intercourse doon sa mga VIP rooms nila. So, kung di available, dali mo sila sa labas, that's 2-5. So,
3: wala ka sa lopang Ruben.
0: So, ano giday siya? So, purpose na giday ana, na yung babae, na yung kwarto. So, baong giday lang purpose, dili giday nga ka ng bar nga inom lang?
3: Ay, dili yun. Nagi na yung mga tawag pa nila extracurricular activities katropang Ruben.
0: Agoy!
3: Ang uban, natuwala na lang dumingo na sa kadlawon ni uli ilang mga bana sa dihang nakatulog katropang Ruben.
0: Agoy! Ako
3: lagi kayo.
0: Pagka-umba.
3: Sa operation katropang Ruben na kumpiska sa to mga otoridad ang resibo, aduna po yung mga kondom, may syringe o aluminum foil dito kay unang nakuha nga impormasyon sa to mga otoridad kining kam ka babae o usa ka menor de edad nga ilang na-rescue ay hapang mag-duty paliguon man nakatropang Ruben pasim hoton sa diod pasitseton o droga kag shabu kay para bahay o mahimong lagtik ilang lawas muraga ariskada ang kinagawasan nila katropang Ruben mao nang pasuyopon pero gikumpirma man sa ato ang mga taga NBI nga wala sila na kumpiska nga droga sulod sa maong bar katropang Ruben.
0: Sa oras naman sila nag raid hurot na sayo pa na gibirahan na.
3: Mao no, pero para ay posible pod nga kating siyam ka mga babae nag-edad ni sila og 19 years old hangtod 27 years old tapos katong minor de edad 17 years old ang pangidaron katropang Ruben. Tanan sila na sa buhatan sa DSWD 12 samtang kining minor de edad ang ginapangita karon ang iyang family katropang Ruben kay tawag
0: pero ang minor de edad katropang Philip taga Davao gyapon.
3: O taga Davao gyapon sila katropang Ruben o katropang Chris. Katulang kay ano na tayo mga nakuha nga information nga tungod mao namang utdaw ning panginabuhian dugay na sa mga babae kumbaga sukad pa nga minor de edad sila hangtod naghamtong ang ilang pangidaron mao na ni ang source of income nila nga matod sa ilaha nakatabang o naka-provide usab sa ilang pamilya sutaon pagmaayo sa DSWD 12 ingon man kauban ang NBI mao nang gisakat na nila sa prosecutor's office ang kaso katropang Ruben para ang huwes na lang yun ang mag desisyon kung unsa ba ang mamahimong dagan aning panginabuhian sa mga babae kay ang uban sa ilaha misupak na tropang Ruel sa kaso nga gi-file dito sa City Prosecutor's Office.
0: Wa pa gyud siguro ni tawag diri kada bang ginalimpyuhan.
1: Oi, pap smear ang
0: pap smear, boleh pap smear, pap smear. De HIV ang gawas ani. Atay.
3: Mao katropang Ruel no,
1: actually na mention siguro si Laikuan kanang ginahatag na mga medias diha.
0: Medias. Na gani daw nakuha, apil gani sa nakuha kondom. Atay.
3: Oh, may mga kondom nga nakuha dito. Katulang gyud kay ang tumong gyud gawas sa ato ang mga awtoridad gawas sa pag rescue ani mga nasampit, ang tumong nila is madakpan kung nagagamitin silang mga illegal nga droga. Pero sa mga nakuha natong information kining mga gi-rescue para sa ilaha, di man daw nila kinahanglang i-rescue katropang Ruel kay dugay na nila ni nga source of income. Katulang yun, ugaling nga tungod wala sila nakuha nga mga illegal na droga, posible nga maliso pa kininga kaso. Depende katropang Ruel sa dagan sa investigasyon tungod kay awa man ni Uyon o ni Supakman kining mga babae sa gihimong raid aning atong buhatan.
1: Katropang Philip, nasabta na to nga kining mga dakpan, mga trabahante. What about sa establishment? Magatubang ba og kaso ang tag-IAS negosyo?
3: Maunay ginatutukan pa karon sa NBI katropang Ruel tungod kay ang duwa ka mamasan or bugaw nga ginatudlo sa maong resto bar ang sa kasamtangan nagpakahilumpa kung kinsa gyud ang nanag-iya. Pero may mga nakuha na sila nga information kinsa ba gyud ang owner sa maong resto bar kay para maimbestigahan katropang Ruel. Labi na masayran kung aduna kinay mga permit o mga dokumento nga dala.
0: Yan, ang problema nila diya karon kay babae ang mayor diya karon sa Coronadal.
1: Na.
0: Amo gid ilang problema da ta karon na di ma basin ko na ipalibot na tanan ni mayor ang mga barda. Atay.
3: Mao gyud sa tropang Ruel, actually it affected na gyud pod ang nightlife diya sa ilang lugar tungod an nga sampit na pag-raid sa maong bar katropang Ruel o katropang Chris. Nagpinumdom yun ang NBI o mga eksperto na to sa publiko labi na sa mga nag-engage o ingon aning trabaho na magbantay yun katropang Ruel tungod kay ang sakit yun magpakahilom katropang Ruel. Labi pa karon nga sa karon na sa Sogsajan region nagtaas na usab ang ihap sa mga kaso sa HIV o na nagkaubos-ubos na pod, nagkahurot na ang dosing or tambal aning nasampit nga sakit.
0: Yan. Salamat sa report ta katropang Philip Oligario.
3: Masuna katropang Ruel ang report gikas sa patrol o garon magpabiling healthy tumaro na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekeo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
4: Live report. Live report.
0: Yun.
1: Lesson learned. Ayaw ka itong negosyo nga makaguba sa laing tao. Kay kada nga negosyo, dili na siya negosyo. It is kadang pag take advantage sa imong isig kaingon unya maningil na ang tag-IAS tao riya. Karon tag-IA unsa niya pagtubag na ron. Butang na to makulong gid ning mga sex workers pero sabot man ang publiko nga kini trabaho man nila. Pero kung galing natugtan man sila nga manginabuhi dito ang pangutana katong nag-negosyo.
0: Na mao na dito na kun po sa kanang bar nga sayo-sayo ragot.
1: Ora lang kanang lingaw lang mata.
0: Ora ba hindi ka inom-inom
1: kinahanglan. Oh, pampalipas oras.
0: Ayaw na mga ingon ana kay guba gid ang pamilya diha.
1: Na
0: napakakuha pagkasakit diha mapasa din mo sa imong asawa kay gigilaw sa imong asawa.
1: Ya la namo kay isa kanang amigo pod ba nga mangdan eh.
0: Na, mao gani, kareng atong kalibutan, ato pa na ginabalik-balik. Dagang kay temptasyon. Pero ang temptasyon dili sala, dana sa imo akong magpakasala.
1: Ana lang ayaw pasangil si mong amigo.
0: Pasangil na yung mong amigo, agi dala mao
1: gani. Ikaw ni adto lang kadto the first place, adto mo ka.
0: Unsa dai ka na kay buot o wala?
1: Na lang. Wala namo buot ka sa pangruel kay hubog kay ko atong panahuna.
0: Bisan pa kung hubog ka, ya gapo ka ako di ko matuwa na nga. Kalimot unsa gibuhat kung hubog putbot. Bullseye.
1: Masa musulod kayo mo, Ana, ang buhaton ganyan diha, kabalo na ka nga, nagsugod na gina sa tentasyon. Pagsulod pa lang ni Mosbar, pag sigapalong sa suga, kabalo na ka nga, mo na ning sunod. Di ko dapat tunadar yun.
0: Pagbutang pala nga sa tunga, nanan ni gawas ka babae nga na ipol na sa tunga, maunagin na.
1: Oh, di hawa na kay.
0: Oh.
1: Kung di ka gusto.
0: Nga, nakaspagito na na, nagsaysayo na na, naanan na di, nagsaysayo, masukod na na. Ya saon ta ba kay ay basta niya na kay basi magbra na mi wala to nako to diri sa tambay sa ko niya nako uli
1: para sa Charlie Van Victor Philip
0: mi nag overtime pa ko mi kadali lang kay mi
1: bakak
0: so na bakak ta ka sala na di nagbra na sayo na
1: oh last of ice the pod
0: oh, last of ice uli lang kadali lang buhubon ning sunod ani ba
1: the last of flesh wa na
0: di ba pagubo adito na kanalingaw. So, tentasyon na. Doon na kagyan. Napaka-chansa ka buhawa.
1: Kaya wala pa ginamog ibuhat.
0: Kaya wala pa ginamog ibuhat.
1: So, kaya kanyari sa pre na, kuy, 2,000 dari pre, pahulwong ta ka pre.
0: Na!
1: Take out na pre.
0: Dili, wala pa!
1: Wala pa.
0: Pagsayo sa baba, ininaog sa buha.
1: Ning dool.
0: Pwede yung takabulikay.
1: Itintal ka.
0: Pwede yung takabulikay. Kung saan tamang kayo mong kamot, wa magyong kapugong, ibo magyong gigunit o ibong gikumot.
1: Atay, disgrasya.
0: Eh, sala na kaya kang dako.
1: Hindi,
0: niya kanina din. Anak, niya ang una-una. Anak, kasala na naman ko. Diritsuhon na ako. Nanatiwasan. Nagyod siya nakasala.
1: O yan, anak siya. Pre, na kayo 2,000 niya, pre. Bayaran lang ako ni pre. Kay Marag, di naman ni Makaya, pre. Tapos lang magnabasa. Uligo lang ko. Ipapag-ayo ka, trupa. Dili pwede din mong ikambyo sa pansamantala nga kalipay ang kaugmaon sa imong pinanggang pamilya. Ang imong pagsalig sa imong asawa, kabalo ba ka? Nga ang mga babae, mahimuan na mong kausa, magbalik-balik sa ilang huna-huna ang trauma nga imong gibuhat sa ilaha.
0: Da.
1: Di na sila kalimut basta-basta ka, trupa. Makasipyan na kagkausa, mubalik na pagkasunod na po ni mong mali. Tanawa ka itong gibuhat na mo sa una sa kuha. Kanunod ba ka ito? Oo. 10 years na kalabay ato.
0: Ang imong girebirahan, wala na truma, nakakorta. Pero ang imong asawa,
1: panginabuhian, gutuya. Bullseye! Bullseye! Nga, spiritually, dili na siya maayo kay ang imong sala, multiple murder na part.
0: Multiple murder.
1: Oh, kadaghang sala sa imong gibot, pamakak, last of the flesh, last of the eyes, daghan kayo.
0: Bawang tanda itong ginasulting, karang tentasyon na na kinamanta sa kalibutan sa mga buhi.
1: Likay.
0: Oh, kaya ni mo muli kay gitagaan kay pila ka chance sa tanawar god. Pagsulod ni mugbar.
1: Gi pa himang
0: nuan ka. Ka nga unsay sulod ni ana.
1: Nay mga babae na ito sa sayaw. Sulod ka. Naiinom diha.
0: Kay na curious ka.
1: That's it. Wala man mo tanaw ra man ko. Ana lang. Mag-observe ra man ko. Ana yung istorya.
0: Nagsayaw ang babae na kaspagete. Short.
1: Ay, kung ano, wholesome raman din ay.
0: Wholesome raman din. Pre, mag-una ko karong taon-taon. Naapa ko sa mong kumpare.
1: Ayaw, sakay na pa.
0: Gidemonyo man ka. Ay, lagi kay muhubo. Mag-brand na lang naman niya.
1: Atik!
0: Dito pa lang unta, pwede na ka muhawa.
1: Gani, kita ka, kag-chance ha.
0: Pre, ano sa akin? Pwede ba ka morosan, pre? Nawag daw si Mrs. Ulis ako.
1: Problema ni si Balay, pre.
0: Away, ani. Ano, padalagyan ka. Ano po kayo sa kag-chance ha, pag-hubo? Pag-brand na lang. Tapos yung kitchen sa kabuhawa. Pwede na ka magsulti pre. Hindi na gid na kaya.
1: Okay na ko pre.
0: Okay na ko ani. Pareha-pareho raman nag itsura sa naasa kong asawa. Muana po din mong kumpare. Dilo, ay, nanambok naman din mong asawa.
1: Demonyo, pre. Nagbabag na pre.
0: Ibo ka mga asawa. Ay, ibo ka mga kauban ng demonyo kayo. Di ba? So, mamuto yung nagkasul-sul sa'yo. Mamuto yung demonyo ang imong kauban. Nga muantog yung ganito ka makasala yung ka.
1: Sige, nagbit-bit sa'yo mga ka rito.
0: Sige pre, pero kanang paggawa sana pre, muawa na yun ko ha. Bahala makita na lingaw naman kasi pagduol sa babae ni gunit pag yun ka. Sa kumani mo gunit.
1: Nang hulam pa yung kag 2,000.
0: Nibagting ang imuhang kalawasan, tibok kalawasan, nang init na ka, ni hulam na kag 2,000.
1: Imo
0: nang ibirhan, pero pangutan nung takapag kahuman ni mo.
1: Naba
0: ang kalipay?
1: Wala kay kalinaw.
0: Kabalo ka ang sa imahe tabo pagkahuman nimo. Pagmahay.
1: Pagmahay.
0: Nganong gibuhat man ako to.
1: Makonsensya na ka part.
0: Nga?
1: Nanadiha ang kanang mag-remorse na ka. Kanang murakag. Kanong gibuhat man ako. Diba?
0: Ano? Magbalik-balik na sa imong utok.
1: Unya, kinabalan ba sa asawa?
0: Kapatay kang busa.
1: Pwerte.

0: mungkaga sa pamilya. May lang itong asawa nga, ah, sige lang kayo, nabuhat man ito niya na si Pietra Ginsia makarecover naman ni. Dili ra ba, swerte ra kayo kung nakain nga ng asawa.
1: Pero, papagay isa, okay ra na. Pero, you know, siyempre, ah, di man di masako ang asawa, buhatan na mo na pre, mag-anto na punta dito pre.
0: Okay, okay ra rin. Atay. Bantayan mo, kay mubalik na, kung nakay mga anak babae, nakay, bantayan na mo, mubalik na siya part. Kung unsa imong gitanim, gitanom mo na imong anihon. Dili mo bunga og dauta maayo ang dautan. Klaro jud kay nga mas grabe ka dautan ang bunga sa himo binuhatan nga dili maayo. Kaya pa mangno ra mo nga dili mo padala sa tentasyon, pa mangno nga kung pwede lang ayaw na mo adto diha. Kay may nagari ka wakana sima na swertehe nga maapil ka sa raid. Ubas sa jambahan pa jud ka. Nag-operation ang NBI para tong ginihang nga report nga naa ka dito sulod sa usa ka kwarto sa VIP di unsao na nimo pag-explain ulaw ang pamilya. Ulaw ang mga bata perting luuya tanan.
1: Wala gyud. Ay nako. Kaya nga sinasabi natin mag-isip-isip po kayo.
0: Correct, correct, correct.
1: Okay. Alas 9.26, mabalik kita. Yan yung katulubanon itong kaninyo Santo Plus sa Coffee Mix. Ang Santo Plus Coffee Mix, naku kayong tabang ni. Sa mga mahiligong kayong mukapidra, aron di manakita yung mga tiyan. Kay ibong kuto-kuto, kay nakay Gerd. Dari ka sa Santo Plus sa Coffee Mix. Pero tinglamihan din ni mga katropa, I promise you. Oh, gina itong ginainom karon mga kagilaan.
0: Alternatibo sa mga naay problema sa sugar.
1: Kani, isa pa bud ni.
0: Og naay problema sa caffeine.
1: Na. Ora kamo dia mag Santo Plus Coffee Mix na. Mapalit sa paborito ni mga butika, always available sa Taranga branches sa Mercury Drug Store.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butik.

0: magkaglukuma sir. Uy, hey, hindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, labi na mag-drive ka. O to, gitumaran na kong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kay aron mo normal inyong mata. Diego ni sa Kabanatan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: X!

0: pagpili sa lahat ng mga butika nationwide. Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga-Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.

0: member consumer owners ng Socoteco 2, maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Hoy, Madi! Kalang uban niya? Gamay lang galing kayong away? Nagbulag dayon! Excited!

0: High score, Giste!
1: Manasinggit sa kwan?
0: Sa sanggulian ka nun.
1: Ako na mulok ito dahil karon kay sanggulian pang lungsod na.
0: Iskutan lagi itong biting machine lagi yung na-trigger. Mayor, salamat kay na-trigger ka ni tao niya mo mga konsihan.
1: Di malanggo na iskutanan sa munisipyo sa Polomolok. Apil po ng Jensen. Di akin nagkanwi po tagpasabong din, di ba?
0: Oo. Dagan po. Ya karon ang the question is kung magbetting machine ko noon sa kinabuhi paginabuhian ni ining mga Kristo sa sabungan.
1: Bullseye. Dai dagan gisalig diha mo man iwan.
0: Dai association ang Jensen eh.
1: Oh.
0: Association ang Jensen. Wala mo wala ng Kristo kay dito naman sa machine mo mo taya. Bullseye. Bullseye. Ang kana na po ang paip na po na ng sigitanay, wa po'y makuha ang tax ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa machine, pwede bang kundi natong patawan ng 10%?
1: Oo.
0: Tax. Siyempre dito, ang magpadula, pwede makuha dito 2%.
1: Okay.
0: Ano ba? So, for example, is mga bata ha, yung paminaw. For example, naka-taya kag 1,000, sumudaog kag 1,000, bawasan na siya og 10%, 12%, 240, so ang imong daogon, ano na lang, 1,760 na lang.
1: Oh.
0: Ano ba? Or 5% makaroon diya ang sa nagpadula. Depende na sa ila ha. Pero kato,
1: in short, masala ang tanang pusta nga illegal, ma-legalize siya dito padulong sa Patman, emorag sa kanang sa nagpadula.
0: Mm.
1: O niya, mataksa nila o depende sa ilahang porsyentong kwaon.
0: Mm. Kaya sa sabungan mga good daw, for example, kanang derby, grupo-grupo na siya, na yung mga Patmani, ang daugol ng nimo rito, dito rin po ka makuha sa kung pila ang mga ang bayad per grupo nga mo apil sa derby. Naman ni bayad.
1: Mm. So kana bang paggamit o kanang betting machine, mao na siya giniscourage lagi daw kay ingon man ni Mayor Palencia nga wala man lagi daw magpapulta dito sa pagsulod pa lang nimo, walay entrance fee.
0: Mm.
1: So dili maka
0: actually na miscommunication ng gid sila ha. Nga pwede raman sa betting machine po dito na lang kwaon tong tax sa munisipyo. Pwede po nga wala na tong betting machine pero magpa-entrance. Ang purpose is dili makasulod ni mga ultimo nga gusto mo sugal. Kaya pag betting machine pwede na bang kung kamusugal o 100.
1: O lagi.
0: Diba? So,
1: mo pati point ni Mayor Palencia nga makasulod to mga commoner.
0: Na kay pamalita lang kung tag-sudan nga 200.
1: Itaya pag hindi mo.
0: Itaya pa din mo niya na pildi wala kay sudan. Kaya pwede naman ka mo pusta.
1: Sa mubo nga
0: kwarta. Sa betting machine. Maula, mabog ka mo pusta siguro ito. Magsyakit-syakit kag gist niya 100 lang mo ipusta.
1: Mo, no?
0: Diba? Sa betting machine, pwede ka mapusta o 100. So, pwede rin makasulod na bisag kinsa.
1: Ato i-shorten. Ang betting machine mo allow sa sugarol nga everything is possible. Kaya nang naakay gamay kwarta, pwede na nimo isugal.
0: Pwede ka mataya ang isang katos
1: kani. So, minito sa'yo, mura siya mo-promote nga musugal ang bisag wala'y kwartang sakto. Agoy.
0: Mo to ang gidilian ni Mayor.
1: Mm.
0: Okay, di siya gusto nga kani mga ultimo nga mga tricycle driver, mga vendor.
1: Sa iyang munisipyo.
0: Nga, bisag kinsa na lang, bisag walay kapitan, kamay nga kapitan, ultimo ay pamalit na nagsundan.
1: Mahigam pa nung duha. Mahigam pa masugal.
0: Mauna, ibalik gusto niya dito, walay open ang sabong, pero balik nag-tradisyonal.
1: So dito sila nagkabangi.
0: Dito.
1: Pero akong balita.
0: Kaya kayo dyan kakal, betting machine, kaya pwede makasugal, bisag ginagmay. Pero, guba lagi ang kugmaon ni mga driver lagi, imbis nga nanay mauli sa pamilya.
1: Pero ano man tingin
0: niya? Manipalad.
1: Sakto man po ang istorya ni Mayor Palencia. Ang ingon po ni Jing Kakal, sakto po nga.
0: Sakto po, kay kinahanglan sa betting machine, pwede makuhaan dito ang tax.
1: Nga isa pa, kung gusto gino sa Mayor ipatuman ka ng ingana nga pamaagi, magpahimo siya koordinansa sa iyahang munisipyo o sa sangguniang bayan nga iyahang mga membros konsiho. Nga, kung gusto man ginato nga magprotektahan ang katawan, so himuan na ito o balaod nun. Since wala pa yung balaod nun, mo ito nang palag sila City Councilor o Attorney Jing Kakal kay ang iyahang kliyente nang palag nga abuse of authority. Mo tayo gisulti.
0: Ganon pa ang dangon man yung may ordinansa.
1: Unsay basihan na, mabala na ito na kung mahinayon ang pag-file o kaso dito sa ombudsman.
0: Pero ang problema dito, nakalatid dito sa yung special permit nga gihatag. Gitugutan niya ang derby, pero kato lagi nakabutang dito nga no betting machine.
1: Mo lagi no?
0: Moro
1: so, ibig sabihin...
0: Which is which, diya ka?
1: Wala man nagtago-tago po ng mayor sa iyahang intention.
0: Mm.
1: Giklaro mo po niya sa iyahang gi-issue nga special permit.
0: Mm.
1: Nga siya rin ay katugod nga magpadula ato sa bunga. Kaya waman to'y wala pa na na-resume ang pagpatugot sa sabong.
0: Mm. So, special permit pa lang.
1: Special permit naman lang. So, naamurag na i-sense po nga ang mayor ang naisay.
0: So, kay... pwede naman to, kung pagdawad to tayo nila sa approval sa special permit, pwede naman sila mo appeal.
1: Mm.
0: Na mayor, hindi pwede na walang betting machine kasi hindi kami maka, ano
1: mag- naka-generate.
0: Oo, oh, generate ang income dito. Oo, oh, maana ba? Pero wala ba sila ni-appeal? Dito rin sa sila padula.
1: Oo, wala na.
0: Oh. Umawaw,
1: nagsugod siya sa kanang kulang sa komunikasyon.
0: I don't know kung saan ni pagdawad sa korte.
1: Ah.
0: Kung mukaso man.
1: Mm.
0: O mukaso man. Kay namay, ipagawas nga special permit, so pwede naman kang mo subay sa special permit or pwede kang mo appeal sa special permit, pero hindi lang ni mo dapat kontrahon ang itong gipagawas nga special permit. Kaya nga naman, naka-specify dito nga wala betting machine.
1: Lagi. Dapat to, mayon tato kung wala ito na butang ba?
0: Dapat to, wala sila nagpadula, nag-appeal usa sila.
1: Mm.
0: Ang mayor, hindi ka dito i-explain na. Hindi, pag masukli mayor, hindi talaga pwede. No betting machine kay...
1: Oh.
0: Dili pwede mo sukalan ka itong mga tricycle okon. O karamos, ang rason sa mayor, Audi...
1: Irespeto ninyo.
0: Irespeto, o limitahan ninyo
1: ang makasulod.
0: Ang minimum sa betting machine.
1: Mas bayo, kung nga na i-adjust nila.
0: Oh, for example, ang betting machine, 2,000 ang pinakababa nga pwede ninyo itaya.
1: Oh.
0: O di, makataya itong...
1: Basta pag na-beating machine, di gapon mo sulod itong mga tricycle drivers.
0: Okay, wala
1: muna. Wala yun. Lisod mo pag itaho ng 2,000.
0: Oo.
1: Ang galing...
0: Nainan ang mga pwede nga mga option.
1: Kaya ingon po ni Mayor Palencia nga, ang uban manggod kung makasulod lang sila basta-basta, di na mo narbaho.
0: Mm.
1: Maapiktuhan ang ekonomiya, yun niya. Sa mga katawan nga, maglisod og samot.
0: Na. Mga lagi na, ang ginikaya na, nabasa gina ko Mayor Palencia, ginikaya ang ginito, katong mga gagmay ba? Nga maapektuhan sa pagpanugal.
1: Pero, katulad
0: so, Manuel. Actually, naray option. Well, okay, hello na itong betting machine, pero 2,000 ang minimum, Sharo. Ha?
1: Naay nagsulti, katulad mga po sa uban po nga mga kaubanas buhat, nga, lagi daw, dili ni siya nag-iskot sa politika, kundi negosyo lagi daw ni. Nagkabangi, kaya, unsa pagkaistura, wala pa ito suportahin noon. Pero po sa usaka, kanang kaubanas buhat, wala sa nagikan ang iyang information na dapat kung naamo i-post nga na suportahin ninyo detalye para dili mag mahulog nga nagbutang-butang rata diri nag-assumption lang ta diri nya ato na mong pasanginlan ang mga ato mga lideres di ba dili mod mayna
0: ano bangod ang sabong kay kunahin mo na bangod ang kultura sa mga Pinoy
1: pero naay mga negosyante sulod
0: pero kana lalagi nahimo gyud siyang source of income po niya ng mga sugarol pagyud bagay. Anyway, ang sukal ba po yun? Bisa kung saan...
1: Nakaugat na na sa kultura sa Pilipino.
0: Pero,
1: sa uban at sulti, makaguba na siya o kanang kaugmaon sa... Ang uban, lisyon na siya. Kaya nasa rin naghang kwarta.
0: Mm.
1: Nasa rin naghang manok na ilang ikasabong.
0: Oh.
1: Pero ang uban, nagasalig niya kay nakita nila nga pwede ba na yung source of income. Nagkikusilingan gani nga nakapahuman siya.
0: Kaya manggol kay, kung naman kung kasulod sa bungan, pwede ka mamaligya dito, mga pagkaon.
1: Mm.
0: So, bahin mo
1: gaya. Livelihood gaya.
0: Livelihood ba?
1: Oo. Oh.
0: Pwede ka mamaligya dito kay suter. Pwede ka mamaligya tubig. Pwede mamaligya kindi. Mani. Ayun ang bahay. Kay Dakpol kasi NBI.
1: Pareha ka itong mamasang dito. Duha ka buk. Tingkagol.
0: Hindi nga, ikaw lang ito nagbitbit o gabodel dito sa sulod, sa manukan.
1: Ikaw po yung bugaw.
0: Ikaw ba po yung bugaw?
1: Tapos ka niya, masagpang ka. I-surveillance ka itong sa kulundal. Pulo, kabulan, i-surveillance. Grabe yung trabaho, ano? Kada dugay.
0: Ang i-surveillance dito, na-appeal pa itong hikap.
1: Atay. I-prove sa ako kung mabahay, wag yung dilip. Mas hindi di mabahay ni. Atay. Anahon sa ako ni. Nga may mga tanong man itong kwan. Katong yung boss nga, unya, nahikapan ni mo.
0: Wala.
1: Positive boss, nahikapan ako boss. Babae gida eh.
0: Babae gida. Ano man, wala yung bukol.
1: Mga tanong niya. Unya, paano nabalaan nga tinood yun itong nagpagamit? Natistingan ni mo. Tistingan ako boss. Gitistingan gina ko kung paggamit yun. Positive boss, positive. De. Walang 10 months. Dili man dali-dali na katropang reveal. Grabe nga trabaho.
0: Boss, wala pa boss. Pero wala, huma na dito tira. positive na dito ang dos. Hindi pa kami nakapasok, pero nakasunod na gud.
1: Gusto mo balik-balik?
0: Balik-balik.
1: Kanya, ang lisod
0: na. Nasa yung sa asawa eh. Eh, surveillance ay, team.
1: Trabaho ako.
0: Trabaho ako. Oh. Ano sige ba kami sa parang, yung nag-surveillance mo, yung namang gudag, yung siya budri, yung baligyan ko, nod,
1: name. Oo,
0: oo. So, mangyayani ko.
1: Kasi pag-ingat po rito diha.
0: Oo. Diba? So, katutay, nagbimbang.
1: We consent.
0: Rason. Mauna na abdalo, 10 months.
1: Ya, siyempre.
0: Joke lang na NBI.
1: Ang mga ta-NBI, dili na mo. Bubuhat o kanang lakang hanga, dili subay sa ilang mandato ha. Nagahimo na sila subay sa ilang mandato. It takes 10 months siguro to solidify sa ilang mga ebidensya.
0: Yan. Na. Correct. Amo ato, wala na ito. Biduan na ito.
1: Bawian na ito. Kalisong bugay. Mas munulas lang ha. Sa maning exhibit mo, yung babutang manig sala sa mga, taka lang mo ha. Kamu amung ridong daron. Sir, mga boss. Kampita ninyo.
0: Ah, tawala. Binawa ka na ito, boss.
1: May nang atong laro. Hore, kiliso ganyan ka. Mahulog sa rao. Ito nang
0: silihan. Guta pa natin eh. Murag...
1: Bitin. Ah, lagi bitin.
0: Bitin sa oras. Kailan? Mula pa sa muna. Barato naman ang gasolina. So, ano lang sa natin? May pa... Ipalipas lang sa natin eh.
1: Ah, sige lang, sige lang. Anyway, kuha naman na siya. Katuro mo gunang kay...
0: Pwede na ipabili ni Ugma.
1: Ah, kana. Ah, sige.
0: Nindot ni. Kaya marag duda na ako, marag kita ng kooperatiba ka ron, bagay nabasa na ako, marag gusto naman kuha ang privado.
1: Trending na, Katuro Paruel. Wala ko kabalo kung unsagid ang kanabang arrangement inside. Nga nung kining mga nugisante, this administration, nag-promotar nga mupasok ang mga pribadong kumpanya, pribadong individual. Sa usa ka kooperatiba. Ngano mangisugod ni sila kung walay pagtugot basta mas dako o gamhanan nga naghatag kanila o kanang kasandigan.
0: Bora. Tingnan lang papunta kay ngano man ang NEA which is mo protekta sa kooperatiba. Ngano naman o higa promotar nga i partner
1: lagi.
0: Mahibulong ka ba? Matingala ka.
1: Nabay go signal o sabah? Nabay kanang paghatag o pagtugot.
0: Hindi ba ka makasalita ang Pangulo nang dahil ang pera ng mga malay-malita ay nasa sa isang negosyante na malaki at biglang lumubo ang kanyang network?
1: Yun ay pagdududa lamang. Di natin sinasabi na tahasan, pero ang taumbayan ay nagtatanong.
0: Di ba? Hindi kaya ayaw mo mapakialaman yung mga oligarko na yan dahil nandyan mo iniwan yung mga malay-malita para hindi mahalata?
1: Or, pwede rin na nung panahon ng eleksyon ay nakatulong ang mga taong ito kaya tumatanaw ka ng utang na loob dahil nakita mo na kapag ginalaw mo sila, hindi mo sila pinagbigyan, baka mabulgar ang maraming sekreto.
0: Kaya nga, bulgar muna bago ka pa ihulog former Speaker Martin Romualdez. Sigurado talaga, ihuhulog ka dito.
1: Oy, sa mga gusto update diha kay Martin Romualdez, I suggest na mutanaw mo sa social media sa Kinnet. Kaya ako nakatarapag ko ni PGMN. Peanut Gallery Media Network.
0: Katong
1: grabe ilang bakbak katong
0: ang tagian ini katong gidakop.
1: Katong gidakop. Di frame up daw siya. Ano itong ingon niya? Itong statement. Wala ko kabalo tsaka tinood to. Pero para makakuha mo sa istorya kay kani excited bagod ang tanan kumisko tag Martin Romualdez. Para na lang avenue mo makakita mo tanawa ninyo ang PGMN mga katrupa kay grabe ilang toro investigation good ang ilahang writer sa mga news writer nila ako lang yun pang social media kaya katrupa ng Ruel morabag do taas siya pero gwapo yung kayo pagka sikop sa mga ebidensya
0: hanay
1: sa mga punto klaro kayo
0: na wala na 15 kaadlaw na ang milabay sukat sa gisulti sa Pangulo nga hindi siya ang presidente ng kanyang pamilya.
1: Ng kaibigan.
0: Hindi siya presidente ng kaibigan.
1: Ng pinsan.
0: Presidente siya ng buong Pilipino. So hanggang ngayon, kakak ang investigasyon sa flood control anomaly.
1: Na.
0: Utob ka ron. Problema gihapon tas baha, labing pa diya sa kauluhan. Lampas tao ang baha nilang masinatian kumpara diri sa Tuas Mindanao.
1: Oo. Oh.
0: Kita, doon na tayo mga dagko kay mga landslide.
1: Hindi ba mapapag-usapan na pwedeng balikan yung mga pinag-uusapang flood control scandal na ngayon ay nararanasan natin ang epekto ng malawakang baha?
0: tanawa ninyo ang rocket launching nga ginaingon na hilom. Oh. Tungod kay mismo ang taga-Pilsaa nagsulti nga ang rocket nga ilang gipalupa ipalupad karong 2027 10 feet lang kataas o dili kagawas sa kawanangan.
1: Dili man kagawas unsay purpose kanong gipalupad imong fireworks?
0: Unta, ay mo na lang gani unta.
1: Bullseye. Diba? Nagbibida ka man lang ng mga impormasyon, yung may mga katuturan naman.
0: Walay ka nang dili pareho sa mga dating presidente ang accomplishment. For example, kay Digong. Mm. Kada suna, grabe ang accomplishment.
1: Build program.
0: Ang build program, mga tulay, mga ipayo, mga train, mga dalan.
1: Nahitabo bang ito?
0: Diba, nahitabo bang ito? Karon, naba mo yung nakita ang gibida sa Pangulo sa Yansuna. Nga iyang mga proyekto nga gikan sa kaban ng bayan, gikan sa tuwang tax. Na?
1: Katong tulay sa Dabaw.
0: Hindi ba ito yaha?
1: Oh. Di na ito yaha.
0: Mauna, di na kayang ibida sa suna.
1: Yun lang.
0: Ang pagplano ato dili man iya. Oo, naabtan sa iya ang pagsukot sa mong construction.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, ana, magina, it takes time magina.
1: Mm-hmm.
0: Kay late naman na implementar.
1: Mm-hmm. Pero di gito yaha, day.
0: Parang ito nila, ano, sa mga...
1: Bagay wala may makapugong kung siya mag-turnover, kaya siya may pangulo.
0: Oo. Normal naman na.
1: Oo.
0: Pero wala. Di rin may pwede ang kunon. Mabito na kawa niya kay Pilsin Suna, di ba?
1: Okay. Sige lang.
0: Mabawan man siya.
1: Basi dahil matinuod po ng racket yun ay. Nga yahan ang dili na 10 feet. Imo na 20 feet na para masaka ng magawas sa Saling Nason. Magawas sa dinis kawanangan sa Saling Nason.
0: China, pagin mo yun.
1: Problema yun.
0: Ang racket, gibutang ka ng Philippine flag.
1: Nagtinatira mo, hari mo ay. Ara mo, dawata rin yun. Kamantay mo, ang China, basta magpalupan ng racket. Ang iya mga debris, asa mahulog. Pilipinas.
0: Debris pa lang na.
1: Debris pa lang na.
0: Subot pa sa bot. Basta yung panggentuan na itong giluparan.
1: Na. Kung tuyoon, gudila. Kaya.
0: Good luck. Atay oras, katropang Chris, mababay na tao eh.
1: Itawa, katropang salamat sa iyo pag-uban sa programang Bullseye. Kinimbahina, hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, Copmix, o hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sangalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanan. Salamat, God bless, takbayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa pagpaminaw kini si katropang Roel Dumantay. Nagayon ka niyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Use katropang Roel. Takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mama chup chup.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa katiring ban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: XFM.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Gyud. Timan ni, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
6: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
5: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: XFM.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
10: Usaw ka ma-stroke, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero o premium D3 aron layo sa sakit o kanunay energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
6: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: XFM.
6: Exciting! Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
12: Santong Vitamin C.
13: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Santong Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santong Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santong Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: XFM.

0: with glutathione and collagen.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katro pa kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel. Adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: duha basta quality garments. Sunrise Yund. Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gida welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkusuan.
2: Solve ba sa tugstugan ka, tropa? Tutok lang at marami pang kasunod dito sa NEXFM.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Hai nak apa kabar? Welcome to Ang Penang Uban dari Alsa XFM. Ako si Maring Inda Erika dali guapa dali men style sa pandi makopian sa antong gamay ngunay ang silingan mga maring ha. Alas just bayin tinang atong oras mga higala. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome back sa ato ang tulumanon ka tropa kini ang kong ako ikaw ang pinakajidli nga programa diri sa isla sa Mindanao. Nga abot ta sa mga nagkadaiya nga mga probinsya o mga lungsod, mga maring, mga rehiyon. Siyempre ang programa nga kong ako ikaw ang ginapaminaw sa tanan nga mga uyutar. Mga maring, dili lang ko kay ako tungod kay dun ako mga kaobanan diri ang mga didli sab kaayo nga mga kaoban sa pagtuo. Nagatuo nga diha ra ko perbinti sa obos kay nariya ang lami. Ako kaoban karon mga maring kahapon murag didli hoy murag gini sa mistake sa ay. Ladies and gentlemen, Tia Daria! Kamusta, Tia?
1: Okay lang! Okay pa sa all right!
0: Di pa ba ito, Adobe, nga okay ka? Uy, kada ko sa dughan sa bayon.
1: Ay, siyempre! Para mo na itong panglaban, ito ang bumper.
0: Lagi ka makita, Tia Maring. Asa ka? Where are you?
1: Ha?
0: Hindi ka makita niyo oh, sa live.
1: Ay, ano man ako basta nag-enjoy pa man ang operator.
0: Ah, nag-on pa nga itong operator?
1: Yes, sagdi lang na siya.
0: Ah, sige lang, kay Yakso na pala sa kakalingin. Ang ito ang operator nga si Sir Gab. Sorry, Sir Gab.
1: Sorry, sir. Nama si Sir Ralph dia, pero sorry, Sir Ralph.
0: O niya, taot-taot ba na ito makaoban ang waray? Nag-Bangladesh pa ang waray?
1: Sa kauras pa siya dito ay. Marang nabasa-abasa na ito yung cellphone karon.
0: Sure ka nga nag-Bangladesh ito. Kaya doon lagi nagkulo-kulo nito.
1: Lahit ito tingog, no?
0: Doon ako inadungog na nagkulo-kulo sa dami.
1: Ah, grabe man po ni... Pwede mo na yung prastara, ani? Wag ka nangalampas, ani?
0: Wala ba nalinugan?
1: Gani?
0: Ay, nako. Nakay pinaubos-ubos sa strap sa imuhang spaghetti pababa, maring.
1: Mahulog man siya, maring.
0: Mura ka gabrikat sa gamaw, maring.
1: Mahulog din siya, maring.
0: Ay, mura ibut pasabot niya ka ng you are so very kissable.
1: Yes. Isa kissable?
0: Ka ng, naog kwan ba? Huwag naog lips. Ay, maring, adlo karon nga na Martes, ha? Salamat kaayo kay Martes na karon kung dili mga Matis, mga Lungis. O ba, Merkulis, mga maring, kung manayo ng adlo nga Martes. Petsa, Agosto 11, 2026. Hanto ta, alas 12 sa udto, mga maring. O siyempre, kini ato ang programang ipaluyuhan kini sa mga produkto nga gigihimo sa Yes to Health.
1: Correct.
0: Ipaningot ang yang kuan maring.
1: Ah, ay, maring nakaturans na siguro. Hindi, kaya maring isa ka oras bang siguro dito.
0: Ipaningot yan, Chuchulit Hills.
1: Ah, gani. Ah, marama gina na siya, oh. Tanawat. Iha palang t-shirt da, na marama na.
0: Mo gani, no? Ay, nako mga maring, ako ang kaoban kiro, ako ipailailan niya kaninyo. Wala lain ang pinaka didli gikan sa pagadian.
1: Pinaka poisonous.
0: Pinaka mos binamos.
2: Hello. Mayong morning again. From Davao City.
1: Tanawan.
2: To pagadian na.
0: Wala pa magawas sa...
1: Grabe.
0: Wala pa malatid sa batakang kuan ba? Katungin mong content kagahapon gani, Maring.
2: Sa kuan.
0: Nindot ba na ikaw mabasa o ka ng mga balita di? Ay, maayon mo na ikaw himuong ka ng anchor woman di? Sample na good be?
2: Natural. Tagay ko na kuan niyo be. Di ba na ikaw kabaluan na?
0: O yan, so kuan ka ng... kuan kunuhay ka ka ng... Kung baga ikaw ang news anchor.
2: Natural.
1: Hangus lagi kayo ka, Master. Hangus kayo.
0: Ikaw,
1: naglisod o ginawa, oh?
2: Di ka magkuhan nga ganang ikaw sa sabaw
0: ilang ito. Nga, marina, ako'y nadungog marina dito ba? Pag dito ka nagabang na dito, nadungog ka, imo ako, imo ako.
1: Dili, 1, 2, 3, 4?
0: Gabahin naman siguro.
1: Ambil ako, 1, 2, 3, 4, tumaring.
0: Marang ganyan ka lang, kanang ta, karni hay, ganyan, gabahin. Mag-iwa-iwa sa karni, imo ako, imo ako, imo ako. But anyway, ato ang...
1: Susiway, Jayden.
0: Ang ato ang, di ba sa sampu mo sampu, isa sa isip Angkor Mansia. Ladies and gentlemen, Master and Eternini, sa... express basuka.
2: Ano ba yung
0: balay ka kasi?
1: Ayaw ka piki ha. Ay, ang ato ang mga palangga ninyo. Nanalaban ni diri ato mga palangga.
0: Isang mga palangga, Big. Ato ang bigyan, Big.
1: Ay, mga maring. Ana si Mitsurong.
0: Ay, si Mitsurong.
2: Si Mitsurong. Ako na yung mo, Big T. Ana, Big T. Ako na.
1: Napod si Jampong. Asa naman ang bayot ga opaw?
0: Ladies and gentlemen, ang musampol ni siya kay muna siya ang pinakadidling yaram. Sukat. Sama na, ay kusog ba niya?
1: Yung grabe, oy! Yung tingnan ako nga...
2: Wala, magod na. Okay.
1: Di vibrant ako ang buog.
0: Sama
1: na. Kusog ba, oy!
0: Ang Anchor Woman
2: dito sa
0: programang Exciting Pilipinas. Master ng Italine.
2: Live na karoon rin mga katrupa. Dito sa may New City Hall. O kano nakita rin dito sa may New City Hall mga katrupa. Nga dagang kayo nga nag-jogging.
0: Master, sa may gi-kwa na ba? Gi-pisok na ba ang giant holiday tree niya?
2: Sa ako nakita dito yung katrupang lara. Dito sa giant Christmas tree. Isa pa man eh, dili pa man eh siya tuluwa. Kay kung tulo ni siya, Christmas tree.
0: So, sa'y tawag ana?
2: Christmas wana.
3: Ayaw naman.
0: Go ahead, say mong extra.
2: Okay, mo gani ang ato ang sitwasyon dili sa my new city hall. Og mo gani ang inyong ubo, ang inyong katropa nga si Stillis. Stillis Duinyasa. SFM News.
0: Pasahan din siya kuan. Pasahan ako na
1: kita. Sino?
0: Pasahan ni form.
2: Okay, kuan man to. Si Stanley man to.
0: Stanley. Hi, good morning sa ito ang mga viewers. Karoon live takar mabati sa XFM Matin City.
2: Yes, okay, syempre. Dari sa may XFM General Seru City.
1: Okay, XFM Bukidon. Dari sa Malay Balay City.
2: Aba, okay. Dari sa may XFM. Dari sa may, asa pa ba? Sa may San Francisco. Ako sa Del Sur.
0: Og syempre sa
2: XFM Pagadian na. Ala niya sa itong amigo kasi Stanley Duhinyasa.
0: Ato na itimbaya ito mga SM ato mga butihin ng mga
1: yes,
0: stopping ng mga SM.
1: Yes, SM Bukidnon na si SM Inday Mari.
2: Aba, mara si SM Inday Mari lagi kailan mo diya ba? Kisa pa man?
1: Mga ganyan kong giyon na.
0: Kisa pa.
1: Sige daw.
2: Station manager Siro Basquesa.
0: Ang sa'yo, Siro Basquesa.
2: Siro Basquesa.
1: Klaro ba? Klaro ha?
0: Siro ka na. Dili na ba Siro Basquesa?
2: Siro Basquesa.
0: Og XFM Jensan. Good morning kang Sir Ruel Dumante.
2: Yes.
0: Good morning mga SM. Og dili po sa Mati.
2: Sa Mati. Si ato ang special operation of task force sleeping dinosaur. Si OIC Vivo Pichona.
0: Baka ito ang outpatient nga si...
2: Ato outpatient nga naka-pool lang yun, no? Huh? Si Kane... Saan si...
0: Quintasio.
2: Quintasio Batongkahi.
0: Ang pangalan niya. Si incoming outpatient.
2: Incoming... Dili na siya outpatient. Incoming...
0: Outpatient.
2: Tama, outpatient day.
0: Outpatient niya, si Pikong, saan siya?
2: Si Pikong, kala siya, kala nga, always damaged.
0: Always damaged.
2: Nagkaroon
0: mga maring sa ito ang bugdod ng sab nga lain na sab ka binugno ay karong adlaw mga maring at ang ito ang live drama. At syempre ito ang katropa okay. Ay nako, pwede na sila mag-request.
2: Pwede na.
0: Pwede na sila mag-request kay ito sa ligsan gamay niya ito ang kagulingong ads. Kaya dito na ito sa kuwan maring.
1: Yes. Siyura na maring.
0: Magamay ito ang oras mga maring.
1: Eh, wala nga. Kasi but anyway, mga football maring.
0: But anyway, mga maring, kini ato ang programa ato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daghan ang kaayo ang mga testimonya sa ilang mga bulawanon kay ang mga testimonya na ayo sila sa pinaagos sa adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold.

0: anak kasi anak aku ikut.
1: Ay, sa mga mensahe.
2: Uy, dayon daw ang kuan. Dayon daw ang IP day today.
1: Aba, mauba.
2: Uy, nagsaulog garon dahil maring sa ika-67 araw ng Mawab Dabao de Oro. Kung doon sab ani mga maring, gisaulog sab ang IP day. Pero doon na sila mga issue diha mga maring. Pero doon na mga mensahe din nga paabot sa tua. Mga IP o sige. Ato na lang, susiyon ta na maring.
1: Ato na susiyon, kaya para at least, kuna, oo, mabalaan na to ang mga sistema o mga punto o sa mga kulukabildo.
2: Ayan.
1: Ala, no?
2: So, minsan, ada na request request ko kanta nga Never Been to Me.
1: Aba, si Jeep Jeep Darunday, When She Cries by Restless Heart. Aba, si Maring Daria to pakantahon, ana. O ka na nga, Never Been to Me.
2: Never Been to Me.
1: Ana.
3: May mo mabutang bugaong, ana.
1: Sige lang, at least, lahit na rapod, mapatransfer pong bakos ni mo.
2: Si Master, dili lagi siya magsuot og pinakita ang dughan.
1: Oo.
2: Ang dughan ay siksik ay
3: wala nang punay dughan.
1: Wala ko'y dughan, puro ni Luyo.
2: Wala do kan pero naay ko an naay ka na idol sa bugan.
1: Ala oy, grabe naman talaga yan.
2: So, taga media palihog operator og Never Been to Me kay nagkisi-kisi na si Tia Daria mo kantahay na daw siya.
1: Okay,
2: Never Been to Me.
1: Og When She Cries, sige na.
2: Oh.
1: Okay, kanta na naman ni Daria.
2: Asa na i-dedicar ang kanta?
3: This is for you.
1: For you. Aba, kakisa na. I-mention.
3: Sa nag-request.
1: Kisa na si...
2: Kisa ba na ito ang
1: Jeep,
2: mga...
1: Jeep. Asa man yung mga operator niya? Hoy, operator! Tor, sige, Tor!
2: Ay, palihag niya ako upang yun. I-mission niyo. Abi, mga 3-6 mga viewers. Eh,
1: sure po na. Hoy, grabe naman yan.
2: Grabe naman mukha ko. Ano eh, mga kusiyon ko na yung mga kalunggo doon sa bugan doon.
1: Ay, di ba na kalunggo eh? Quartz
2: eh na?
1: In English sa kalunggo, quartz.
2: Ako mahalo siguro sa una, mabata ako kay mahalo ko magkanaw ng kalunggo kay murag ilin ang itsura.
1: Aba!
2: Daghag mata.
1: Daghag kayong mata, no? Murag ka lang. Murag tremors.
2: Gano'n. So, ladies and gentlemen, Tia Daria.
3: Okay.
2: Tia Daria, ang umabot nga itagawad sa barangay Visayan.
1: Vice Kapitan.
3: Hello, isaksak. Siguro microphone na na, oy.
2: Wala na ba masaksak.
3: Dito na ito silahan.
1: Sige daw.
3: Wala lang.
2: Ayan na.
1: Si Eon sa kalay lang ha.
2: Backward please.
1: Backward.
3: Wala yung mic.
2: Kaya mo kanta na si Tia Daria.
1: Asa mang mic anang alalo ba siguro ba mo nag-charge? Ay dapat gi-charge ng mic o ganang kuhan.
3: Hindi mo ko na-charge. Na-charge mo siguro. Naon.
1: Naon.
2: Hindi na makatandog blatian niya kanta ni Tia Daria. Hatod ni kanato sa Santon Vitamin C para mas mulami ang isi.
1: Mag Santon Vitamin C!
4: Ayaw naman.
3: Hello? Hello?
2: Wala itcho.
3: Itso.
2: Give me itso.
3: Itso.
2: Okay na siya.
3: Itso. Ayan. Backward. Ay, pag-dain mo backward?
2: Kalas kag 5 ba?

0: siguro tabi, pasyata tabi.
1: Ah,
0: ako na.
1: Burutan na rin.
0: Ay, pamulutan ba di ay? Salamat kanyo, Marinar niya. Very nice song.
2: Grabe kayo na si Alvin Guok ba? Ano siya? Doon lagi, adiha ang naglingkod nga upang katindog mo ng isa.
0: Aba.
1: Asa may upaw.
0: Asa man. Ay, saluyo, saluyo.
1: Ito doon ang imong upaw.
2: Alas sira yung upaw.
0: Kamuha mga, oy, sina si Camila Saba, kaya ninyo doon, oy, naglisol ba yan na siya o janta.
2: Aba.
0: Gabi. Aba. Bibi.
2: Aba.
0: Katong isa ito nga. Katapat ito isa. Marindaria.
1: Samantong kanta.
0: Katong When She Cries by Restless Heart.
2: Ah, di ko kabalur na Restless Heart. Kamu na sad.
1: Isa pa yung kanta diri si Alvin.
0: Kwan may, si Maring Erika pagkataan yung Restless Heart kay mama na yun lang. When She Cries. Katong kay tugtog ni mo niya ba?
1: When She Cries.
0: Ah, sige na.
2: Ayaw na paglang.
0: Sige na, Maring.
1: Subaya, kung ano ko na, Bik? Ano ang pabahay ko na, Bik? Ang kanta nga, When She Cry?
0: Correct.
1: Looy, basi When He Cry siguro ni.
2: When She Cry, di ayaw na.
0: Sige na.
1: This song is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Where you na? Miss you na.
0: Aba.
3: Ayaw naman.
1: Santon Gold Coffee Mix, doon ay collagen o gag. Kanang glutathione.
0: Glutathione.
1: Yes. Aron nga, o si Paring Larpa, aron nga
2: makabaton ka.
1: O glimpyo nga lawas, gikan sulod pa ingon si Kawas, mag-Santon
0: Gold Coffee Mix.
2: Ano pa si Libakira, himan tayo na. O, nayabag naman ka, Maring.
0: Ay, sige lang. Okay na Libakira, himan tayo. Pagpuyo oran niya, pagtanaw na.
1: Yara ka, B. Kaya,
0: matahan
2: kinakot. Panglibak lang niya, ha?
1: Hello? Mapalit mga Maring ato ang produkto sa Yes to Health. Mapalit diri sa Tagom sa mga butika unya pwede sa bumani diri sa ato ang palingki sa Dakbayan sa Tagom. Gikan ka sa Gantiro Daka sa wala.
0: Aba, oy.
1: Kapat sa bugasan sa Mr. DIY, pangitaalan si Doc C. Jane Ruda kung mapalibre ka nga mga check up.
0: Mm-hmm.
1: Yung mapalit ka sa produkto, pangitaala yon si
0: Palang lang. Kasi palang ka diyan. Okay.
2: Nausab lahi siguro to.
1: Awa si oh, lahi na yun.
2: Lahi sa pika siguro na.
1: Sa tindahan sa feeds. Ay, si Palanglang ligod dito.
2: Sa Fizz.
0: Sa Fizz ito.
1: Wala ka si Palangga. Nagainom na isang Santon Gold Coffee Mix. Naganustos o sabon. Nilamit na sa karog maayo eh.
0: Aba?
2: Pa-tilamit ah.
0: Grabe no.
2: Ang iha ko sa iya Palanglang man. So Fizz ang ginawa
0: na. Nagawa ko ito. Kano yung pigrulak. Yam-yam. Lekas ang yam-yam.
2: Atampo kayo.
0: Ah, yam-yam.
2: Amang na yung chubby si Palanglang.
0: Kung nakayang raktat, naman ko yung Palanglang. Okay, sige na.
1: Ayan na kagi.
0: Ah, napagay Scorpion pa yun.
2: Ayan na pa si Libakira. Yagaw kayo mong kanta, Maring.
1: Unsa katahan niya?
2: Unsa ba itong katahan niya kung nagyagaw?
1: When She Cried?
0: When She Cried.
1: When She Cried. Unsa man ang kataho? Uy, wag
0: mo paluan. Katong ni Kwan siya. Ni Hilak siya.
1: Ni Hilak
0: siya.
2: When She Cried.
0: When She Cried.
1: Kay Duba, ayang dunggan.
0: Isayaw mo nga.
2: Lahit mo ito.
1: Lahit ito.
0: Kala si Kwan na John Champong, isaway mong Libakira man tayon. Sige lang, John. Kaya kami, mamaor mamong duha na, John.
1: Kasi kini si ulo grabe dagway profile na si Libakira himan tayo no.
0: Dagay mata.
1: Murang CCTV nga high end kayo.
0: Kala nga SD3. Okay, sige, bunal kay nang anal.
1: Ay kalimot mga Maring, kung di na mapuslan ni Mambana, pa ina maog turbo or nga mapuslan sab.
0: Okay, sige na Maring, katana ni Maring.
1: So gituno ani oy.

0: siguran sa sigo. Kaya po kami ito.
1: Parin eh. Kalo ano eh. Ikaw kaya.
0: Kaya pa na maro ah. Kaya na siya.
1: Kaya na kayo. Waray man na siya.
0: Ikaw na pala.

0: Okay, salamat kayo. Grabe, oy.
1: Grabe dyan kayo mga maring. Hoy, nakoy na kaila maring banga. Kana ganing dali kayo siya makalimot mga maring. Kana nag-add to niya sa kanya to. Kaya ko naman na, kana mga tokens ba? Kanang makalimot siya umsaling usami ako kang kahon hindi makalimot mo ko sa mga titulo eh.
0: Ama, mao ba?
1: Kanya karon kay isuwat ko niya maring.
0: Isuwat niya,
1: isuwat niya sa papel.
0: Papel ah.
1: Kanya kay
0: para ko digo.
1: Nga mamawala man maring, kay mahubog man siya maring, mabasa man.
0: Kanya.
1: Isus karon kay ina sa siyang kumpari nga. Isa na gina inom ni mga kape. Kanang ito mga kape, ayaw ana kanang ilisin ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Karon
1: uman ato mga maring, lantip niya pangunahuna. Daghan kay sa memorize maring. Ha? Nga mga kanta.
2: Memorize
1: niya. Memorize niya mga kanta.
2: Ano man ang kanta ha?
1: Kanang 6007 kay Tilit Duas Part man na.
2: Ano na siya number?
0: Kailang 1771.
2: No arms.
1: Ano saan sa to?
0: 1771.
1: Memorize. O sige dabi, kanta dabi.
0: No
1: arms can ever hold you.
0: Baby.
2: 1771 daw.
0: 1771.
2: Help.
0: 1771. No arms can never kanta sa mga pungkol.
1: Si kanta ni Paring Chris ni? Paring Chris Norman?
2: Dili na si Stevie Wonder?
1: Dili na si Chris may kanta ni?
2: Si Chris di.
1: No arms man ka can never hold you.
0: No arms can ever hold you.
1: Chris Norman.
2: Nalimog siya. Saan mag-ito sa 1771?
1: Nagbangita po daw ni Sir Ralph. Sorry, Sir Ralph.
0: Sorry po.
1: Ayan ang ikanawang kanta ni Master Inday Tanini. Hato di ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga makusog imo ang cognitive function, inam ang loadlaw Santon Plus Coffee Mix. Sige imo sa Yes to Health, mapalit sa mga parmasyang butika nationwide. Pinahe!

0: Okay, selamat, selamat, selamat.
1: Katurang?
0: Tamara toy kay kuan man kayo ganing agama kay na makpak.
1: Good morning.
0: Nga kamila to gibayaran nga may mora may na makpak oy.
1: Amo na sa tawag og inside job. Good morning, Erica, Daria, Master Tanini. Happy day all of you.
0: Uy, si Ma'am Pili, Pili siya, no?
2: Ay, no, Ma'am Pili. Kumustamos, ginamon.
1: Ang itawag siguro nito ka, Ma'am Pili. Dito siguro, Ma'am Pili, Ma'am Phil.
0: Ma'am Phil.
1: Marisa ka ng teenager ba?
0: Yes.
1: Hello, Ma'am Phil. Uy, tuberculiano is watching.
0: Aba, natanaw po na siya diya.
1: Kasi pa'y naaliyan, Maring. Birahin nyo, Maring. Kaya kapangita, ako dali mga maayon, Maring.
0: Oi si Ma'am Pili, ato yung kantay, pagkantay ng Impossible Dream. Si Ma'am Pili, Pilisiano, ato yung ganyan yung pagkantay.
1: Impossible Dream.
0: Impossible Dream.
1: Birahin na, ikaw biraan na, ikaw may nakahon na ako na.
0: Katay, saan na niya, mayuta ka?
1: Impossible Dream.
2: Sige, takanta na dito kabaluan eh.
0: O sabi niya, ginibalaan yung mga kanta niya, ka ng mga gapas-gapas. Kaya mga kwal.
1: Ang kanta niya, di ba ang kanta ka ito muli?
2: Ulay, kaya ay, mamilit lang yan ay.
1: Pwede mga kakabalang mo tila, oy.
2: Di ba kakabalang mo tila,
1: oy? Isa din, ha?
2: Ipapilit lang.
1: Ipapilit din.
0: Kao na, sina, kay kabalo ko, dilin na mo kayo nung kayo nang aluya na mo sa sabaw.
1: Nang aluya man, kay?
0: Grabe ka, ba?
2: Grabe.
1: Hoy, ayaw mo reklamo kay Lisa Biato.
0: Ay, libre Biato, ayaw mo reklamo.
2: Ayaw mo. Bawa na itong wala na kaginawa si SM. Happy daw ang ginawa tungkol sa sabaw.
0: Oo, sige.
2: Sa pleto sa bawa, oh.
0: Alam yung sabaw. Ay, shoutout sa mga taga-Ilalito, ha?
1: Sa pagyod. Sige, unsa ka tahan ito? Impossible Dream.
0: Impossible Dream.
1: Kauban sa kuan, in your dream.
0: Ano?
1: Kauban sa babae ay...
2: Ambi minako ko ng in your dreams. Lili, di ay, impossible di ay.
1: Ay, si Tommy Jones kakanta.

0: Oy, plastic na lang. Wala kita bilhin ni Master.
1: Sige na nga, wag na na.
2: Okay. Ba manilit siya na kung...
1: Ay, importante niya nga makakatagag Impossible Dream.
2: Impossible Dream.
1: Ladies and gentlemen, Mama Pili Feliciano, this song is for you. I hope you like it. Okay? Bunal, maestro, kayo ng anal.
3: Ano na?
1: Okay.
3: Gisilig pa.
1: Yung babae nga siksik kayo.
0: Namang yung babae lagi.
1: Golden freezer, golden bus term din eh.
2: Ingan yung itchuan eh.
1: Ingan yung itchuan na.
3: Ano yan na?

0: Siya siguro kay grabe.
1: Siya
2: up one for the road is
1: one for the road is siyempre okay kayo ang parang mabungol ba
2: nice kayo tinong si Kuan si Ma'am Feli
1: sabayan na lang daw ni Larog ni Gab
2: nice kay siya tingong. Nice boys, thank you.
0: Ngayon pa si Alano Pablio. Maayong od to mga maring. Pwede mag-request of music na My Heart Will Go On.
2: Ay na si Lar. Lar is watching.
0: Kay Naga, sleep me ka ng tamis kaayo.
2: Na si Lar, watching na si Lar.
0: Ni Maring Irika. Ako naman po yung ano-anoy.
1: Sige, nakatay na lang niya Maring.
2: Celine Dion.
0: My Heart Will Go On. Who's holding Duna now?
1: Oh, sorry.
2: Mataas naman si Duna. Oh, nilakaw man si Duna.
1: Noted. Kanakatay. Celine Dion, taas. Tanggal man, pwede mong alalay mong pamitay, ana, oy.
0: Magaling na.
2: Ay, ano yung pala si ana, oy?
1: Ala naman ko, ana.
2: Kaya yung pamitay mo, pakpak naman gani.
0: Tagaan to, gamay bi, kaya magkuhan.
2: Kamala kaya ilikuran ng gitara, matugtog na, gud.
1: Magaling naman, ikwilyo-kwilyo na.
0: Ay, kita lagi mo sa kong pamitay, ay.
2: Ay, kasi joko-doko, gud.
0: Ibakad siguro ko ninyo sa tanggapuan ko sa kuanga. Da kuan ko sa kuan mga kuan ay mga rotor.
1: Sige na birahin na ni
0: hello.
2: Nakakita mo kami kato naguba ang imo nga kana air pump.
0: Ay katong giayo na ko. Basig mo kong gipicturean nimo ko.
2: Nice nice feeling.
0: Ayo isend sa GC ha.
2: Wala na lang sa GC. Mga lunod ta ha, mga lunod ta.
0: Para ni kang jump. Tour jump.
2: Ay,
0: every night in my

0: open the door. Laban na kayo, ta? Ah, well, lamig ka tayo.
1: Ah, sige. Ate, sa kanta na dili kay masiro. O ka, householding doon na now.
0: But anyway, ito na ang kantahon, tautod mga
1: pari. Tautod, sige.
0: Sa ito ang pagbalit tungkol katong oras, alas 10:55 na sa buntag. Kini ang XFM!
2: Excited! Oh, Maminaw, kasa X.

0: Exciting!
1: At ini ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpaan na Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga dunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
3: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na itong inumon. Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santone Plus Gold. Tuwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy.
3: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Toko siya ho, baby?
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ni. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: maring kantang sa mga lalo na ito rin maring maranaon siguro rin sa kamikropono siya maring anyway balik tayo mga katropa mga maring ha alas 11:11 ng ating oras kamagyapon siya na mati sa pinakatidling programa sa Mindanao kini ang
1: kung ako ikaw
0: nakalitan ka tiya ay
2: di ko hedge doon masakit nawayo pa na ako mga kuwan ay mga
0: chuchuli ni mo na kuwan siya anyway mga maring kini ato ang pagbalik karon bit-bit na ato ang suwat tampong at tagaan pagtagaan ng hatod kina ito mga maring sa ay pangontra sa mga viruses
1: yes
0: na kaayo ang mga viruses
1: correct
0: inumin ka na mga maring o premium D3 capsule
1: yes
0: na mapalit na sa mga parmasyeng butika nga dool mismo sa inyong mga lugar alam mo sa layo mga maring ay kutasan mo maayo
2: ayo ay sa duol layo o kunya dili kahilig og walking di kasi matamaag ka rin ha
0: yes
2: ala pa si Mitsurong akong request ba through the years si Master akong gusto pa kang taon
3: baby makatahan
2: dili ko matanaw sa inyong live o kaya dili man nyo kang taon lain lagi na
3: si Mitsurong
2: mang lood man dahil mahiopas na lang kita snapil
3: ayaw kagol Mitsurong kay bigtian lagi bigtian
2: ayaw na si Ay Kabalaka bigtian ka
3: bigtian talaga ka tutuduhan ko ni
2: nahiopas na yun ang pigas Gabil
3: ang dama nang imo ang pamitay diya. Bebe. Through the years. Bebe. Dawat kita ang disgrasya. Kalapagrasya.
2: Ayaw ko pensa, Miss Yurong. Ultimo trapo ni Dubugon.
3: Check.
0: Dumo galing ni siya ko.
3: Miss Yurong, ay kabalang ka kay. Manindo talaga na imong paminaw, ana. Hindi ko man.
1: Check.
0: Naikanta diri ang mga maring. Una tayong magdrama. Una tayong kanta nga giganta ni Master.
3: Ha? Halina?
0: Banggiitang, kuwane, banggiitang...
3: Dancer sa jumping horse.
0: Unsa kantaha daw?
3: Through the years.
0: Through the years.
2: Kini. Gani, bayot no?
3: By Kini, Rogers.
2: Opa, wala pa man kantaha.
3: Aba.
2: Ibang bispre si Jampong.
3: Sige lang, pasang nila si Jampong kay buutan mo lang ang bata.
2: Bata pa din.
3: Bata pa din. Mabita mo ibuot mo chat. Mag-comment. Bata pa din. John Jampong, morning, New Year, dog.
2: Behave.
3: Hey,
2: baka yan. Sige. Ayun lang, istorya. Masipasok ko na ng kumpaw.

0: dahil mo.
1: Ikaw, kanusta na pusga yung imo ang pagkababae?
0: Just once lang.
1: Just once? Kamusta rin ay?

0: reborn.
1: Ang bi mong Gcash number bi para i-claim ang imo ang 10 pesos lang. Uy, kasayang man ato di ay, uy.
2: Ito na ko pantay.
1: Atroha, kayo tinang ang ihatag.
2: Wala man tayo oras, mga maring. Kinsa pa ay naadiri abil. Hoy, ato kayo timbaya o sa kamayang buntag di ay si Happy di ay. Timbaya po di
1: si Happy.
2: Good morning, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Ang ato ang Happy di sa Tagum City.
1: Yes. Yes. Salamat kay si Muhang accommodating kay si Happy. Oy,
2: gatagahan dito niya si Sir.
1: Ay.
0: Bingo.
1: Bingo.
0: Kanagay ko alam mga bingo.
2: Kanina kayo ng lili. Samtang ka-interview ko, si Utena sa bingo. Si Hotdo ninyo ba?
0: Kanina si Primubong kayo, doon kayo man niya kwa na iya ha. Ako na, ihapan ko ding mga lima ka segundo. Di ka din niya na magkaroon, impas, di ka ko ba niyo doon? Ay, kuha, weh.
2: Pero sa kalas lagi na nakuha agad niya.
0: Nakuha agad.
2: Na-claim ka niya.
0: Na-claim na pa.
2: Ano ko mga maring, atong oras, alas 11, kinsina.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili ni mo mapasaan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakukuha pa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Whoa, whoa, whoa.

0: nagpadayag sa akong katahuran kaninyong tulo. Maring Erika, maring Daria, og Master Inday Tanini.
1: Sampalin mo.
0: Ako sa lamang sa mga ordinaryong tigpaminaw ng inyong drama nga naguluhan, nga gigagugdas, Kabisayan ug Mindanao, kung ako ikaw. Gani akong suwat karon, maring Erika, maring Daria, kaning Inday Tanini. Bahin kini sa ako ang pagkatawo nga dugay ko nang gidala-dala. By the way, nalang ko din sa mugat nagpuyo. Din sa may magugpo, di lang ko masulti din sa east o sa west. Doon ako din sa inyong hanga si Bianan, mga maring. Grabe kaayo mga maring ang inyong sound sa gawas kay patitikling good kay mga layas. Gusto kaayo galanog-lanogid mo diri. Kini mo kuno kong problema ang karun, bahin kini sa ko ang gender. By the way, ako na si Cardio. Pag magabi, Carda. Yes. Tama mo. Dugay ko na rin ginadala kaya di ko gusto nga mabalaan sa akong amahan. Kay biyudo ko niya akong amahan ka ng dad. Sundalo magunin sa sauna. Walang dugay ko na rin ginadala ko gusto nga makabalaan sa akong papa bisaga ng kanang gamay nga bangag nga iyang mabalaan rin ako nga usako ka uyutars. Para nyo masahiran bungon sa gudkini, inani mga panghitabo.

0: lo yo.
1: Yes, pa, ipatawag ko ni mo.
0: Ipatawag ko ikaw kay. Gusto na ko nga ikaw may ako ang napakamalugay ka sa ko ang namintay kining security agency.
2: Yeah, so may...
0: Gusto na ko ikaw mo nalaan ni anak. Kaya ko kikapoy na ko aning ako ta ato ang negosyo.
3: Unsa?
0: Oh.
3: Ako ipadadoon ni mo sa to negosyo? Tira ko kaya na ba?
2: Kabaw, biyas ko nga pa ko'y experience na sa taong ka pa, eh.
0: Anak! Anak, Pamino.
2: Yapag ni mo ko abaga.
0: Gusto na ko ikaw ang mudalaan eh. O manununod ani ako ang ato ang kining security agency nga sleeping security agency.
2: Buot ko man nga mabalibad, wala mo kami himo kayo. Magkailangan
0: ka. Kabalo ko anak ka ikaw. Kuraman. Bagay ka din si Mwagay sakto kag barog. Ang imong lawas. Oh, pangwagyo kayo.
2: Pag isnapi kayo pa, isnapi pa.
0: Isnapi silence kayo.
2: Pita ning tapaglagihaw eh.
0: Oo sa?
2: Ay, yung ko nga, dawato na ko na. Kaya ka na ko na. Manis eh, gamay sa kampanye na to.
0: Kananak.
2: Yun na pa.
0: Dagang ito nga, yung matrabaho, monitoron ni mo ang ito ang mga kwan area rin. Namatay mga
2: branch.
0: Mga branch. Dari sa Tagum City, natin ang mga security guard rin na pita.
2: Pa, nabatay ka ng branch ito sa Turel?
0: Sa Turel! Nabot dito sa Turel, diyan sa Maya, Lisada. O nga, siyempre, ako ang chief of staff dito nga si Pikong. Sa Mati City, kanang mga secure diya sa City Hall, ato ana?
2: Sulani, sabot pa sabot. Daghan kong tuyo ko na niya di ay.
0: Dili lang ka na anak. Dito po sa may Dabadil Sur. Dari sa may Digo City. O sa may Padadang.
2: Pa, nabat ay brand sa Pagadian?
0: Sa Pagadian ata. Ang akong ipadala nito si Stanley. Pero layo na kayo ito anak.
2: Nga, focus lang ko dito. Tagong pa, pwede man siguro ko magbutang lang ko dito mga kuhan, mga branch manager. Ang kulang gusto lang, ako lang gusto lang i-monitor baya, kanang video-video.
0: Baya satellite, no commercial break, maraginara.
2: Ana, langgod pa kayo. Hassle po kayo na mabiyag-biyake ko pa, eh. Dagaton biya ko, kabaw biya kasi ko, dagaton ko pa.
0: Anak, anak, mo na, ako kang itestingan. Nayo ka inisiyatiba, ka.
2: So, dawaton ako pa, dawaton ako imuhang kwan sa kuha. Dawato na ko na imong hanyag na trabaho siguro kay ako may bugtong ni mong anak.
0: Oh. Nga,
2: laki pa jug ko.
0: Natural. Lalaki lalaki kay gining matali. Pag gina ko ganan, oh, imong tiya no.
2: Okay.
0: Motindo
2: ko strict di.
0: Yun pa, usab ni mo nga brief ni mo nga ni gawas man ni mo ramay nga na lace gamay.
2: Gwana pa, kalang batong style mo na. Order mo na Shopee.
0: Ah, mo din. Nasipyan kang palitan, nasipyan kang...
2: Nasipyan ko, ano gun man. So, ako lang kong gamit.
0: Ah,
2: mahulam ka pa?
0: Ay. Namo lang kina
2: i-lace. Ah, iwas ko, mo ilis ako pa.
0: Ah, sige, anak.
2: Lahat kita naon po eh.
0: Sige.

0: ba dai?
1: Lagi dai uy.
0: Well, ni ron ni mama sugot dai na. Imo ha man ang business man ninyo dai.
1: Ay, nisugot ko. Uy, niya. Na problema lagi ko kayo. Di ba ako anan, haniti, anan mag-manage ang negosyo, uy.
0: Uy, duwata na dahil. Kamalo kang mga secure, day. Nakapin mga gwapo nga secure, day.
1: Mo gani, no?
0: Uy!
1: Pero, day, uy.
0: Ano man? Sumay mo ang...
1: Hadlok ko ba nga? Bas nga ba't ang panahon nga? Mabulabog ko ni Papa nga.
0: Ayaw yun pasako,
1: day. Uyutar ko.
0: Ayaw yun pasako.
1: Busa, bitaw ka na si Kuan, si Alano Pablio. Ako gina sa inginan nga. Ay, di pagsapa ka, Papa, kay. Hoy! Former ko amin na si Papa, day.
0: Ala ka din, mabastrokan.
1: Kadi ko yan na siya.
0: Dada, ang mga armas na, day.
1: Sus,
0: gamayaran mo kayo ang disabo.
1: Akong ginan si Sir Kalamba nga. Di yun ka magsaba si kong Papa, ha, nga. Dahil pa kayo tarp ko, kay... Hadlop niya kung mapadol ba yan si Papa, day. Ano
0: na, dawato mo, day. Palaki nyo ka, day. Araw inyong nga, abo na ka ganang macho, day.
1: Pero yun ka nang... Di na kung sa'yo, ka nang ma... Mabantayan baga mukimbot akong sampot.
0: Oy, ay, kala dahi, di mo ginamalika yan. Pero ayaw yeah, magkipakita dahi.
1: Ay, katuwi mo kipahulan na tipak sa kuha na gabi eh.
0: Oo.
1: Ay, nabantayan ni Papa dahi.
0: Ay, nakita dahi.
1: Sa mga kita, oy.
0: Kasi pa kung saan to dahi, mula ba magandang lace at...
1: Di ka musuot.
0: Namo ko to'y lace dahi, nga mula ba o dahi.
1: Pero at... Chadak ay sa'yo kaya ka nang hamugaway kaya ako mamagal sa kong itni games, day.
0: Ay, sabis ko kayo na, day.
1: Ayaw, di ba? Mabahin
0: mo kayo. Ang kanangimuhang ka naging boundary, anak, day. Ako nga pa kayo sa inungawan.
1: Ito, oy, dito mag-iskot ang mga stress, oy.
0: Ay, ano ba stress? Makadawata, day, oy.
1: Kwan, oy, ka nang, oy, kumusta ba ito? Manglaki siguro ta, oy.
0: Dito to, ay, mag-gym to niya, day. Kaya dito, naghang kayo, kwan, day. Naghang ka-workout dito ng mga laki.
1: Dugan yung kawakan sulala, ma.
0: Tara, tara, tara.
1: Tara, oy.

0: mga day.
1: Ah, tanawa na ito, day. Oo, mga lawas, uy, day.
0: Dito magpahalata, ha? Nganit, ha?
1: Nganit, ay.
0: Okay, basig day mga monitorin si... Ako ang papa ba niya? Mag-monitor na noon
1: ko. Ayaw pala ta. Dahil ka na, lalaki yung gagmarug.
0: Magpa-snappy-snappy ko dali.
1: Ang gano'y ito. Alam lang.
0: Uy.
1: Kasi man to?
0: Doon ni Tagway, day.
1: Alam mo ito, Ranyay, oo.
0: Ato ka nalingon sa wala nga bahin, bi?
1: Oo, oo.
0: At, what, ma?
1: Ang bigas na, bi?
2: Nahala ko dali. Nahala ko dali, mga sir.
1: Ayaw na, ma. Alam mo.
2: Ako ang gym instructor dali.
0: Gisir, tapos ka na hanggang mayroon ba kayong tao? Tamakan ko ni Karun.
1: Alam, day. Kaya ka, ito din mo, day. Tanawang dahil.
0: Gamayon man, day. Basit gamay nag-iyaha, day.
2: Ang burag naman kayo istoryahan, day, mga...
1: Wala, sir.
2: Mga boss.
1: Sir, wala, sir.
0: Pwede ba niyo dula, day, guwan, sir? Ganyan,
2: Nata, day, dagagan. Pag umayag dula niyo, mag-gym niyo, pwede mo mag-pickleball.
1: Ano po na yung pickleball, sir?
2: Dari. Isa man yung mga... Mag-gym ka?
1: Mag-Jimmy?
2: Jimmy?
1: Jimmy. Ah. Oh, dahi. Pwede na ni dahi.
2: Ako dahi ang... Ako dahi ang...
0: Ito na, bisa gamay siya, pero...
2: Boss,
3: XFM.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Rufa Maranas. Naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
6: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
5: Ay, atay.
7: It's exciting!
8: XFM.
9: Pickle ball, oy. Pagawa namin. Sige, day.
10: Masa kayo, wala na ko na, ha?
9: Apuso na lang ko ni day.
11: Tanay, tanay!

kuan man kana nga mag-gym lagi may nya mag-pickleball nya. Okay ba to 2 weeks po kay kuan bisag murag na og tomboy pero game kayo pa. Lagot na kay ko kay ginan ko nga basa na kay ko lawas. Ang hiton na kong lawas daw. Kahat.

0: Kondo, cards.
1: Tay.
0: Nakoy, kwan mo, ano yung mga kumpare?
2: Kasi mga kumpare
0: sila mo, si Iring-Iring Miao, Anastasia Bulingit, si Pabusaw. Ano nila sila si... sila dagan mga nilili na mag-ihawa tong kanding.
2: Ako tay, paihawon ko ni mo kanding?
0: Nga nung mureklamo, mangka nga, laki mga, ikaw may mag-iwamay, alangan ako yung pakwaro na na. Hindi mo ko pwede kayo, lakaw, sundoon mo na ko sila.
2: Sungagan, panuntaan na.
0: Kuso?
2: Nga, sa mga kanding, katong laki?
0: Ah, katong ba eh?
2: So, tatayo yan, kung may paihawon ni mo, hindi mo ko kantigo na mag-ihugap.
0: Puro mo balibad na magkasagwa, Cardo!
2: Tay.
0: Ha?

0: tok unta kambing kandinga kambi.
1: Oh, nada kena kena tinggung paka. Demogon taka. Ku si ono ku mangit
2: mikin. Ah, ku sa mana menang iru. Kandinge mo menang iku ni talang bungo tala.
1: Aku ngi ku antai aku dahi mani kandinga kod. Ah. Tok ono ku ni.
2: Ah, bala laki gede kakayo. Kita nak ada kita nak sa CCTV.
1: Kita kani sai kini kita kini ku ang kucilio.
2: Ah, sige daw.
1: Idu slak ku ni sim kandinga ni.
2: Ah, sige kali bala li. Ay, kali si bala.
0: Ngi gaun ni. Saan ko ba ni pag ko na rin nga ay magkakwato kinabuhi ani niya rugby mangito ko ba maagi mong search ako sa Google ang si paagi ani magpatayan ni ka di ka kanina.
3: Usa ako kahuhantong
0: karoon lang may mga isu kong katahuran sa kanding ding. Basta yung luwab yung maayo ko. Gusto ko na sa kong papa nga stricto. Ihawon ko na kay pakawang ko na sa mga bisita niya. Basta yung luwab ko ha. Ako kang ako anon, tirahon ta nalang kagaroon ha. Ding.
2: Papare, ako sa mga pare kinagwan ko nito pare.
0: Si tatay.
2: Ako sa talaw nito, naluto naman ito, kung naihawon naman ito pare. Ano mga kahuman ni Adam? Ano yung nahiwa ni Cardo?
0: Ay... Tay, kanyang aksuk-sukol tay. Aksuk-sukol mo na nga nalangan ko tay.
2: Aksuk-sukol?
0: Aksuk-sukol ang kandi. So ako nang...
2: Gamaroon ikay. Okay,
0: taon-taon tay, matagay kong mapila ka. Ihaw na, tirahon
2: na. Tay, tulog ka oras na ba?
0: Sige lang tay, tay. Sorry tay.
2: Dali na niya!
0: Sige tay.
2: Sama ka, di ka laki.
0: Sige tay, lagi.
2: Kaya ba? Nakita na ko ka tuwan-tuwan. Kamarang lahir eh. Kurang ka... Kurang ka... Suin na imong pante. Anong nga mga nag-brief? Anong mag-suin-suin mga?
0: Ginuok ko. Kontay, kanyang, ay, no, mali na pag-order na ko tayo. Ay, sayang pong ilabay. So, ako na pong gisuot. Ano, mapuslan po?
2: Basta mapresko mga na.
0: Oo, oh, oh, kanyang siya.
2: Mapresko na kayo?
0: Ay, mahulam ka tayo.
2: Dali.
0: Ginuok ko, saan sa gaya ko ni kandingan eh. Sige na lang, B. Last na lang, ganyan. Pasalo ako din ha? Inuslap na ako din. Oh!

0: Itag lagi dayo eh.
1: Mau pa day? Unya day? Na human yun mag ihaw day?
0: Na mo dapat bija dia eh.
1: Oh dia. Ano ka dugay pa day?
0: Wey, ako beauty pa yahaw kan. Dengo sa dia eh.
1: Bade nangita o ka ng tigluto imong papa?
0: Gani kay si Tuti yung dato kay maayong muluto.
1: Sakyan mo day. Lihokan mo ka ng kanding day.
0: O siya lihokan ka. Ako asing giyakan o. Gibiran ako yung dila.
1: Ay! Niyawa ka sakit day.
0: Sakit man siya gamay. Ano siya? Agay.
1: Maura di ay?
0: Maura kay ako
1: mag-iyak. Isa pa nagluto day.
0: Ako nagluto papain.
2: Ay, may nato niyo niya.
0: Ay, ay. Lana po lagi ni siya diri.
1: Si Tuyix day. Nalang si Tuyix day.
0: Ato nang tarungong at entertain kay basing sumbong ko ano si kong papa.
1: Ayaw ko piyansa day.
2: Kabab.
0: Yes.
2: Uy. Labalubi ako si mo nga.
1: Ano may relasyon na?
2: Ibabi ako gi. Ibabi ako gi. Ibabi ako gi. Kumot akong itmigayam sa to nga.
0: Yung saba ha. Basig ma.
1: Uy, day. Nakakumot na day ka, day.
0: Yes, day.
1: Sana all.
0: Lagat kayo ng itlog.
1: Ay, lagat kayo.
2: Ay, si Gwanya. Kaya kayo gusto ko motira na po ni mo.
0: Ayaw sa aron. Oy, kay
1: Juan. Manaana na na, day.
0: Ay, sa aron, kay gutosan ko, oy, kay ipayaw ko kanin sa kong papa.
1: Ay, baho na kang brakwa na, day.
2: Sige na ba, kay
1: po? Baho kayo kang paklay.
0: Di sa lagi kuyiks, oy. Di sa ko, karumukuhan ka.
2: Halit na, ay. Ayaw na, sige ko, ako.
0: Ay, hamilan mo naman kong hawak, oy. Ayaw, anak.
1: Inay-inay, yan ang tuyiks.
0: Uy, makita na sa itong papa, di riba.
2: Ay, na si Juan ba? Kita ka niyo? Ay, ako. Uy, pakita lang ko. Wisi-wisi na ko. Wisi-wisi na ko.
1: Burman ka na mong distracto.
0: Bino.
1: Alay, day.
0: Maray muli sa tinwillers.
2: Masa man, taba mo nga?
1: Ay, prison.
2: Taba mo nga? Ate si Paraway Boy Mayay.
1: Day.

0: Allah kay.
1: Baik, nanti kita selusan sa'in.
2: Tak bau na to kama ko kalingo na ni.
0: Kalingo sa siguro dito oy.
2: Ako yun naliko.
1: Ayo sige. Mga
0: ginuukot. Hubo ni ka.
1: Mo plaster siguro ta daan diri dai.
2: Kita mo yo. Kita mo sko sa bani yo.
0: Ano to?
2: Ako biya pa kapag sa kanha sa durjan ha.
0: Ano to? Murag bisa gradai.
1: Ginuukot. Gamay pun terugahe man sabno. Ayo
2: kaliko lako.
0: Nyatot. Alam mo plaster ako dai una dai.
1: Oi ka siguro ni una oi dili ko
0: mo. Dai.
2: Alam mo yung damang kap? Kaliko nito, tambok pika kayo. Ato nito, anghit mo naglawas ba?
0: Nakalikan mo kaniya, oy, two weeks, oy.
2: Ay, ato na dito, ato na dito.
0: Sige.
2: Kaliko mando, ikaw. Ikaw na dito, Carl. Kaliko na dito, Carl.
1: Sige, naman, ato na ko
2: sa puhan. Ikaw, pika kayo, basa kayo ng lawas, anghiton, pika
1: kayo. Ato na ko sa banyo.
3: Ayaw naman.
1: Day, ka nang...
0: Sama na natin, Day.
1: Kado mo ni Day. Basit ka nang kuhaan ba? Doon ba ako na panagway niyo? Ay, muna ba si malitohon, oy?
0: Muna ba ako
2: tingin? Kaya na na ninyo, Day!
1: Tara na na, gawas na, Day. Gawas, oy. Oh, manami, yes.
2: Dali, plasta na ta.
1: We are both ready.
2: Sa salida na gawin ko kakitaan, iba. Kano, tinoon na gyan.
1: Sige, sige, larga.
2: Palong na to suga, ha? Palong
1: na
2: to suga, palong na.
1: Palong na.
2: Abilin yung mga patak.
1: Ang selpon, nai, nai, nangin kyun.

0: sa mali manaw no?
1: Kita kong sinok.
0: Nagkuspat ay mong naong!
1: Kita kong sinok magayado pa.
0: Lucky gini ka.
1: Ang sipa na ko eh.
0: O niya nag-chat mo? Kasi man nag-text? Kasi man nag-text? Basa na. Basa na.
1: Uy. Ayaw sumbong sa polis ha kay sumbong to kasi papawala pa parang ko marini kinang room scent
0: pero daw sa mga wag gede kani sukul
1: ani sukul ko boy gisipa na ko sipa na ko skuto-kuto gi flying kay daw gi uppercut ako gi side cut na ko pero
0: ako, lalaki gede ka
1: laki mo lang
0: sige lang
1: pero natangag akong kwarta pa oy natangag akong sapi na ko
0: unsa.
1: Oh, natangag akong sapi na ko.
0: Ato na pag-imbestigas, polis!
1: Ayaw na pa, ayaw na pa.
0: Eh, pero pag-uwan ito yung mga nila, pwede lang ang mag-anad na matawahan na.
1: Dili na lagi pa kay bunog po kayo ito. Igo na po siya ng kadagan, boss gamas. Bunog kayo eh.
0: Baba?
1: Bunog. Pwede bunog kayo eh.
0: Di gini ka papildi ha. Di gini ka papildi ha. Kuya, gini ka. Tinunuan, tama gini na kung kitunlo si mga karating bitsida. Bitsidilas dagan.
1: Di na lang kung di na tamo kaya pa eh. Di na tamo kaya. Bunog po to.
0: Pero ato ko nun na nila po. Ato tani sirbahan.
1: Ayun na pa eh. Bunog na po kayo ito pa.
0: Gisa?
1: Bunog ko eh.
0: Aha.
1: Bunog ko pa.
0: Hala, nabunog ka.
1: Bunog ko.

nga maring, man ako problema karon. Hantong talusan ako nilalalahon ang ako pagkapayot nga di makabalo ang ako amahan. O nga, ako kong kakulbak karong mga panahon na kay basig. Mabot sa kong amahan, umusulti itong mga laking bayot ko. Matos 2 weeks. Basig ko sa'yo ma, musa'y mabuhat sa kong amahan din na ako. Di ko gusto nga ma-disappoint ang akong amahan, mga maring. Di ko gusto nga ma-discoverihan sa kong amahan nga usa ko ka-uyotars. Tambakit ko ninyo, Big, yun sa inyo na pagdawat kay kamong mga bayot, magyod mo, no, ah. Wala ko na, Big, tambakit ko na ko ninyo, B. Kikalibong na dyan ko karong mga panahon na bang? Magpaabot ko sa inyo mga tambag, mga maring. Di ninalang kutob. Karda.

0: to no sigulano ni Cardo nga paggabi Carda, no?
1: Piyasan si Gag Banan si Cardo. Si Cardo Carda.
2: Ano mga ingana nga mga steeping mga maring, no?
1: Piyasan kay Banan kay nakulatahan ang uyotar.
0: Ay mga ingana nga mga sitwasyon no, nga dili na to ma kuana. Eh kada yang kabalok ka mga maring, ano mga ingana nga mga Ani. Mga feelings, mga gender, mga identity crisis, ana ba? Among aklaruhan rin yan, taas may respeto sa mga LGBT. Kasi ito mo nga, taas among mga respeto na at kani, nagkantag mga amigo nga mga inana, no?
2: Ay, ako, dahako mga Jamaica.
0: Yes, indeed.
3: Basin Boret.
0: Dili, oy.
1: Dahil na ginagin itong bag dia.
0: Dahil lagi mo, ay.
2: Sama nun, kasi ron.
1: Kumusta
3: ang palin mo? Basin Boret.
0: So, ana, no, nga, karoon itong iskutan kadali, mga maring. Naba ba mga kailan, no? Nga istrikto ang amahan.
2: Lagi kay abin
0: mo. Gusto nga mabalaan sila.
1: Si Juan, si Carda.
0: Di nyo mga amiga ba? Kawas na rin ni Carda ba?
2: Naman kay mga lagi mga amahan po nga kanang di gid makadawat ngayon na ilahang anak.
0: Yes.
2: Doon na po yung mga anak kamahadlok po sila nga di madawat sila nga amahan kumutugan sila. Na po yung mga anak kita kay dawat naman kita.
0: Correct.
2: Dawat naman sa
0: itong mga anak ani.
2: Murang asawa.
1: Nakugos ganit sila.
0: Mahalaga dito ako ano sa itong mga anak ani. Basta kay importante di ang mahalaga.
2: Importante nga kanang
1: correct kong
2: buhay lang ba?
0: Buhay lang. So itong tambangan ni kayo natin oras.
1: Berhati na Master.
2: Tabagin na kay...
0: Tabagin na ito ni...
1: Ikaw may nagmasa sa Tibok Kasulatan.
0: So, well, Cardo, no? So, naan naman na cards. Hindi na ito na siya ito. Libog-libog ko na itong kagalingon cards. Kaya, kung ako ikaw, cards, ako na lang nang idigat. Idiga na lang ako ang akong pagkata. Akong, ang ako pagka ikaw, anak. Sa ibang amahan, so, tinim mo mga na. Kung na ikaw na waton, ayaw ka bala ka kay time will come, people will tell, cannot be barawan, pag sa dagat, baro to. Okay? So, follow your heart and follow your dreams. And that's it.
1: Well said, well said.
2: Very well said.
0: Yes.
2: Ako lang ipuno nga, kung namati mga karon sa Carda, Brasia.
0: Cardo, Carda.
2: Kung namati man ka, ikaw may kalapit imong address kay mag-solicit minimum. Nag-solicit minimum sa tuang Gabi Group of Company kay Panako.
1: May na lang.
2: Panako ang organisasyon.
1: May na lang. Madungan ka na mga pundo.
2: Okay, syempre mga maring ka mga nangyayana mga naka-experience sa mga ana. So, ayaw niyo, gisalikway. Uy, yes. Dawatas yung pamilya kay...
1: tao mo yapo na sila.
2: Okay? Yes, tao. O niya ho man.
1: Kami mga tao man, mi.
2: Tao lagi tayo. Hangulat siya ng tag-tao.
1: Wala na matay pili.
2: Ayaw ikahadlok kay... Ayaw ikahadlok na mga ana nga butang kay... Ang dapat imong kahadlukan ka ng basmus kusog. O niya, imo mo na amahan.
0: Yeah. Dapat ragya pong ana, oy.
2: Kaysa na ka na ang kulatahon. Yeah, pagkaog ba, mangayari na nagsuri nga, bunog ng kaika.
0: Ana.
2: Anyway, madawat kasi imong amahan. Masakay, maayo lang ka mapasabot.
1: Yes.
2: Wala may kong oras mga maring. Uy!
1: Ha? Paskos kay Maring?
2: Hantod og mapon kita magkaopan ang kuna si Maring Inda Erika Deligwapa Delimestan sa panin magkupyan sa antong gamang muna usilingan.
1: Kini lang iya po ninyong iyaan sa kanuna yung Panama. Kini si Tia Daria!
0: Alright! So, kini yung ubos kay Galas Kanginan ang iyong lingkod nga barog. Sige lang ka barog, Master Inda

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Extel by 33 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Sige, kamat yun si Mukuna ni Mubana.
8: Ay, nahilo sa balanghoy.
7: Uy, ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan.
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
7: Uy, katuwa ikatulo ni Mubana. Usig, huwag ikamat yan ato.
8: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
7: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usig, huwag ikamat yan ato niya.
8: Ayaw, saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
7: Di ay?
8: Gahay, mangkay, ulo. Balanghoy.

0: exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
0: Ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, bilang na mga nasawi sa epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay, umakyat na sa 19 ayon sa OCD.
2: 10 katao patay sa naganap na bagyo landslide. Assessment at clearing operation sa lugar isinasagawa.
0: Pag-ipon ng basura sa Baclaran, isa ng garbage crisis. PBBM isusulong ang Waste to Energy Program laban sa basura.
2: Pag-atras ng depensa sa document comparison, tinawag na bad faith ng House Prosecution sa Day 14 ng impeachment trial.
0: OBP confidential funds ginamit umano sa appreciation night at Christmas party.
2: Headlines. Congressman Leviste no show muli sa sabpina ng NBI.
0: Dole pinatawa naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
2: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control projects.
0: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan dahil sa 2026 defense white paper.
2: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
0: At sa sports katropa, Cameron Clark bagong import ng Converge para sa PBA Governor's Cup.

0: walang pananghalian po, katropa ng Martes, August 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo suma sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
1: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako naman po si Melanie Ocam.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng Tropical Cyclones Luis Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mayigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mayigit sa 1.45 billion pesos pampinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City, ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuang bilang, 3 ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng paikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod nila araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng Alternative Learning System. Ayon sa DepEd, nanatiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-check ang kaligtasan ng mga mag-aral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-check na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
2: XFM News Nationwide.
1: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Tiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities, kabilang na ang doxycycline na panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay nagatid po ng 110 or 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mangisdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Earl Saludar, Mega Manila.
4: Inihanda ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 milyong pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at maibalik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarang pagatid ng kinakailangang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaque City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano mula sa Karatig, Lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod dito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Parañaque, na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasig Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupada ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ng hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anilay mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po ng magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison ng Webes o Biyernes ng nakarang linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Ngayon pa man, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Ihayag din ni Kapuna na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Kapunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
2: XFM News Nationwide.
1: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Pinusisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na may lagda ni na OVP Chief of Staff Zolaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang subpoena. Nauna lang kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa ay tinanggi ng dalawa ang mga aligasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Baldwin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin na ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Baldwin ang wala umanong kumpletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ng kampo ni na Baldwin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Remulla ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
2: Live report.
6: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Buyang Remolla sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan 2, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Remolla, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pondo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa ng nangungunang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Remolla ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Remolla, tungkulin itong protektahan ang publiko at tiyaking ang pondo ng pamahalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sanfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft scale insects sa mga high value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft scale insects o RSSI sa mga high value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at magtatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita, sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Capiz, na kung saan agad naman na inaprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumento na nagdedeklara sa Capiz bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita, Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Di nalapas sa paghamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante 2, Kawayan City, Isabela. Sangkoting isang kotse at truck, minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos na Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Kawayan City, Isabela, at Bryle Hayes, 30 anyos, ng San Fermin, Kawayan City. Kabilang pa sa aksidente ang isang pulang berdeng Isuzu dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa investigasyon ng Kawayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente, ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daana patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinuguna ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Kawayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na nang maitakbo. Habang dinala naman sa Kawayan District Hospital si Alexis, pero idineklara rin dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Braille. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Kawayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Patropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
9: Ipinatupad na sa Barangay Landaan, Pulumulok, South Cotabato ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag at maaari ring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilinaw naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon. Inaprubahan ng sangguniang bayan na Pulumulok ang naturang ordinansa kahapon, Julio Agis, at ipinatutupad ito sa Barangay Landaan. Sinuportahan din ito ng ilang residente dahil bukod sa maaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaari rin makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya, at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
0: At Semirara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
10: Hinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng XFM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible ring may kaugnayan ang natuwang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal, dahil isinasagaw pa lamang ng DOE ang bidding, hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP Member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihintulutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain na reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauulang nakukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa dole, matulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng Dole Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Mantike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
1: Katropang Buddy, pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
0: Samantala, maaaranas naman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac. Diyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
1: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
0: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold, tinuliksa ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman ang ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ikatlong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang kuponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohang.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa ating programa, The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga bagay na mga katulong sa atin po para mas maging healthy, mas maging informed at prepared sa anumang uri ng problema at mga karamdaman na maaaring maranasan ng atin pong pangangatawan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy. At sa ngalan po ng isa sa ating po mga kapartner, Doc Ronald Paler. Ito po yung liko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, isa rin po sa ating po mga certified naturopathic practitioner at ating po alternative medicine na Dr. Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, sa lahat ating mga taga-subaybay, bagaman maulan pa rin.
0: Naku. Tama.
1: Eh, talagang parang walang kasawa-sawa itong pag-ulan.
0: Walang
1: eh.
0: Di tayo tinatantanan. Ha?
1: Oo, eh, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong The Secret of Health. At sana ho, ay marami na naman tayong mapulot na mga pakipakinabang na bagay sa ating pong pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla.
0: Tayo po yung mapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM. Ganoon rin sa iba pa mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. At syempre, sa bahay din po tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Live stream po tayo ngayon, mga ka-wellness, ha, sa atin pong Facebook page. At pakaswerto, napakadali lang nang pwede yun yung gawin, ha. I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay i-announce natin ang maswerte na mapipili po natin para mabahagian ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Ganoon na rin sa mga listener natin sa ating mga himpilan, pwede rin kayong makisali. Ha? Text nyo lang sa atin ang iyong pong mga good experiences at atin pong babasahin yan mamaya. At pipili din tayo sa atin pong mga texters. Ha? At mamaya ay malay nyo kayo ang maswerte na babahagian natin ng Healthy Katropa Giveaways. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede nyo i-send yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga yung naisa pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan, ha? Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury, ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, ha? Sa mga gusto makabili ng ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, search lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre pa, ka-wellness, ang Yes to Health product, mabibili po natin sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta, ha, doon sa ating po mga natural consultant, at kung kayo doon ay bibili ng produkto, meron special price para po sa inyo. At ang kagandahan yan, pwede nyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyo mga pangangailangan pagdating po sa natural o tinatawag nating naturopathy. We have modalities katulad doon ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech, yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality, ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga acupuncture, herbal therapy, biozapper, and terahertz therapy. Kaya kung nais po ninyong pasyalan ang Yes to Help, eh, yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Health Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A

0: Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, Katabi, nag-BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Pagkape, dapat Zamboan Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamboan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zamboan Plus Coffee Mix.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ito ahitin sa atin ng Zamboan Plus Coffee Mix. Ngayong maulan-ulan, Dok, malamig ang klima. Mm-hmm. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
5: Ay, siyang tunay talaga.
4: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi nating isipin. Ano ba yung kinakape natin? Ito ba yung makakapagpakaba? O ito ba ay makakapagdulot ng binipisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo pong nakaugali na kape, subukan nyo ating pong Zamboan Plus Coffee Mix at Zamboan Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses since talagang naranasan pa rin natin, Doc, ang matinding ulan pa, bugso-bugso na ulan. At siguro ay rainy season na rin ngayon, ano? Mm-hmm. Nag-uumpisa na mga ka-wellness, ano? Kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan. Payong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Doc, ano, kung ano yung pwedeng gawin kapag nandyan na naman yung panahon ng tagbaha. Ano, lulusong ba sa baha o ano ba ang gagawin? Nilikas na ba kaagad?
5: Matutulog na lang.
4: Matutulog na lang. Pero may mas importante po tayong mga dapat na alalahanin mga ka-wellness, ano? Kung ano yung mga sakit na laging lumalabas o nagsisilabasan kapag ka panahon ng tag-ulan. Mm-hmm. Lalo na pagka dun sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, naandun yung mga maruming tubig, ano? Mga kontaminado ng mga pagkain at mga inumin, yung pagdami ng mga lamok at mga karamdaman dulot ng mga infected mosquitoes na yan. At alam nyo ba, according to WHO, itong mga pagbaha, ano, ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, ano, yung tubig baha, ay nakokontamina nito yung pinagmumulan, ano, o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman o yung mga naiipon na tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes, ano, para mag-breed, ano, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses. Nung nakaraan, Doc, grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan. Yeah. Ano? At ang daming na ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kumbaga, parang ikinabahala nila, baka magkaroon ulit ng panibagong pandemya.
5: Kasi yung COVID nga, nung nakaraan, nababalitaan ko na medyo dumadami na.
4: Oo, yun nga.
5: Kaya sabi ng mga tao, ako, pandemic na naman.
4: Kaya itong mga influenza-like illnesses na ito, ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahunan. At isa pa dyan, yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Mm-hmm. Kaya tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
5: At pag-usapan natin, ano, actually, yung tubig baha, yan, karamihan ngayon, walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Hindi lang yan simpleng rainwater. Actually, kapag bumabaha yung tubig, maraming halo yan. Pwedeng galing sa kanal, diba? Yung mga animal waste na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, sa naka-impact dati, putik, mga microorganism, at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na ano, na naka-expose yung ating water sources. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, nakabaon yan. Mm-hmm. Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado. Ano? Mm-hmm. Hindi siya pwedeng gamitin pang hugas, pang ligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon. Mm-hmm. Ano? Yan yung problema pag mapanahon ng pagbaha at ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, mm-hmm, eh hindi kinila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila. Mm-hmm. Just imagine, ang lamok ay kahit konting tubig lang, basta, mm-hmm,
4: basta naipon na dyan. Oo.
5: Eh, pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba? Sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba? Mm-hmm. May mga kapatong na mga ano, nakapatong na mga gulong, di ba? And yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote, mm-hmm, etc. No? Timba, mga paso, na mayroong stagnant water, kahit na konti lang yan, pwede po yung pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko eh, itaob, itaktak, mm-hmm, takpan, mm-hmm, yung lahat ng mga water sources natin, dahil ito'y pwedeng maging breeding ground ng mga ito mga mosquito. Ano? Mm-hmm. Actually, isa sa pinakandelikado yung pagdami ng dengue.
4: Tama, oo.
5: Noong unang panahon, malaria, pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon. Mm-hmm. Dengue ngayon, ang delikado. Ang dengue, hindi po yan bakterya, no? Mm-hmm. Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Hindi mm-hmm pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil mm-hmm iiwas ka sa matatamis. Ito po ay virus, ano? Na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to, na isang uri ng lamok, na yung species nila nagkakalat ng ano ng mga major viral infection sa mga tao katulad ng dengue, mm-hmm, kung alam niyo po yung yellow fever, yung zika, and also yung chikungunya. Mm-hmm. Ito yung mga responsible doon ng mga lamok eh. Kaya nga sa estimate po ng World Health Organization, merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong mundo. O kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility na pwede tayo magkaroon po nito. And hindi lang dengue. Ang lumalabas ngayon na maraming cases, mm-hmm, pati yung leptospirosis. Mm-hmm.
4: Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
5: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas, mm-hmm, na ngayon ka nag sa baha, mm-hmm, tapos bukas meron, mm-hmm, ka na.
4: May incubation period din.
5: Minsan, days and weeks, mm-hmm, after exposure. Ano? Kasi ito ang dahilan kung bakit hindi po natin naiisip agad na ay baka ano to, baka dahilan ito sa leptospirosis, mm-hmm, akala natin regular na lagnat lang hanggang sa yung kinamamatay. Kaya nga sabi ng Department of Health na yung leptospirosis symptom may take time to appear after exposure. Kaya kinakailangan ano, pag nagpunta kayo sa baha, then a few days after, kahit isang linggo na nilagnat kayo, pa-check up ka agad kasi yun yung namimiss ng iba eh. Akala nila regular lang na lagnat, mm-hmm, eh hindi nila naalala nag-ano pala sila sa baha. O lumubog sila sa baha.
4: Pala,
5: lalo na kung meron silang mga, you know, yung mga sugat-sugat. Mm-hmm. Ano?
4: Open wounds.
5: Oo. Another thing, yung diarrhea. Hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Mm-hmm. Kapag kayo ay dumudumi-dumi, pasintabi sa mga kumakain, mm-hmm, ano, hindi lamang po yung dumi ang nawawala. Ano? Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, mm-hmm, yung electrolytes. Kaya nga, ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, mm-hmm, especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang magagawa eh. Infected ka ng isang uri ng bakterya, then ikaw ay dumudumi. So kinakailangan ma-hydrate ka para mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
4: Mm-hmm. Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it. Ano? Mm-hmm. Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea, mm-hmm, ang isang tao, at ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the floodwaters?
5: Pag sinawag na diarrhea, mm-hmm, ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang, mm-hmm, tatlo, ano, or more. At mm-hmm yung dumi mo talagang matubig. Mm-hmm. Minsan may makikita ka dyan, pag dumi, wala na nga halo solid. Mm-hmm. Talagang tubig
4: lang,
5: ano,
4: talaga. Oo.
5: So, kung ito ay tumagal ng mahigit siyang araw, mm-hmm, hanggang mahigit pa, eh delikado yun, ano? Mm-hmm. Kasi yung diarrhea, eh hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Mm-hmm. Pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection.
4: Oo.
5: Dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens katulad ng bacteria, virus, or parasite, mm-hmm, sa ating katawan. Kaya pag may ganyan kayo sakit, hindi pa pwedeng, ano lang eh, home remedies lang. Hmm, kailangan nyo magpapacheck up, ano. Kasi marami pwedeng mag-cause ng, ano, ng ganito. Pwedeng E. coli, mm-hmm. ha? Pwedeng salmonella, pwedeng shigella, mm-hmm. Norovirus, marami yan. Mm-hmm. Rotavirus, etc. Ano, other intestinal parasite can cause also diarrhea. Mm-hmm. Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw eh. Mm-hmm. Pag nakita nyo na ang dumi ng bata, ay talagang matubig. Nakatatlong dumi na yan yung bata. Yung mm-hmm. hindi na umiiyak, wala ng luha, mm-hmm. tahimik na lang, hindi na umiimik. Mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh. Mm-hmm. O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag nyo na hintayin ng isang araw. Kailangan nyong dalhin niyan sa pinakamalapit na health center o sa hospital mm-hmm. para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang mm-hmm. keyword dyan, maagapan siya.
4: Yes, oo. O,
5: kasi even, madala mo sa hospital, pag super dehydrated, mm-hmm. nahirap na yung mga doktor na ihabulin yun.
4: Mm-hmm.
5: Especially sa mga bata.
4: Ang diarrhea kasi, Doc, is ano eh, para siyang ano rin ng katawan natin, mm-hmm. defense mechanism ng ating pangatawan.
5: Yeah, totoo
4: yan. Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
5: yes.
4: virus, bacteria man yan, nakapasok sa katawan mo.
5: Oh.
4: Ang defense mechanism ng katawan mo is
5: i-flush out yun
4: siya sa pamamagitan ng pagdudumi. Ang problema, Doc, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin na nagdudulot ng dehydration sa ating
5: katawan. Kasi wala namang ibang gagamitin ng katawan kundi yung water reserve
4: tama,
5: mo.
4: Tama, Doc.
5: So kaya ang key prevention talaga niyan, hydration, para tama. Hindi ka maubusan.
4: Oo. So paano, Doc, nakukuha ba yun? Yung mga causes ng diarrhea na ito?
5: Oo. Very simple explanation para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam. Ano? Pwedeng contaminated na tubig, contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo, pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha o nagkaroon ng anything, kahit hindi baha, kapag medyo panis o na-contaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed. Kasi kaya, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yun. So, ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve. Ang problema, yan, nauubusan nga po tayo. Kaya, ang una-unang titingnan natin, yung dumi. Kapag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nanglalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh. Tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Talagang sunod-sunod yung ano niya, dumi. Dahil lang sa pagkain ng kwek-kwek na...
4: Nako.
5: Nakailang ulit na yata.
4: Niloto.
5: Nakailang araw na yata yung nare-recycle. Yun ang nangyari sa kanya, ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. So kasi posibleng kasi magkaroon ng panghihina, pwede kang lagnatin,
4: tama,
5: pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
4: Saka yung dumi.
5: Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps nandun, parang di mapakali. Tapos, ang pinaka-worst nun talaga, yung sudden death. Kasi nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration.
4: Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration, parang nag-shrink yung mga internal organs natin, Doc, ano?
5: Yes. Biro
4: mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangatawan.
5: Tapos ang sign nun, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Yung ano, tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, hindi parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper hindi basa. Baka ano nga, yun ang problema sa maliliit na bata, hindi sila marunong magreklamo.
4: Minsan namin misunderstood pa.
5: Yes, so kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
4: In case, Doc, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasing iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-bastang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
5: Yes.
4: Kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
5: Kung gano'ng kadelikado bakit yung mikrobyong pumasok.
4: Yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda makapagpakonsulta daw, Doc.
5: Ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution. Yun talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata.
4: Mahirap sila maka-adjust.
5: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng kahit may oral rehydration, hindi mo mapainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang. Yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umaasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, ha, exempted ang bata dito sa advice ko, ha. Dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwedeng simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo 'yun ano kasi kulang na tayo sa oras. Kasusunod na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital and maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan ng antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya pag para hindi umabot sa ganun, kinakailangan doon pa lang sa preventive side. Hindi na tayo proactive dapat nagpapabaya. Kinakailangan eh, malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, no? Kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta dapat sa CR, hugas kamay.
4: Talaga.
5: Yes, kasi dito sa kamay nang gagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung contamination. O yun, doon
4: ang sanay. Kasi doon, alcohol na lang eh.
5: Hindi.
4: Sanitizer na lang ginagawa.
5: Ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglinis ng kamay. Kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
4: Tama doon.
5: Diba?
4: Kaya at asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
5: Oo. Kaya hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
4: Kaya yan lang, kinakailangan kalinisan, mga ka-wellness, and then of course, kapag meron ng onset, ano, lalo na doc, yung first onset ng diarrhea, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga, siguro, mga tatlong beses, limang beses ka na pabalik-balik sa CR.
5: Totoo.
4: Tapos, tubig na yung nilalabas mo. Eh, mas maganda, mag-rehydrate na kaagad. O kung na-feel mo na parang nika-cramps na yung iyong stomach area, ay magpunta na kaagad sa paggamutan. Para malapatan na kaagad, ha, ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kasi sa mga bata naman yan, huwag na hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi. Katagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung bata.
5: Shrink na kasi nga dehydrated.
4: Pag lumulubog na yung mga ugat, nako. Napakahirap, kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
5: Kawawa lang yung anak nyo sa dami ng tusok.
4: Okay, so mga, pag yung mga anak nyo po, ano, especially yung mga 5 years old, sabihin natin, pababa, or even yung mga infant, lalo-lalo na, ay mas maganda, ipacheck nyo na kagad sa mga pedia ninyo.
5: Yes.
4: Okay, mga ka-wellness, ngayon alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, ano, like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito, maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha, para maka-cope up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon, na ano yung pwede nating gawin at ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa. Mamaya po, pag-uusapan natin yan sa pagkabalik ng
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.

0: got healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Isa sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon doon ay itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacterial infection. Dulot na ang bacteria na Leptospira. Isa sa mga common na route nito, Doc, ay yung exposure natin o yung contact natin sa mga flood waters, ano? Kasi doon naman sila talaga, ano, Doc, kumbaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila. Mula sa mga feces, ng mga hayop, ano?
2: Mga daga,
1: mga lalo. Daga, nako, yung mga waste products nila, eh pagka bumabaha, syempre nagkasama-sama na yun doon lahat, Doc, ano?
2: Mm-hmm.
1: So, itong mga, ano na ito, Doc, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagkukos ng Leptospira na bacteria, ano po ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para makaiwas sa ganito pong problema at ano yung mga pwedeng solusyon nito?
2: Simple lang yung rule pag may baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
1: Yan.
2: O lalo na kung meron kayong sugat at minsan yung sugat nyo, hindi naman talaga nakikita. Minsan yung kuko, sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown. Pala kayo.
1: Oo, yan.
2: Oo, kaya may allergy kayo. So, hindi pwede. May lulusutan yung,
1: bacteria.
2: Yung bacteria. Oh. So, tingnan nyo yung symptom. Wala, lumusong kayo. Hindi talaga makaiwas. So, kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nangihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis. Eh kailangan magpa-consult na po kayo kasi nakakamatay po ito. Ito marami po namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala siyang akala nila. Hindi related doon sa paglusong sa baha. Ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. O, kaya kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan yung inyong katawan pag lulusong sa baha para hindi magsisibandang huli kasi nga napakahirap labanan na nito pag huli na. Although may mga antibiotic pero sa totoo lang, kung late na, medyo delikado na rin sa ating kalusugan.
1: Mahirap na talaga. Ayan sa mga ka-wellness natin, Doc, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman na ito dulot ng mga ganitong panahon?
2: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito, mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level, no, which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang, meron siyang sangkap na tinatawag na allicin. Isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold. Na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila na natural antibiotic. Yun yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C. Ang vitamin C, talaga namang kailangan bilang immune booster yan, mga ka-wellness. At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
1: Tama,
2: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Ganun din po yung vitamin D3 na meron tayo sa premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc. Vitamin D3 plays a big role sa ating immune system na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
1: So itong mga vitamina na ito, Doc, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, no, nakakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures, ano, para kumbaga merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin if ever man na mga merong papasok na mga mikrobyo, mga bacteria, viruses, mga fungi at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan, ano, not to kill them first hand but to boost our immune system, ano, palakasin yung first defense ng ating pong pangangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na nakapasok sa katawan natin, ha? Kaya huwag kalimutan, ultimate trio po natin, mga ka-wellness, nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin, ha? Pagdating ng mga ganito po pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative na talakayan patungkol dito, ano, sa mga karamdaman na nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alalahanin yung mga kinakailangan nating gawin para makaiwas sa mas malalang problema sa ating pong pangangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbabalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa atin po mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Hell. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain

0: dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix.
1: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng San Diego Coffee Mix. Matamis, tapang.
0: The secret of health.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na ininom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinapusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatablay. Okay.

0: Mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa, The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong magkatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Sunphone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Sunphone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay mga natural at mga powerful herb yan. And of course, standardized extract, kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Ako, napakataas ng absorption rate ano, sa ating pong intestinal tract. Kaya kukuha ka agad natin yung mga bisa nito. Ano, napapakinabangan ka agad ng ating pong pangangatawan kung ano yung mga nutrition na may mabahagi nito sa ating pong kalusugan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na gusto makasubok ng ating pong Sunphone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011 or kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay dumiretso na po doon. Ano? At isabay nyo rin pagpapakonsulta. At kung gusto nyo pang masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay pwede nyo pong subukan mga ka-wellness. Ha? Available ang ating pong mga services na yan sa iba't ibang mga wellness clinic po natin. Mga specialized program na pwede po ninyong makuha sa ating pong mga consultants, ha? Na naangkop para sa inyo pong mga kondisyon. Kaya puntahan po ang ating pong mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang ating pong mga alternative consultant para gabayan po kayo, pagpayuhan at kung ano man yung maiutulong po nila sa inyo, mga kababayan.
1: At syempre, pagpupunta tayo sa Yes to Health, meron tayong mga opportunity to talk with our consultant. At yung mga naturopath. Mm-hmm. Kasi minsan, yung iba na guguluhan, paano sila mag-uumpisa sa naturopath? Mm-hmm. O kaya, opportunity po yan to talk to them at sabihin nyo kung inyong, ano ang inyong kasalukuyang medication, ano yung inyong mga nararamdaman. Kasi, meron pong sagot ang naturopathic medicine bilang complementary dun sa mga treatment na ginagawa na sa inyo. O, hindi natin i-replace anumang treatment, anumang maintenance na iniinom ninyo, kundi ito ay bibigyan natin yung program to complement dun sa inyong existing medication. O, batiin natin pala, partner, yung ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, mga masugid nating viewer sa Facebook Live, si... Ayan, si Mrs. Laging nanonood yan. No? Oh. Si Ma'am Emeline. Rogelio Cantian Guarin. Mm-hmm. Si Ayane Tolentino. Si El John. Ganon din si Josephine Abrugar Estrella. Sabi niya, magandang hapon po mga katropa. Salamat po sa regalo na natanggap ko na. Ayan, natanggap mo pala ni Ma'am.
0: Oh.
1: O, kaya kung gusto niyo makatanggap din, simple lang naman yung mechanics. Eh.
0: Mm-hmm.
1: I-share niyo ho yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment sa ating live stream. Mm-hmm. Ng inyong mga good experiences. Anong naramdaman nyo? Anong benepisyo sa inyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health? Maging dun sa ating mga texter. Bigyan natin sila ng opportunity na mag-share sila at pag na napili ho namin yung inyong sharing ng inyong good experiences, yung testimony ninyo, eh baka po mapili kayong mariregaluhan. Yan, si Ronnie Pasugiron. Mm-hmm. Sabi niya dito, magandang hapon po mga doc. Ingat po tayo. Mga ka-wellness sa leptospirosis, lalo na umuulan at bumabaha, watching from Quezon Province. Ayan, welcome sa mga taga-subaybay natin sa Quezon Province. Siguro nakikinig yan sa ano, XFM dyan po sa Chaong Quezon.
0: So, yun ha. Ganun din kay Rico Bagusi. Good afternoon, Doc. Ayan. Easy. Good afternoon din at happy viewing sa inyo po dyan. Ha? At sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, ha? Malusog na pakikinig sa inyo po lahat at malusog na panonood. Kung saan man po kayo ngayon, ingat-ingat tayo ha, lalo na sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha. Lalo na sa mga syudad ha. Yung mga nasa probinsya din, Dok, eh meron din mga lugar na binabaha.
1: Yeah, nakakalungkot dahil kumbaga yung mga hindi nakakapagtrabaho, ang dami. Yung school nga yata ngayon, walang klase.
0: Oh.
1: Tapos marami ako nakita nung pumunta ako na Maynila, mga shop sarado. Kaya ibig sabihin talagang may impact ito sa ating mga, sa health and wellness, mental health, physical health, financial health ng ating mga kababayan. O, kaya,
0: manalangin
1: lang tayo sa Panginoon.
0: Ganun pa man, mahalaga na malusog pa rin tayo mga ka-wellness. Mas okay na, Dok, yung hindi ka nakakapasok dahil may baha.
1: Oo.
0: Kesa hindi ka nakakapasok dahil may sakit ka. mas okay yung kayo pa yun. Ha? Kaya mahalaga pa rin na pangalagaan natin ang ating pong kalusugan. Huwag na huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio mga ka-wellness. Ha? At syempre yung mga healthy coffee natin. No? Sa mga ka-wellness natin yan na gustong humigop ng mainit na kape. Partner rin dyan sa kung ano man ang pwede nyo ipares dyan. Ha? Subukan nyo ang ating pong mga healthy coffee. Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin.
1: May nagtanong sa akin, okay, wala akong magagawa, lulusong talaga ako sa baha. Ano bang pwedeng life hack o health hack na pwede yung mga advice? Alam mo, meron, mga sinauna pa to. Pag lulusong kayo sa baha at wala kayong choice, kung meron kayong langis ng nyog o VCO,
0: yun,
1: ipahid nyo sa inyong, yung mga ma-expose. Kasi alam mo, ang VCO, parang ano yan eh, nag-a-act yan as natural protective shield sa skin. Kasi nga, hindi makapenetrate basta yung tubig sa oil. So, ipahit nyo yun sa inyong mga ano. Sabi na, hindi kaya parang aswang tayo niyan, Dok, nagpapahit tayo ng mantika. ano po yun? Totoo po yun because antiseptic din ang BCO at nag-protection dun sa ating balat. Then after po ninyong lumusong sa baha, pagbalik ng inyong bahay, pwede kayong gumamit ng Santone Plus herbal soap.
0: Oil.
1: Herbal soap. Yung herbal soap natin, meron siya mga herbal component extract na may antiseptic properties.
0: Yun yung gawin din ang panghugas, Dok.
1: Yun ang gawin yung pangsabon kapag kayo ay galing na sa ano sa labas. Kasi di nga naman maiiwasan. Minsan hanggang tuhod, yung baha. So, yung tip ko sa inyo yun, BCO kung meron, kung wala, langis na nyo, pwede na. Kung walang-wala talaga, di langis, mantika. Ilagay nyo para lang may konting protection kayo na hindi agad ma-penetrate yung inyong skin. Pero kung may sugat po talaga, huwag na. Pwedeng, pwede kayong magbota, pwede kayong mag-ano. Yun yung sagot ko dun sa nagtetext sa akin.
0: Yun ha, sa mga kababayan natin, kailangan meron talagang protection, laban sa mga tubig baha po na ito, mga kaibigan. At madalas din dyan, lalo pag matagal nakababad yung paa natin sa sa mga tubig baha or mga contaminated water. Usually, Dok, yung mga fungal infections. Malipunga. Yan. At iba't iba pa. Daming mga skin diseases na pwede nating makuha sa mga yung exposure sa mga contaminated waters, mga ka-wellness.
1: May herbal na panglaban dyan sa mga fungal na yan. Alam mo yung Acapulco? O yun, doon sa mga...
0: Meron kayong makita niyan dyan.
1: Dikin niyo yung Acapulco, ikuskus niyo doon sa sa mga nababad. Para maiwasan yung...
0: Ingat lang sa paggamit ng Acapulco, Dok, kasi masyado matapang. Kinakailangan doon lang sa affected area. Huwag niyo ikakalat sa buong malawak na parte ng balat mo.
1: Kasi may sulfuric compound dyan, na antifungal property.
0: Same pala siya ng Dok, bawang.
1: Same siya ng bawang. Kaya ginagamit yung Acapulco sa buni, hadhad, alipo. Basta
0: fungal infections. Okay mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mag-text sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Dok, meron nagtanong po dito. Yung vitamin C po with alkaline, kahit na paralyze po ako, pwede po ba yun sa akin?
1: Oo naman po. Kasi pwede nga yan kahit wala kang sakit. How much more kung meron na tayong sakit na paralyze na tayo, much better to take vitamin C every day. Kasi ang vitamin C, mahalaga po yan una sa tibay ng ating mga ugat. na alam naman natin, napaparalyze ang tao, una, pag nagkakaroon ng bara dun sa part ng daluyan ng dugo sa utak natin. Mm-hmm. Kasi hindi na masyadong elastic yung blood vessel.
0: Mm-hmm. Tama, oo.
1: So, to bring back the elasticity, kailangan natin ng collagen. So, mm-hmm. maging healthy yung endothelium or lining ng ating mga blood vessel, kailangan natin ng vitamin C as precursor or catalyst sa production na nagpapatibay po sa ating mga daluyan ng dugo. Kaya, maganda ho mag-take kayo ng Santon Vit-C. Yan po yung natural alkaline vitamin C ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ano yun eh, need ng katawan natin yung vitamin C. May sakit ka man o wala. Isa sa pinakakailangan ng katawan mo yan siya. Ano? So, sa mga kababayan natin na hindi sapat yung nakukuha nila sa mga pagkain na ating nakakain, ano, kung lacking talaga siya, so you need supplementation. Either yung mga syrup or yung mga encapsulated na vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka acidic na yung tiyan nyo, at karamihan naman ng mga tao ngayon acidic yung tiyan, piliin nyo talaga yung mga alkaline based na vitamin C. Mm-hmm. Para hindi magre-react yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Kasi meron magtatanong, Doc, ano ba yung mas epektibo? Yung acidic vitamin C ba? Yung alkaline na vitamin C?
1: Pareho yan.
0: Parehas sila, yes, mga kaibigan.
1: Parehas yung vitamin C, kaya lang magkaiba sila ng base.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi hindi pwedeng sabihin, yung ascorbic acid hindi masyadong mabisa, mas mabisa yung Hindi po totoo yun. All vitamin C have the same
0: lang yan
1: benefit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan kasi, yung mga sensitive yung tiyan.
0: Dun sa compatibility ng katawan mo.
1: Alam ba, acidic ka. Mm-hmm. Tapos, nag-take ka ng acid-based vitamin C. Ito naman is, hindi na ito bago sa lahat ng information na to. So, medyo nagre-react yun siyan. Saka sometimes, if you need to take more dosage of vitamin C,
0: kasi hindi kaya.
1: Hindi, medyo nagkakaroon ng stomach upset. Mm-hmm. So, ang pinakaya nga na na-invento yung non-acidic vitamin C for that reason. So, yun yung main purpose nun. So, kung may vitamin C ka, nag-react yung tiyan mo, mm-hmm. at yun ay ascorbic acid based yun, pwede ka mag-ship sa non-acid base.
0: Mm-hmm.
1: Like yung Santon Vit-C.
0: Vitamin C natin. Okay. Doc, another inquiry. Doc, namamanhit po ang talampakan ko. Diabetic po ba ako? At tinutusok-tusok din yung talampakan ko. Salamat, Doc. Jerry po ito.
1: Hindi naman automatic, Sir Jerry, na diabetic ka. Mm-hmm. Kapag kasi yung neuropathy naman, nangyayari yan. Kahit hindi tayo diabetic.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pero para makasigurado tayo na hindi ka diabetic, you need to do some consultation sa inyong doktor.
0: Some test also.
1: Punta kayo sa isang doktor sa diabetes para malaman at ma-check kung kayo ay diabetic. At kung kayo ay diabetic, ibig sabihin, complication yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na neuropathy. Pero hindi lang diabetic ang pwedeng magkaroon yan. Pwedeng magkaroon din yan yung mga masyadong deficient o kulang sa B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag mababa yung B-vitamins natin, isa sa nagsasuffer yung nerve natin. Tapos hindi, alam mo, high blood ka. Mm-hmm. Pwede ka rin magkaroon ng ganun. Kung hypertensive ka.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang problema sa circulation dun sa lower part ng katawan mo. Pwede magkaroon ng differential yung nerve natin.
0: Kaya nung pagkakulang sila, Doc, na no? B1, B6, B12.
1: B12.
0: Nako. Lagi mo mararanasan yan, no?
1: Sa kaminsan yung mga, yung mga electrolytes din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang kasi nagkukos yan ng muscle cramps. Mm-hmm. Ano rin, apektado yun yung nerve transmission. Yung mga may problema sa electrolytes.
0: Mm-hmm. Kaya nga, Doc, di ba pagka dehydrated ka?
1: Oo.
0: Ano yun? Possible na magkaroon ka ng crampings, yes. Nanginginig yung mga muscles mo.
1: Kasi bumabagsak yung electrolytes
0: yan,
1: mo. Usually yung sodium, yung potassium, yan, bumabagsak yan. Kapag ikaw ay duminan-dumina, hindi kontrolado.
0: Yun, no? So, maraming factor pala, Doc, kung bakit nakakaranas ng yung ganung problema, yung parang tinusok-tusok yung talampakan mo o yung mga extremities mo. So, much better nito kung meron kayong time, makabisita ka sa mga wellness clinic natin or makapagpakonsulta po kayo para makita, mapinpoint kung ano yung dahilan nung ganun pong problema o yung ganung karamdaman.
1: May tanong naman dito. Pag ikaw po ba ay may LBM, pwede po bang uminom ng buko? Kasi malayo po kami sa tindahan, di po makakabili basta ng para sa dehydration.
0: Buko? Pwede kung meron ka mga bilhan.
1: Actually, ang buko is maganda siyang isotonic solution.
0: Yes.
1: Kasi sa isang study, yung buko, merong identical properties sa ating plasma.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya lang, eh, pwede siyang pang-sustain. Mm-hmm. Pero hindi ito substitute dun sa mga oral rehydration mm-hmm. solution na prepared sa mga laboratory. Kasi yun, balance yun eh.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Oo. Yung ano yun. Kasi it's a combination of salt and sugar. Mm-hmm. Oo. So, ang gagawin lang natin, pag mayroon kayo dehydration, you can take buko also kasi para hindi kayo manghina.
0: At pandagdag, kumbaga.
1: Pandagdag yan ng mga electrolytes, yung potassium na galing doon, yung sodium na galing doon. Ang buko lang, kapag mahina ang kidney mo, meron kang kidney failure, hinahinay sa paggamit ng buko juice kasi medyo less potassium, sodium and potassium noon.
0: So, kaya kailangan na ma-monitor yun siya doon.
1: Yes, ano? Iba na yung plain water nga, kapag may problema ka sa kidney, talagang nililimitahan ng doktor yan. Kaya sabi ko nga, para hindi mangyari sa atin, very unfortunate kasi alam mo kung bakit. Kailangan mo ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, hindi ka makainom kasi yung kidney mo tamad na.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na niya ma-process yung tubig. Namamanas ka na. Mm-hmm. Pwedeng magkatubig ang baga mo.
0: Oo.
1: Kaya ang pinaka-bottom line, prevent mo talaga na masira yung kidney.
0: Ayun. Okay. Eto, another inquiry, Doc. May problema po ako sa lalamunan tapos ay may amoy ang aking hininga.
1: Yun, baka meron siyang mga sinusitis, ayun ang tawag dito, yung tonsillitis.
0: Tonsil stones.
1: Oh, frequent na infection sa lalamunan, hindi lang bad breath kasi ang pwedeng mangyari, pwedeng magka-problema sa puso.
0: Mm-hmm.
1: So, ang gagawin po ninyo, kailangan masolusyonan talaga yung ano, yung laging pagka-problema sa lalamunan.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa magandang ano diyan is ako to sa product natin, ang highly recommended ko yung premium D3 soft gel capsule.
0: Mm-hmm.
1: Marami na rin tayo nabigyan ng advice niyan. Ang gagawin niyo doon, instead na lulukin niyo yung premium D3,
0: mm-hmm.
1: butasin niyo tapos sipsipin niyo yung laman. Medyo lasa nga lang ito na gata.
0: Mm-hmm.
1: Gata ba 'yun?
0: BCO eh.
1: BCO. Oh. Pero stay nyo ng ilang minuto sa lalamunan nyo.
0: Mm-hmm.
1: Siguro mga 2 soft gel.
0: Huwag mong inuman kagad ng tubig.
1: Huwag mo na uminom ng tubig. Let the premium D3 soft gel capsule, yung laman niya, mapenetrate yung lalamunan mo.
0: Mm-hmm.
1: Then siguro after 10-15 minutes, pwede ka nang uminom ng tubig. Yun kasi para may direct contact. Kasi alam mo naman yung BCO and also yung
0: moringa seed oil.
1: Meron siyang nature phytochemical that can also help inflammation and yung may antibacterial property.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So yung mga ganun. Tapos, isa pa maganda, yung salt gargle every day, kahit once. Salt gargle. Yung salt gargle, dapat maabot yung lalamunan mo salt gargle. Isa pa yung pag-take na activated charcoal.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yung activated charcoal kasi, natural na deodorizer talaga yon. Isa pa na pwede mong gamitin, yung culantro.
0: Mm-hmm.
1: Natutunan ko sa lolo ko yan.
0: Noong anong gagawin sa ano doon?
1: Kapanahonan nila, partner, kung Michelle, ano, para bumangaw yung hininga nila, dalawang ginagamit nila, anis at culantro. So nakalagay lang daw yan sa mga bulsa ng mga binata noong panahon. Ewan ko lang kung alam pa to. No? Tapos yung culantro, natural antibiotic kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung culantro, antiviral, antibacterial. Yung nguya nila ng dahan-dahan yun, yung mga butil-butil na bilog yun eh. Parang sago. Tapos nguyain nila hanggang sa maubos nila, dahan-dahan yun. So yun ay breath refresher, meron siyang antibacterial property, at nakakatulong siya sa pagpapaganda ng amoy ng ating hininga. Yung anis naman, para mag-amoy baby yung hininga mo.
0: Wow.
1: Anis. Sisip-sipin, nguyain mo rin ang dahan-dahan.
0: Parang kikindihin mo.
1: Parang kikindihin
0: mo. Yung mga star anis.
1: Yung mga ganon. So, yun yung, ano po, yun yung classic home remedy during that time sa noonang kapanahunan.
0: Baka hindi nila alam doon yung culantro. Coriander seed.
1: Coriander. Yeah. I-research yung culantro. Coriander seed. Yun ay mabango.
0: Pag ginoya mo, Dok, yung culantro, pwede mo lunukin yung ano nun?
1: Pwede,
0: yung sapal nun?
1: Pwede mo siyang lunukin kasi edible naman yun eh. Oo, edible yan.
0: Mm-hmm. Yan na, tips para sa mga kababayan natin.
1: Tip na, mula sa lolo namin.
0: Gustong maging maayos yung ano nila. Yung breath, yung hininga nila. Pero mas maganda talaga yan, ma-check kung ano yung pinagmumulan ng bad breath po ninyo.
1: Yes.
0: O yung halitosis, ano?
1: Commonly, ang isa sa dahilan ng bad breath, kung malinis naman yung bibig mo,
0: bibig,
1: like na tututbrush, pwedeng, yung halitosis kasi, pwede nagagaling sa tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung mga hyperacidic, may acid reflux yan, commonly, nagkakaroon ng ano yan, ng pagkakaroon ng halitosis.
0: Ayun.
1: O pagbaho ng hininga.
0: Mm-hmm. So, yung sa mga kabayan natin, lalo na yung ganito, lagi nakakaranas ng problema sa kanilang throat area. Mas maganda rin yan, Doc, iwasin yung mga mucus form warming ng mga pagkain.
1: Yan.
0: Para hindi masyadong malakas yung production ng mucus mo at hindi tirahan ng mga bakterya. Mm. Kasi yun laging nangyayari dyan. Pagka malakas ka kumain ng mga ano, mga pampalakas ng production ng mucus, ano, mga tinapay, mga noodles, yung masyadong matamis ng mga pagkain at yung mga malalamig din ng mga inumin at mga pagkain. Mm. Kasi mga pro-inflammatory yun sila. Mas mainam na iwasan po yun, mga ka-wellness. Ha? Then, subukan nyo po yung mga nabanggit ni Doc Algie at malaking tulong yun para po sa inyo. And of course, huwag kalimutan, Ultimate Trio, take po kayo yan every day, mga kaubayan.
1: Ayan, may ano dito, gustong ihabol tong kit na to, no?
0: Sige, Doc.
1: Paano daw gumawa ng homemade oral rehydration solution?
0: Mm-hmm. Yun.
1: Pwede mo lang itong i-substitute kung walang-wala na na mabibilan. Ito yung formula, no? Isang litrong malinis na tubig. Mm-hmm. Mga ano yan, apat at kalahating cups.
0: Ano yan, Doc? Pwedeng purified or distilled?
1: Mas maganda yung purified water. O malinis na tubig. Any malinis na tubig.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Then, anim na level teaspoon of sugar. Mm-hmm. Asukal. Then, kalahating level teaspoon of salt.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung imimix mo sa isang litrong malinis na tubig. Mm-hmm. Imimix mo yon, ang lasa nun, manamis-namis na maalat-alat. Yun talaga yung combination of formula ng oral rehydration solution. So, yun ang iinumin po ninyo. Sa mga adult, ito yung advice ko lang, ha. Pero sa mga batang maliliit, infant, huwag niyong
0: iasa
1: doon. Ito, pang-emergency lang. At kung wala talaga, habang malayo kayo, ito yung pwede nyo yung gawin. Actually, tinuturo naman talaga ito. Ano, yung
0: Dok, may tanong. Anong klaseng asukal ba o anong klaseng asin? Any kind ba?
1: Any kind. Brown man yan. Kasi, ang pinag-uusapan dito is yung how to help the body hold water na hindi ka ma-dehydrate. So wala namang sinabi sa advice kung anong klase ng sugar.
0: So, sa mga kababayan natin, ha, yan ang pwede po ninyong pinakamabilis gawin kung meron dyan sa tahanan po ninyo. Ano? Lalo, Doc, yung mga nasa remote areas.
1: Hindi mo iwasan kasi malayo sa butika. Pero kung talagang malayo kayo, ang suggestion ko sa inyo, meron na talaga kayong bibilihin. Actually, ewan ko lang kung meron pa ngayon. Sa DOH, namimigay sila sa mga health center ng Orisol na ganyan, oral hydration solution.
0: Okay, ha, para maiwasan yung dehydration kasi mahirap talaga pagka dehydrated na, mga ka-wellness. Ang daming makakompromise sa mga internal organs po niyan. Okay? Doc, another inquiry. Ang FBS ko po ay 120. Ang HbA1c ko ay 5.7. Kailangan po ba ng gamot? Ano po ang interpretation nyo nito? At ano po ang bawal? Salamat po. Aliya ito ng Cavite.
1: Hindi kami makakapag-recommend kung kailangan mo na ng gamot, pero ang advice ko sa iyo, maghinahinay ka na sa ano, maghinahinay ka na sa mga matatamis at carbohydrates.
0: Ang 120.
1: Oo.
0: Ano na 'yan siya?
1: Nandoon na 'yan
0: borderline
1: sa
0: borderline or above. Kasi ano, Doc, 110 pababa mga ka-wellness, ano? O mas mababa pa, ano? Yung bilang ng FBS po ninyo.
1: Oo. Yung doktor mo lang ang makakapagsabi.
0: Kasi makapag-consulta ka.
1: Kung kailangan mo na mag-take o minsan.
0: Ng mga maintenance.
1: Yeah. Tinitingnan naman nila yan kung diabetic ka talaga o nasa pre-diabetes ka . Kasi kung diabetic ka, nabibigyan ka ng prescription. Anti-diabetic maintenance. Pero pag may mga doktor na minsan, i-advise ka nila na maghinay-hinay sa mga ganito na hindi pa sila nabibigay ng maintenance. So, depende nga yan sa inyong doktor.
0: Okay. At sa mga pagkain naman na dapat mong iwasan, yung mga, yung iba kasi, Doc, focus lang sila sa mga sweets na mga pagkain.
1: Pero ako talaga, even hindi ganyan kataas yung blood sugar mo, pinaka the best din mag-take na Santon Plus Gold.
0: Yun.
1: Kasi Santon Plus Gold, merong mga anti-diabetic properties yun mula dun sa mga herbal extract na meron siya. May ampalaya, take note, may garlic siya. Kaya, kung kayo mayroong ganyang blood sugar, FBS ba yung sinabi niya? FBS?
0: FBS, tsaka HbA1c.
1: HbA1c. Medyo pataas-taas nga ng konti yun. So, mag-Santon Plus Gold na kayo everyday, one capsule, 3 times a day, para makatulong sa inyong pag-manage ng inyong blood sugar.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan din dyan, mga ano, especially kung meron kang history na or meron kayong family history
1: na diabetes,
0: sa diabetes. Ay, kinakailangan mag-control kayo, ano, sa inyong mga diet, and then yung nabanggit ni Doc, ano, Santon Gold Herbal Capsule, and Premium D3 also, very beneficial para po sa inyong mga ka-wellness. At yung vitamin C, of course, ano, para sa mga nerves natin at sa mga kaugatan ng ating pangangatawa, napakahalaga po yan, ha? And then, iwas kayo sa mga matataba na mga pagkain, highly processed na mga pagkain, iwasan yung mga masyado matamis na mga inumin. Minsan doon tayo na dali mga kababayan, ha. Hindi ka nga palakain ng mga matamis na mga pagkain, o hindi ka palakain ng mga mataba ng mga pagkain. Tayo na dali mga kababayan.

0: Sorry.
1: Sunod na lang mga ka-wellness, ha? Alalahanin lagi ang mechanics natin para kung gusto yung makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha? Eh, i-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment niya inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto, at kung kayo ay nanonood sa atin pong Facebook live stream, ay huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kababayan. Okay? Para to, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you very much for always listening and tuning in sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Dok Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang araw ho sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Dok Algie, at maraming salamat din sa ating mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga deklarated ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dok Remilito, uy, at sa ngalan po ni Dok Ron, ang ating pong kapartner dito sa ating pong programa, ito po yun ko, Dok Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon wa, ang siyang patuloy ng papagaling at papalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: impormasyon, di ka mabiyan. XFM, na tropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Oras sa XFM mga babe, alauna 35 na sa hapon ng atong oras. Hatod ka nato sa Xanthone Gold Coffee Mix. It's not just your ordinary coffee mga babe ha. It has xanthone from mangosteen plus herbal extracts that keeps me healthy and glowing all day. Sa ikaw diha babe, if schedule ni mo get super busy, still feel so fresh gihapon and full of energy basta gamit og Xanthone Gold Coffee Mix. Healthy lifestyle? Checked. Lami nga kape? Super checked. So, unsay imong gihulat diha, babe? Make the healthy switch today. Have a sip of Xanthone Gold Coffee Mix. Healthy, creamy, and it's definitely made with love.
5: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
6: Babae ka! Basig ma-rape ka!

0: diba? Give up naman ka, diba? Sakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka di mo. Huwag mo pagkatawa.
2: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
3: Boris!
0: Ano niya, Karol?

0: alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanggang Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled

0: latest.
1: That was Bakit Pa Ba by JR. Ang ngayon pabagid pa sa iloon ng mga taong na maghatag og kasakit sa to ang mga bae. Kung gipasakitan lang ta, unya paasahon lang ta. Unsa pa na diha. I think deserving pa sila sa another chance sa pagpapatawad. Kasi kung hindi, wag na po. Wag na. Anyway, mga babe, at ang oras, alauna 46 na sa hapon. Kumusta man ka diha? Asa man ka nakaplaster karon? Sa mga babe na ito nga, ganina pa nakasubaybay, ganina pa nag-LL diha ka rin mga babe. Lingkod-lingkod. Laray-laray. Kanang ganina pa nakasubaybay, nagpaabot sa to ang pagpanaguban-uban karong hapon. Of course, ilang gihapon sa programa.
0: X-rated
1: gihapon mga babe. Uban-uban tagikan alauna e media. Hantod alas stress sa hapon. Daghan po tag mga hisgutan karon ng mga, of course, no? Mga kuhaan na itong pagtulunan, gikan sa storya sa kinabuhi o gugma nga ipadala or ipadala diri sa to ang programa mga babe. Ang ato ang kahaponon karon, medyo naglagiting ang kainit. Diri ba sa inyo nahimutangan mga babe, kumusta ba ang dagan sa panahon? Ang init sa panahon, mas init pa sa inyong relasyon. Unsa na naman eh, ang uban lugar karon kay Bugnaw. Oo, sa makabugnaw po sa inyohang pagtagal. Pero wala na tayo magagawa dyan. Tanggapin na lang talaga natin yan mga babe. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon at pinagdadaanan ko ngayon, magsama tayong lahat. Anyway, mga babe ha, sa mga babe na to diha nga karon pa naka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Of course, sa mga babe na to nga naminaw diri karon sa XFM 89.1 Davao, maayong hapon mga babe. Ingon man sa mga babe na to nga nagsubaybay po diri sa may XFM 107 Tagum, XFM 99.5 Jansan, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga kasimanwa ko na mga Ilonggo, Kagilongga, da nga namati, subong mayad nga hapon sa inyong tanan mga babe. Hapon usab sa mga babe nato diri sa XFM Mati, XFM 101.7 Bukidnon. Oy, speaking of XFM Bukidnon, nakita nato atong station manager diri sa XFM Bukidnon, pinakamaanyag. Walay makalupig talaga si Ma'am SM, Ma'am Inday Marie. Good afternoon. Og I think nagabiyahe na sila, pabalik na pud og Bukidnon karon. So na lang sila yung mga ano diri. Kanang gitan-aw lang ginila akong naog. Ito ang maayong hapon sa inyo ha, Ma'am SM, no? Og sa mga kaubanan nato diri sa may XFM Bukidnon. Ingon man, diri sa XFM 89.5 Pagadian, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. XFM Zamboanga, XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Soon mga babe, sa mga babe nato diya sa may Kidapawan. Mayong hapon kay hapit na punta nga madunggan dali sa XFM 91.1 Kidapawan. Oo, may mga lugar karon nga giulan mga babe ha, busa amping-amping mo diha kay wala ra ba ko para ampingan mo. Unsao na lang gid ko magkasakit mo mga babe, wala ko para atimanon mo. Ano mas maayong prevention is better than cure. Mag Zanthone vitamin C ta para boosted ang atong immune system. Og dili na mo manginahanglan ni babe para ampingan mo. Alauna 50 sa hapon sa mga babe na to diha nga gusto magpaabot sila mga greetings, shout out request, ilahang mga patimbaya sila mga mahal sa kinabuhi. Pwede niyo na ang inyong ipadangat. Inyong i-text mga babes, ito ang text line 0969-333-0537. Otrohon ko 0969-333-0537. Diha lang i-text mga babes, ito ang basahon unya sa unahan. And of course, pwede po mo magbisita sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, para makita ninyo kung unsa ba jod ang epekto sa Zanthone Gold Coffee Mix sa inyohang DJ. Kailasan kayo, babe Sabrina. No, pwede mo magtanaw diha mga babe. Or baka bisitaha ko ang Facebook, official Facebook page, Babe Sabrina or ang Sabrina XFM Davao. O, diba? Dali rin ninyo makitaan. O, Maayong hapon sab sa mga babe nato dihang akarun pa naka-tune in. Mm-hmm. And of course sa mga nangutan na dihang minsan maninisigyaw yo sa radyo. Ano kanon pa mga kadungog ani? Yeah. Kaya bago lang po tayo na nag umupo. Ilingkod nga ano, DJ ninyo diri sa X-Rated. Babe Sabrina po ang babe ng bayan. Amoy pa lang. Kamu na lay sumpay. Amoy pa lang ulam na matod pa nila diri. Maulo mo mo claim ana oy ngano. Grabe, amoy pa lang ulam na. Basta may nga sila yung humot, siguro gini si baby. Pag magtagbo, may na si Muton. Duhulan dyan ako yung ano, iyang mga kaliog-liogan, ang mga tangkugo, no? Ang mga kilikili. kung humot ba gini? Kung pag si Mut na ako, ulam ba yun? Anong klaseng ulam kaya yon? Marami kasing ulam din mga babe. Hindi natin alam kung anong klaseng ulam yung maamoy. I cannot. Anyway, mga babe. Unya sa unahan na, ready na yung kaugalingon diha. Kaya to ananing sugdan dayon. Di na natudugay-dugayon taon-taon mga babe. Mga to ang X-Rated drama. Kuhanan yung kape diha. Lingkod-lingkod na. LL na diha, babe. Laray-laray na diha. Kaya taon-taon sugdan na natutong X-Rated drama. Madungga na po ninyo kung unsa ang storya sa kinabuyo gugma. Nga to ang tagaan na pod o pagtagad karong hapuna. Kung unsa na pod ba to ang itambag sa mga taong gahig ulo. O sa mga taong nagahimo lang yung problema para tambagan dari sa X-Rated. Ito mga babe, no? Itong taga-agpagtagad ang mga ipaabot ng mga problema. Oh, dagan pa og problema, tagaan patag problema ninyong drama. Kaya nga, ang ano bitaw? O oh, basta, kato na. Anyway, mga babe, ha? Sige, karon totod, ready na diha. Plaster na. Ani, ano, babe? Isulod ko na. Madungan na nimo ang atong drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton nimo ang hait kina baha?
3: Naoni ang putol sa inyong kinatawo nga sobra ka tukyo. Putlon ko ni ang matagbalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

Rex.

0: adlaw ka ninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan o pagtagad karon. Kiling sa kalalaki nga taga Johnson City Norte. Kiling mo ang tampo karon atong giuluhan og agreement. Dear Babe Zabarina, palihog tawga lang ko ninyo og Delo. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Galibog ko kung unsaon ni siya. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Ngano ni aka?
2: Jima.
1: Pauli na. Huwag ko'y ganang matubangi mo.
2: Please, sorry.
1: Baboy ka. Hayop ka.
2: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan kaya kung magpakasal ni mo sa imong gibuhat na rin ako. Ha, Delo?
2: Oh, tudi ako ang kauna ni mo. Kung magpakasal ka na.
1: Ugon mo ingon ko og dili. Ha?
2: Sima.
1: Tugod kilihi ang akong pagtanaw na ni mo, Delo. Di na ang kanin, Delo, nga akong nailhan ni mo. Dili na!

0: Bay, relax lang.
1: Nagkonsensya ko sa mga gimo. Nabalaka ko para niya.
0: Nausang sad ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya mo sugot.
1: Nadalan ko sa mga kahinambay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong gibuhat. Pero huwag masabi siya mo sagit. Sige lang siya gilak.
0: Sige lang, sige lang, sige lang. Pasig, mauli na si Zima. Iba ko sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, okay ka na nako ha.
1: Pasalamat ka nga labti ka. Aw kunwa pa, gibuwagan na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Ngayong gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Musa? Nakabantay na ka nga medyo bugdaw na si Jima ni mo?
0: Oo, Bebab.
2: Uy!
0: Terminal lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niya ang suroy. Dasi buhaton ay lakaw. Nga, tagsa na lang kayo may mga lakaw.
2: Musa?
0: Muna.
3: Buhagin ang imong uyap.
0: Ma!
3: Nakit-ana ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Usa?
4: Ayami supaka si Mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto atong bayhana. Maumbuwag ito siya.
3: Buwagi yun na. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
3: Oh! Ang konan ako. Uyag na ako.
0: Kinuha.
3: Oh! Kadagana mo yan doon. Nga nung iaka?
0: Jima.
3: Pauli na. Wakoy ganang matubangi mo.
0: Please, sorry.
3: Paapoy ka. Hayop ka.
0: Magpakasal kita.
3: Sa imong gihimo, ganahan ka kung magpakasal ni mo sa imong gibuhat na rin ako. Ha, Dalo?
0: Oh. Tudya ako ang nakauna ni mo. Kung magpakasal ka na.
3: Ugon mo ingon ko og dili. Ha?
0: Sima?
3: Tugkili ang akong pagtanaw na ni mo, Delo. Di na ang kaning Delo nga akong nailhan ni mo. Dili na!

0: Bay, relax lang.
1: Nakonsensya ko sa unggi mo. Nabalaka ko para niya.
0: Nausang sad ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya masugot.
1: Nadalan ko sa unggi hinambay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong gibuhat. Pero huwag masabsya mo siya agit. Sige lang siya gilak.
0: Sige lang, sige lang, sige lang. Pasig, maulian na si Ma. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, okay ka na nako ha.
1: Pasalamat ka nga labti ka. Aw kunwa pa, gibuwagan na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Ngayong gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Musa? Nakabantay na ka nga medyo bugdaw na si Jima ni mo?
0: Oo, Bebab.
2: Uy!
0: Termina lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niya ang suroy. Dasi buhaton ay lakaw. Nya, tagsa na lang kayo may mga lakaw.
2: Musa?
0: Muna.
3: Buhagin ang imong uya.
0: Ma!
3: Nakit-an ako to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Usa?
4: Ay, may supaka si Mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ako makagusto atong bayhan. Maumbuwag ito siya.
3: Buwagig yun ha. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
3: Oh, ang konan ako. Uyab na ako.
0: Kinuha.
3: Kadaga na mga dunay na itabo na mo sa kama.
0: Usa?
3: Mao kung ganahan ka makigbuwag, abuwag na ta.
0: No, dili Jim. Istoryahanin na to. Ni ako, mibalik ko. Wala na to maklaro ang atong paligsulti sa miaging simana kay gusto pa kayo space. Pero karon ako nang tapuson ang atong relasyon.
3: Unsa? Di ko masugot. Karon na noon nga nagbuwag namin ni Alvin.
0: Mao ba? Buwag na mo? Pero ako, dili na ko nimo. Tuhod kay dili na ko madawat ang imong pagbuwag na ko.
3: Aw, mag-abot na sa estado. Tungod kay ikihati ka sa imong pag-grape na ko sa una.

kabalo ko. Nakapila na nga dunay nahitabo nila. Huwag ang akong mga pangutana, babe. Maokini. Unsaon man ako paglingkawas ani ni Gemma? Mahulog ba nga rape to ang akong nahimo sa una? Nga human ato babe na okay man mi. O kun buwagan ko siya, mupasaka og kaso nga rape nako. Madutlan ba ko babe? Unsa man ang akong maayong buhaton? Tabangi ko ninyo. Daghang salamat. Delo.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: XFM.
2: XFM.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: babe. That was Let Me Love You by Judd Madela. Atong oras, alas 2:22 na sa hapon. Balik na lang po sa itong pagpanaguban-uban sa programa. X-Rated. Kumusta man ang mga babe na lutihang? Ang galing na pa yung tao ay nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban. Exaggerated na kayo ang, ano, ang palakpak, no? Pa nagpaabot sa to ang pagbalik kay medyo na shokera gud ko gamay sa to ang drama kaganina mga babe, no, medyo ni ambak gyud ang ato ang ano dere may mga technical glitches, but anyway lumalaban pa rin tayo. And I know for sure nga nakadungog gihapon pud mo sa drama nga giplay na to kaganina ang storya sa kinabuhi ni Delo, ang iyahang love life na hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon. But anyway, mga babe, before that, of course, I would personally greet my friend over here, JD. Happy, happy birthday. Oh, patanawa daw ko sa pogi nga naong day. Mag-i-greet on air. Wait, grabe naman. Yung itsura ng isang JD na parang kamukha si Daniel Padilla.
1: You see,
0: Grabe ang reaction. Oo, so gigreet na taka Tagalog yun, ha? Kahit magkahirap-hirap ako dito at magkalisod-lisod, ginawa ko yun, JD, para sa'yo, ha? At sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, sa happy, happy birthdays inyong lahat, mga babe. And I hope and pray na inyohang i-celebrate inyohang adlong natawahan nga puno sa pagmahal, malipayon, and of course, dun ay peace of mind. Pinakauna sa tanan, mga babe, on top of that, ang pagiging healthy, jud kanunay. No? Dapat i-maintain gid nato to ang panglawas, kas health is wealth, di ba? Ang sao na lang ginaliha kung nagkamuriching na good, no? Ayan na. Oh, kamukha daw ni Ronnie Alonte pala. Ay, oh, Ronnie Alonte pala. Akala ko si Daniel Padilla. Anyway, mga babe, balik na diri sa tuang suwatan po nga gibasa kaganina. Actually, ni ambak man nga tuang drama, no? But ako ang ipasabot sa inyo, ha? Nga, spur diri sa gipadala nga suwat sa tua. Okay man ang relasyon ni Delo, no? O sa iyahang uyab. Okay man ilahang pagpanaguban-uban, babe. Kumbaga wala may problema. Actually, niabot na sa punto nga hapit na sila nga kaslon. Ang problema lang, kay imbis nga hapit na sila kaslon, wala na nakaantos ni si Delo sa iyahang gibati o natandog niya ang pagkababay sa iyahang uyab.

0: nakuha niya ang virginity, mga babe. Oh! Giisip to siya sa babae nga murag girate good siya. Kasi semi-rape daw ang nahitabo. But after ato, mga pila ka weeks, nagka-okay man sila o gagingong gidawat sa babae ang panghitabo, mga babe. Si Gemma, gidawat niya, nagka-okay sila but ang consequence atong gihimo ni Delo is gibinuangan siya ni Gemma. Karon kay nabaliktad na pud ang panahon. Siya na pud ang dili kay Gemma, siya na pud ang makigbulag kay Gemma. Unfortunately, si Gemma dili mo sugot o giyahang gihulga si Delo nga kasuhan tungod sa rape nga gihimo sa una. So unsa ba ang dapat buhaton ni Delo karon, babe? Tabangi ra gud ko ninyo tambag. Kay murag nag-ano na jud ko diri. Kalisod ba sila mga request? Tagalog do. Lahat yon? Kita Tagalog ko yun lahat? Baka hanggang dito na lang ako. Dili makaya. Ayun mga babes, mga gusto diha nga mag-greet sa amin, mag-tambag di ay. Grabe sa greet. Gusto nga magtambag sa tuang letter sender karong hapuna mga babe, pwede ka mamutawag sa tuang hotline 0969-333-0537 o tuhon ko 0969-333-0537 kay para matambagan naton sa bay mayong buhato ni Delo labi na kiniiyahang sitwasyon karon mga babe. Ayun natin caller sa Pikas Linya, hello babe, maayong hapon. Yes, maayong hapon. Kumusta man? Ano nagluyaman ka diha, babe? Oo, si Babe Julius diri sa may Pakibato District, Davao City. Tama ba, babe? Ano nagluyaman ka karon? Wala ka nakaturbo?
1: Ah?
0: Wala ka naka-turbo, babe. Nagluya lagi ka. Dili jud mi magkasinabot. Dili jud mi magdumog-dumog. Oh, kana, babe. Unsa man imo ang ikatambag sa tuang letter sender karon, babe, si Delo, ani iyahang problema?
1: Si Delo.
0: Oo, si Delo. O, putol-putol lagi ato ang linya. Babe, siguro saka sa kagamay dress punuan sa mangga para magkasinabot ta kay medyo pigado jud ang signal, babe. Hello, babe? Ha? Hello, babe?
2: Hello?
0: Nawala na siya. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka naka-plaster karon? Hello, babe? Babe, diri ka maminaw sa cellphone. Ayaw sa imuhang radyo kay para dili siya delayed.
2: Hello, babe.
0: Hello, babe. Maayong hapon. Nagkasinabot ka. Give me salamat sa Diyos. Babe, unsa itong pangalan o asa ka karon nagka-plaster?
2: Ay, taga-kwani ko, babe. Taga-Jansan.
0: Taga-Jansan! Maayong hapon sa mga babe natin din sa may Jansan. Ilonggo ka, babe? May mga Ilonggo ba dira sa Jansan?
2: Bisaya ko, babe.
0: Ah, Bisaya. Oo. Babe, unsa imong pangalan gani, babe?
2: Jemuel ko, babe.
0: Jemon.
2: Jemuel.
0: Jemuel. Unsa imo ang ikatambag sa tuang letter sender karon kaniiyahang giatubang nga problema?
2: Para sa kuwa, babe. Bulag ka na siguro niya na. Pagkukos pa siya nga di... Pagkukos pa siya gamit siya siya. Uyok niya. Nagpagamit sa glahid. Ano na, oy? Dili mo na sa deserve ng kababae. Uy, kayo. Mangita sa biyog. Magtaw ka ng dapag na siya uyab niya. Tingaalara mo siya nga. Nabugnaw naman siya.
0: Nikalit lang kabugnaw.
2: Klaro lang yan, oy.
0: Ah.
1: You see.
0: Oh, kalma din.
2: Sa kuwapo na, babe.
0: Silian ko na. Grabe siya. Silian good. Dili man kay, ang nahitabo ang manggod daw, babe, di ba? Gilove manggod nila ang usag-usa.
2: Oh, gani. Wow, may klaro na yan, abuday.
0: Mm-mm. So, para sa imuha, okay lang ang desisyon ni Delo nga bulagan si Gemma? Okay kaayo.
2: Kaya nga nagpangita pa si Abis, ibutan mo na si Delo kay pinsan butan mo.
0: Ah, kaila siguro mo ni Delo ay. Murag feeling na ko kay pinsan mo ni Delo. Ati kra ka din ha. Ah, wala din ka kaila siya. Taga Jensen raba daw ni si Delo.
2: Gani.
0: Basig ikaw ni si Delo.
2: Gani, kaya si Delo.
0: Anak Jud. So, bulagan na lang gid niya si Gemma. Daw bi kay bulagan niya si Gemma niya. Kasuhan man siya ni Gemma, babe.
2: Okay, bulagan na lang si Catherine,
0: oy. Si Miss Catherine. Si Gemma. Daw bi kay kasuhan man siya ni Gemma kung bulagan niya. Kasuhan man siya, babe. Okay ra. Babe, kung siyo na ko na imong bugan karon ba? Kasuhan man siya ni Gemma.

0: Nicole, ang imuha. Ang imuha. Naputol. Ayan, oo. Naputol, babe, sa tumoy-tumoy, naputol.
1: Ako na, si Connery, Edgar Andrake Braves, o ano, si, o mga, Tokyo Family, di sa Kabisayan, o, Kabisayan, babe, mayong pagpaminaw nila diha.
0: Ayan, salamat kayo, babe, I love you, char, amping kanunay, mwa, mwa, chup, chup. Nanindog ang balibos ako ang tangkugop mga baby. Gano'n naman yung paingon ani man nga mga mwama chup chup. Pag ina nga nalalaman tayo dito. Babe, mayong hapon. Last caller na to mga babe. Hello babe.
2: Hello ma'am.
0: Ayan, bumalik po si babe Jude. Nawala gud siya kaganina babe. Dari padayunon gud nato ni dili pwede nga di matiwas kay magsakit.
2: Ganit,
0: tama ba, babe?
2: Oh! Ito na lang yung kwan-kwan nga, babe, ka na atik-atik na siya, babe. Dili na di siya buwing sa kay Dilo, kay Idula, sa kainting, babe. Muna yung sakit kayo, babe. Oh! Ay, pag-agadlo ka lang yung kaso nga na, yung kaso, upayal po kag-kaso nga, kwan, kung kwan siya, simuha nga,
0: kailan ka rin
2: kaso, balos
0: po ka. Ay. Bubalos si babe. Unsa man niya ang buhaton?
2: Uyab pa man sila, babe.
0: Hmm.
2: Kailan ka nakataso ang bukid niyo? Pwede ko mag-air o number, babe?
0: Ah, sige, babe. Wala pag-id gihapon. Dito nakakita dari o mo-text ni mo. Sige, babe, Julius, go. Air na imuhang number diha. Ah.
2: Ang number, babe, is 0930 sa gusto mo nakukuha ka rin. 0930.
0: Hmm, sige babe, nawala na pud ka.
2: 9300458203 babe.
0: Ayan. Wala imo hang number. I-greet ni mo mga ano, imo mga katropa and friends diri sa XFM.
2: I-greet na ko si Ma'am Sabrina lang na program karon diri sa
0: ako jo.
2: Okay. Arnel Cortez Hall.
0: Mm-hmm.
2: Si Kuya Arnel.
0: Ayan. Naputol na po.
2: Iyapun po ko, great po. Pamuhang po ka ng babe sa Guina.
0: Ayan. Salamat kayo, babe. Sa iyo ang pagtawag. Mwa, mwa, chup, chup.
2: Exciting.
0: Isa raman to. Exciting. Ano raman siya? Nawala na, naputol na ang iyahang tawag, no? Duha ka aa siguro para mas ganahan ta? Oh! Atong oras mga babe, alas 2:36 sa hapon. Ayan, magbasa ta og mga greetings diri. I mean nila ha, mga tambag na sa tuang text line karon. Ang relasyon nga puno sa kasakit og pagduda, murag gisi nga lambat. Bisag unsaon ni mo nagtahi, babe, makita gihapon ang samad. Oh! Grabe siya. True to life ang kanyang ina-advise. No? Tama, tama, tama, tama. Bisag unsaon magid na og kanang tahi ang lambat, murag bungkag na gina. Nawa na gid, nanganga na gid ang samad anak, baby. Bisag unsaon jud nato na. Ayan, sa atong ang... napagid diri si... Ayaw himuha nga ang I love you mahimong excuse sa pagpugos. Kay ang gugma babe mura og wifi kung walay permission ang owner dili pwede mag-connect. Kay lahi lagi mog mga tambag ay. Ano ba yung unang mga hugot lagi kayo mo? See? Boy consensya. Ayaw pa si boy consensya diri sa Davao. Oo, salamat kay. Dapat ha, dili gid daw nato ipugos ang mga butang kay dili daw na siya matud pa ang gugma daw murag wifi. Kung walay permission sa tag-iya, dili ka pwede mo connect. Umaw na diha. Napag-idre si, ano, si Ate Inday. Kung 10% na lang imuhang love sa iya ha, babe, mura naman na og battery sa cellphone nga hapit mapalong. Ayaw na lang gid, babe. Pugni na lang imong gibati. Bugbulagi na lang gid siya. Ate Inday, maayong hapon siya. Sige, magdawat. Tag-isa pa ka-caller, babe. Kaya morag taas pa matang time. Hello, babe. Maayong hapon.
3: Hello.
0: Babe, hinay.

0: naay ang imuhang radyo or medyo palayo ka tapos diri ka maminaw sa cellphone para magsinabtanay ang atong relasyon. Hello, babe. Kana, babe. Maklaro na ko ni mo, babe. Klaro na ko ni mo, babe.
1: Klaro.
0: Oh, klaro di ay. Suko ka, babe.
1: Wala
0: man. Wala man. Babe, unsay mong pangalan? Nag-asa ka na minaw ron, babe.
1: Si Rene.
0: Si Babe Rene. Sa asa, babe?
1: Sa
0: Aura? Aura?
1: Sa Kalingan.
0: Kalingan?
1: Kalingan, Bakalingan.
0: Ay, Kalingan. Gisapot na si Babe Rene dari sa may Kalinan. Babe, unsay mo ikatambag? Kumusta man ka diha? May hapon sa diha noon una sa tanan. Unsay mo ikatambag sa tong letter sender karon kay Delo?
1: Ay, Delo ko na yung kaso. Kaso niya yung kasuan diya. Ay, panaka. May itang ito na ko na. Karang ayat ko yung tulay ng iyan niya. Isa madok siya ng kasuan diya. Buhagin na kay Wogan niya.
0: So dapat maging matapang si Delo. Dapat di siya mahadlok nga kasuhan, babe.
1: Oh, kailangan na siya buwagan yung bayan na kayo. Hindi na masaligan.
0: Hindi masaligan. Oh. Unsa day dapat ang kanang babae nga makaingon ka nga masaligan, babe?
1: Anong kan ba? Bumina ko nung bayan, malita akong to.
0: Malita. Malita hon to siya nga bae. So dapat bulagan na gid, baska na mga maldita bulagan gid na, babe.
1: Siyempre.
0: Oh, siyempre. Bulagan gid na mga maldita, babe.
1: Bulagan gid.
0: Oh. Anay na minaw karon maldita, babe. Bulagan ni siya, babe.
1: Ina siya nga. Kuhan ka lang. Isi na madlok kasuhan kay. May out sa reglain.
0: So dili na siya mahadlok kay. Human naman to niya, nag-okay na day sila, tapos nagpahilabot na siya glain, ana.
1: Napamay kaduwang nakasuhod siya.
0: Hindi
1: siya madok.
0: Isuga dyan mo, babe. Dapat wala talagang, walang atrasan talaga to. Dili mahadlok, ana, babe.
1: Hindi mahadlok siya. Madok.
0: Nindot mauyab si Babe Rene kay kaya ka ipaglaban. Di siya mahadlok. Diba, babe?
1: Madlok.
0: Anong madlok lagi daw siya?
1: Madlok.
0: Ayan, babe. Grabe mo rag feeling na gid na ko kung si Babe Rene ito mauyab, no? Kaya jud tayo paglaban. Bisag kinsa pa na. Bisag asa pa mag-abot. Kaya jud kaayo tayo paglaban. Baby mo mga greetings, babe. Mga ano ni mo, kaubanan ni mo diha nga gusto ni mong i-greet.
1: Ano yung mapay mong katawag na?
0: And... Ano sa to, babe? Wala daw siya i-greet. Sige, babe. Salamat sa imong pagtawag. Amping kanunay mo. Mwama, chup-chup. Ayun, salamat, Babe Rene, dari sa may Kalinan, ning Dakbayan sa Davao, mga babe. Parang galit siya, no? Oo, pero okay lang. Halayin mo na ito. Bala, permiso ko, basta kaya kay paglaban. Walang kinakatakutan. Isog kaayo. Kusgan og baskog. Ay, lahi na to siya. Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:42 na gyud sa hapon. Ngayon, saan mag-gid na ito ni mga babe? Kaya medyo sigado na mag-gid ang itong oras. Anin? Dari na takaroon sa tuang... tambag para sa tuang babe in tawon nga si Babe Delo. Ayan, Babe Delo, maayong hapon sa imuha. Nuuna sa tanan, salamat sa imuhang pagpadala o suwatan po diri sa XFM sa tong programang X-Rated. Babe, sa tinuod lang naglibog, jud kaayo ko ano inyo ang sitwasyon, no? Kanang, nakita man nato kung unsa ninyo ka love ang usag-usa sa katong mga panahon na bago pa nahitabo no katong nga insidente babe. Nasabtan pud namo nga siguro tungod sa love nimo sa iyaha. Tungod sa imuhang gugma kay Gemma, nahitabo ang dili maayo nga katong panghitabo. Nabuhat nimo tong dili maayo nga buluhaton ngadto sa tao nga imong giingon nga love nimo. At some point katong mga panahon babe, naa joy foul no. Once nga walay consent sa usa ka tao, ang kana nga mga iskutanan, dili jud na siya maayo no. Pwede jud kaayo ka nga makasuhan. Gani even sa mag-asawa mga babe ha. Bisag mag-asawa pa na as long as walay consent sa imuhang partner pag maghimo og ingon ana, pwede kang makasuhan. So katong mga panahon, seryoso pa kaayo to nga butang no. Bisan uyab mo ato, uyab pa mo ato nga panahon. Kay na may katungod ang tao nga moingon nga dili or masugot siya. Karon kini pong bahin sa inyong relasyon no. Pareho na nakita na to obviously no nga kamong duha jud na wad-an og love sa usag-usa. Na wad-an og pagsalig sa usag-usa. Siya wala siya ni salig sa imuha, siya hang giingon no na mention niya sa drama. Di na siya makasalig tungod atong panghitabo. And ikaw po dili na ka makasalig tungod kay in between sa inyong relationship naka pangita siya glain og nahilabtan siya sa lain, tama ba? So nakita na to na wala na yung love ug wala yung pagsalig. So kung dili na gyud mahimo ang relasyon no, pag wala manggoy kana nga mga factor, mga butang sa sulod sa ka relasyon, mura gud na siya nagunob na pundasyon. So kung dili na gyud makaya mga babe, mas maayo nga tapuson na lang no sa malinawon og respetado nga pamaagi. Ayaw sa pagsulod nga maglalis mo, hulgaon nimo siya or hulgaon kaniya na yung mga pagpanghadlok nga mahitabo. Kumbaga, lingkuran ninyo, istoryahan ninyo kung unsay dapat ninyong buhaton. Kasi mutual naman ang inyohang feeling sa usag-usa. May tungod po sa legal no, nga bahin, dili man ko abogado, babe, para muhatag og advice sa imuha legally. Kining legal advice. Apan, since serious man to siya nga allegation, no, mas maayo kung mag-consult ka dayon sa abogado. Aron nga, kaning mas masabtan nato no, kung unsa bagyod ang dapat buhaton. Mas masabtan nimo ang imuhang katungod kung valid pa ba, doon na pa ba yung validity or pwede ba itong ipakaso sa imuha. Despite nga nagka-okay na mo and then anay-lain nga niabot sa kinabuhi ni Gemma. O unsa ba mga posibleng legal na implication sa maong panghitabo no sa inyohang relasyon. So pwede ka muduol ka na, arapod ako ma-advise, muduol ka og mga abogado para maka ano ka kanang mag-guide sa imuha unsay buhaton sa legal nga kana nga mga pamaagi or legal nga bahin sa imuhang pangutana. So take away na to ani babe no din ang kining gugma manggod. Sa love manggod within the relationship, kailangan ang yung respeto. Pinaka-importante, good babe. Unsa man ay mong gugma kung wala kay respeto sa tao. Na ay respeto, pagsalig, pagtahod, no? Sa inyuhang boundaries matag-usa. Kaya kung mawala, good na siya, babe, lisod na good na ibalik. Tama tong usa ka nag-advise ka ganina na ang gugma mura daw siya og kana bitawng net kanang fish net na pag magisi na siya lisod na siya tahiun og balik. Pag maguba ang mawala ang respeto, mawala ang pagsalig bisan pa man tuod og na ang paghigugma ay ninyo babe, lisod jud kaayo siya ibangon. Na maingon na ng uban makabangon, makapadayon silang relasyon. Pero naanay samad no ang ilahang pagpanag-uban-uban. Ilahang pagminahalay, ilahang relasyon. Sumona siya sa imuhang buhaton karon. No, pagstorya mog tarong babe. Suray ninyo lingkurin ninyo sa maayong buhaton. Og wala o na tong storya siguro sa kaso-kaso. O kung ipugos man gid niya, duol ka sa abogado para matabangan ka sa legal nga bahin sa imuhang problema. Wala man ka to, babe Delo, og salamat sa imuhang pagpabot sa imuhang suwatan po diri sa X-Rated. Ayan mga babe, atong oras, alas 2:47 na sa hapon. X-Rated. Ayan na pa itambag diri sa usa ka ano na sa tuwang texture. Ah, lagi mo to katong relasyon nga puno sa kasakit ug bagduda, babe. Muragid siya og lambat. Wow, kato lagi murag fishnet no nga. Sagun sa niyo siyag tahi. Makita gyud ang sama, dili na maayo ang sama. Sa mga babe nato diha, oy tama di ay naka tune in karon ang mga babe nato sa XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyohang tanan diri mga babe na namina karon. Salamat. Pasensya kung ngayon ko lang nabasa but kanina pa pala sila nakikinig. Bisaya maguna sila di. Kaariyat na lang yun ni Sabrina. Bisag unsao na lang yun. Bisag asa dadon. Ayan, sa mga nagpaabot sila mga greetings diha. Good afternoon sa inyo ang tanan. Charlene, maayong hapon DJ. Ayan, good afternoon po sa inyo ha. Mga babe, wala na tigong oras. Alas 2:49 na sa hapon. But ayaw ka bala, kakay mo balik gihapon ko ugma mga babe. Same time, same station gihapon. XFM, Visayas and Mindanao gihapon mga babe nga madunggan ang X-rated mataghapon alauna imedya hantod alas 3 sa hapon. Salamat sa tanang nakiguban sa kuwa sulod sa kaaras ug tunga. Ugma na pong adlaw maguban-uban talahi na pod nga suwat tampo storya sa kinabuhi ug gugma nga tuang hatagag pagtagad atoang tambagan ang atoang ipaabot diha sa inyo ha mga babe. While nagminaw mag music nga kong i-offer paminaw sa inyo ha diha karon. Pwede mo maghigop sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix kung mangutana mo asa na mapalit. Available na siya sa mga butika nationwide and of course sa tuang Yes to Health Clinics nationwide. Salamat sa makausab amping diha kanunay babe kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka ha. Mag-amping-amping yun. Kaya siya giampingan na siya sa uban. Sayang lang ang pagmamahal.
2: Sayang.
0: Wala na talaga tayong magagawa dyan. Sagdayin na lang to siya kung giampingan siya sa uban. Ang importante, ikaw hapit na pong gaampingan sa uban. Again, thank you, babe. I love you all. Thank you for listening. And here's a song for you before it ends. Kung wala ka by Hail. Amping again, kanunay diha, babe, ha? Inom kanunay sa mga produkto sa Yes to Health. Aron kadunay healthy ang atuang lawas. Again, thank you and I love you. Bye! Mwah, mwah, chup, chup.

0: to sa swilahan, mag-inom gyud ko og vitamin C, Santon vitamin C. Suko gud si mama maghumaraon, inom dayon og vitamin C, Santon vitamin C. Mao bitaw lagsig kaay ko, atik kayo sa klase. Usa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo, Santon vitamin C.
1: Ang kuning ginom matatagyaw, tibo jud ang Santong Plus Course. Mabalik sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga butika, sa mga but

0: Hello. Hi.
1: Alah kali hati.
0: Anyway, good afternoon. Siyempre, siyempre, siyempre, siyempre. Rin na saan ka ba na sa atin nyo? Karong kapuna, walay lahi ang Papa Carl's in the house, yo.
2: Papakalbo!
0: Mag-ubad-ubad kita, mga katropa. Ining urasa, labing pa. Kung alas tres na, papakalbo na na! Welcome sa itong pagpanag-uban na alas 3.05 na ginitawa na itong oras, mga katropa. Siyempre, kauban na po din nyo, Papa Kalbo. Dining Adlong Martes. Petsa 11 na sa bulan sa Agosto 2026, mga katropa. Kumusta ito mga kaiglag, mga kaigsunan, di akaroon nga nakatutok sa itong programa at tulumanoan na nga naaray ang tawon diyan, nagsigig tinabi, nagsigig chismis. Ala sige, chismis po mo. Namin pa diyan sa landan, ah, makamultagin mo sa kalibo lagay. May ordinansa niya. Ayaw mo kumpiyansa niya, Depita. Well, anyway, ako Sublion, ha. Welcome sa itong pagpanaguban sa itong programa. Tulumanoon, kini ang Extended Throwback. O ba na po ninyo si Papa Kalbo in the house, yo?
2: Papa Kalbo? Papa Kalbo? Oh, Jan. Nakikinig niya ko.
0: Eh. Ay, ayun, doon ka na yung unang kanta. Around the world. La, la, la, la, la.
2: Papa Kalbo?
0: Bitaw ay usan na siya sa mga labing sikat nga Eurodance sa pop track gikan sa German pop group nga ATC. Unsa man na siya, A Touch of Class. Ang gipagawas kining kantaha 1999 late 2000 early 2000 I think. Pasok gyud pura sa mga batang 90s. Di ba isip lead the singer sa ilang debut album nga Planet Pop. So ang kanta usa ka naka-English cover nga adaptation sa Russian hit song nga Persenka sa Rukiver. Gika ni atong 1998. Actually, gi-English ragin nila. Gika na siya sa kantang Persenka. Wako kasabot ko unsa na siya. Siyempre sa itong mga kagilag, mga kaigsunan, di aron ka nagkapangape. Kumusta ka mo niya? Inautuntang ang kape ngayong pag-aimnon, mga kagilaan. Karabang healthy coffee sama sa Santong Plus Coffee Mix. Ibo ni kape nga mag-atag ka na itong dugang energy, labing pa kung kadukaw na kay ka, niya po na mga katropa. Ya gusto na ka mauli pero di pa ka kauli. Kay daghan pa kay ka mga buluhaton, ya nagluya na ka ang mga bisata. Kape mga katropa nga makapa-energize ka na ito o di makadaot sa itong kalawasan. Santong Plus Coffee Mix, ha? Nakini mangustin, nakini malungkay, soya beans. Pinakuntabang dahil sa itong panglawas, mga katropa. Araw ba mahimbo kitang ligon, mahimbo kitang kusgan sa unsamang orasa. Magdepende na sa ibuha. Anyway, ay sa itong mga kaiglaan dahil sa may pulumulok, kamay hapon. Sa mga kaigsunan na ito, mga tricycle drivers, kumusta nga Maria? Hinautuntang, okay na ka mo. Bisag ya, init-init ang panahon niya. Usahay, medyo magwad. Kalit nagdagkom niya ang dapita. Laban lang yun sa lawas, mga katropa. Gikinang lang magiging na ito maningkamot. Kaya kung ito maningkamot, pili di man ka. May manang uban, naningkamot na niyang maayo ng babae pag yun. Babae rin yun mga dagko. Okay na ba ang ato mayor diyan sa Pulumulok? Wala na ba nag-init nila mga ulo na yan napita? Pasino niya, napoy gisiong papil na yan. Relax lang, mayor. Relax, relax. Ang puso mo, ang puso mo.
1: Halak ka niya, dati.
0: Anyway, alas na. Sabawin. Sa ato mga kaigilaan na idea. Kaya nagkit-kit niya karoon ng kanabang tawag na ni Balanghoy. Balanghoy. Ay, kumusta na lang ko sa imong Balanghoy, gikit-kit. Ah, sige, music sa tag, music sa tag. Eh, dindot niya itong mga musika karoon mga katropa para gini sa inyo ha. Atong tanin sa inyo ha mga kaigalaan, naroon di ka mo manghilak, di ka mo mangluod. Mga luran, baya ka mo sahay. Pasayawan sa tamo. Pasayamon sa tamo sa kantang Mousty, Mousty. Usaka, kumbaga, mensahe ba nga ang musika sa pag-awit. Kadailang ha, kay inayagapanawag sa kong cellphone. Ako sa gigi-cancel kadali. Ako ni Mosty, Horny. Ipagawa sila itong 1998. Horny song, mga katropas, hot and juicy nilang album. Kayawan eh, DJ Mosty. Ang yung kanta, mga katropa, club hits ni sa Europe, ni sikat kayo ni mga kaiglalong sa Timog Kalibutan. Kaya sa 90s gani mga katropa, ha, kung madunggan gani nyo sa iyo mga radyo dati, sikat kayo ni kanta, ha. 90s dance church, gini, ni Soho, gini yung taon. O, sikat po din sa mga club. 90s house music, oh, iconic classic po din mga katropa. Ali na, ato nang heto ka rin. Aron nga makainat-inat po ninyo mga lawas niya. Aron di po mo sige gluya lang diya. Kasi sige rin tawa lumpong ko. Inat-inat sa diya nanay. Aron ang kantang Mosty Horny. Dari lamang sa XFM 95.9 Journal Center City. Katropa mo, exciting kaoban ninyo. Papa Kalbo sa extended throwback.
2: Papa Kalbo!

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Macarena, Macarena, Macarena. Dime, no manches, yo voy a ver bucket can para patira. La ira encantada, ¿no? Vamos a estar sabotando hoy, pero that was a Macarena song. Ah, diba? Sikat po na siya ka mga danceable track before. Ah, rindot kayo, Los del Rio. Ah, kaya ako ang kantahan, no? Macarena, hindi mo naman jowa, pero bakit ka nagpapatira? Huwag ka na yung uso sa mga bar ba? Ka na gina-chance sa mga MCs, mga katropa, grabiha. Inood, mampod! Hindi man mo jowa, pero nagkakos-gakos ka na yung dapita. Pastilan ni mga bataan on road. Ay, bantayin rin yung mga anak niya kasi mag-bar-bar na. Well, anyway, ang Macarena, usaka na siya kalabing iconic na pinakadakong Latin dance pop hits sa tibok kalibutan, gikan sa Espanyol Latin pop duo nga Los del Rio. Bisan pa kani sa unang ipagawasin ni itong 1993. Anahibo gyapon yung grabe kasikat nga kanta sa tibok kalibutan ni itong 1995 o 1996. Human, imuan kini sa Bayside Boys remix nga dunay English lyrics. Diba? Tuyawa na kantahan lagi. Kasi karun, eh, kinapatugtong ni sa bar. Ognana po yung remix aning version pero katungan ng rap nga style. Ano sa title ato? Nakalimot ko na. Well, anyway, kumusta nga ito mga katropa? Kumusta ito mga kagilaan? Kumusta ito mga kaigsunan? Di akaroon ka nagpaminaw? Okay pa ba ang tanan? Inautunta nga itong panglawas kanunay ang itong unahon ha? Karabang di ta magpasagad mga katropa sa ito mga kalawasan. Araw nga di kita maangin sa unsamang mga balatian. Kay lisod kayo magkasakit ka ng panahon na pero timahala ba yung magpatambal? Labin pa kita nga mga ginikanan di akaroon nga usahay magpasagad na ako rin naluoy. Diba? Mga katropa kita magyud mga ginikanan usahay kinibang huna-huna na ito pamilya gyud ba ang pundasyon sa atong katilingban, diba? Alam magyud ta itong peg. Apan admiton man ato dili ang pagdala sa pamilya o relasyon kay dili gyud sa yon, diba? Mura kini kinang paglayag sa dagat pa. Kay adlaw nga kalmado ang balon og daw sa adlaw nga magsigi ra intawon kag kalabang tapak sa tulo ka ano ba kay basi malunod din taon imong gisakayan. Kinsa man diha ba nakatagamtam karon sa ginatawag nga empty nest syndrome. Ato na din balikon ha. Karabang maglagot ka sa kasaba mga katropa sa mga bata tauna apan karon nga nagminyo na nalisang na. Maski gani tingog sa langaw gani sa kwarto madungog sa nimo sa kamingaw. Adyadugan pa ni Ana. O saon na lang ang pagdisiplina sa mga anak nato karon nga mga Gen Z o Alpha. Sa una, sa rakatanaw sa itong mga ginikanan, makurog man dahin ta. Pero karon inaan ra ka. Ay, sige ka no diya, ma. Ay, sige ka no diya, pa. Kaya ma-stress ka lang. Relax. Diba? Tinuod na. Di lang na. Ang saan imo pag-usaba, mga katropa, pag-preserbar sa kilig o romansa sa imuhang partner. Kung pila na kadekada mo nag-uban. Diba, usahay, diba? Inigabot na gani sa pikas kabahin sa edad. Imbis nga, I love you, babe, ang ginasulti. O sa may gina-remind sa imo sa mga asawa. Di na na musulti o I love you, inig mo gawas ka. Tay, nainom naman imo, imo ang maintenance. O, mao naman, ay ginayaw-yaw sa imo asawa karon. Di naman na musulti, I love you. Diba, real talk man ha? Usahay, gani. Makasulti ka nga, asawa pa ba na ako ni? Pero sige lang. Okay rana kay dawat-dawat talo magkita sa kabaturan. Eh naana magkita mo yung mga edad. Apan ayaw mo kabalaka ha. Kani atong edad, numero rana yung tao no eh. Inanglan bata, ragya pong kita sa ato ang huna-huna. Di po itong isip bata ha. Lahi po na. Rang naga po tayo, kalipay dapat. Naga po'y kanabang spark sa imuhang partner. Okay, dapat na nga ito ang pagkabuhaton. Pero saan lagi, kung puro sa balatian na imong gihambing karon ron, alisod na po kayo. Pero yan kagol ni Ana, ha? ayaw ka goal, i-partner lang yun ang Santong Plus Gold. Kaya ang Santong Plus Gold na doon ay pamaagi sa limpyo o gamhanang kombinasyon sa mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay o spirulina. Ang yabang kasagol mga katropa, makatabang yun sa pagbalikon sa ito ang kalawasan, labing pa nag-idad-idad na ito, mga kurintahon na, mga nahilig na ito, mga 90s. Diba? Makapakusok pa rin sa atong energy. Pwede pa ka magsumba na eh. Okay, pag yun kayo na nai, basta nakasantong plus gold ka. Diba ni, kanunay mga katropa, ang lawas, kikiranglan, ligon, ilabin pa kung kita ang maoy nagkatiman sa toang pamilya. Dinato ang ay kalimtan, kang ato ang lawas, huay baligya as palingki. Nag-inosara ragin ang tao na, mo na nga kamuni nga, ampingan yun ang tao ng atong kalawasan. Diba? Sige, aron nga mag-spark pa na inyo ang mga gibate niya, labin pa kaninyo mga magtiayon. Paminaw sa muna ining sunod nga kanta nato mga katropa. Pero tinindutan ini, nagsikat nga po ni sa mga 90s mga kagilaan. Mauna nga, kung kamudiha, nagpaminaw, maugin eh dapat ang kanta para sa inyo, labin pa sa inyo mga magtiayon. Nga naman na katropang Ruel. Murago ka ng sudan ba? Unsa may usahay sudan nga kanang nakas party. Di ba namang yung kaya ipaulahi nga kaunon, ipadaplin sa inyo na. Nga naman, save the best for last. Kaya mo na. Maraming kasunod ka kanta na ito, gikan kang Vanessa Williams. 1991 song. Oga, usali sa mga sikat nga mga love ballad kani adtong 90s, dekada 90s mga katropa. Tungod sa hinabihan ni ka smooth og orchestral arrangement. Nindot nga melody og sa talagsaon ka emosyonal nga tingog ni Vanessa Williams. So naimo kini dakong worldwide hit nag numero 1 kini sa Billboard Hot 100 sa sulod sa 5 ka semana, laliman mo na yana ni adtong 1992. Nagpabilin na nausa sa mga labing iconic na 90s love song, Hangtod Karon, Save the Best for Last by Vanessa Williams. Dari laman sa Extended Throwback sa XFM 95.9 Gerald, Santa City. Katropa mo! Exciting!
2: Papakalbo!

0: FM.
1: Exciting!
2: Extended throwback. Extended throwback.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
0: Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo. Food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Send money abroad quickly and easily with Enlul Year to Western Union. Your funds go far and fast.

FM。

0: Kalbo!
1: Kalbo!
2: Kalbo! Kalbo! Kalbo!
0: Ayay! Mas pasa mo dagan sa oras, oy! Atong oras, mga kaigilan, mga katropa, nagapaminaw karon. Oy, syempre, ha! Alas 3:51 na! Kumusta si Auntie Ria? Kumusta po na si Tita Ria? Kumusta po si kumpare, si kumare? Nganong di naman imo mahagad og kaon? Papakalbo, kayong saan maghagad og kaon? Kanag pickleball naman kanunay. Bitaw no, pansin na ko, Jensen ba? Amo tog maupag mo gihapon na sa pulumulok ako, kaya pansin na ko, Dres Jensen? Parting daghana ng pickleball court. Ang dating trainingan og boxing na pickleball na. Ang dating parkinganan dito sa usa ka imnanan diya sa may matatag na pickleball na. Iba parting daghana na pickleball court na. Nausog yun kayong pickleball ka noon. Wala ko kasabot kung dula pa ba ang getuyo ni Ana o pasikatay na lang itawon sa mga paddle. Pero na yung ba seryoso? Seryoso yun, dula yun ang tuyo. Exercise yun ang tuyo. Kay paninton, magigit ka. Bisagod saon. Pero lagi ang uban, mahuman lagi pasingot, nagsige mapuglamon. grabe kayong era sa pickleball sa tinuod lang. Iba perting ninduta yung taon ay. Tawagon taman nga og sporty o naanad lang yun ka na sige dagandagan. Diligid ba ilad nga, kumbaga, karong mga panahuna, agisakop na kita sa ginatawag na itong pickleball fever. Diba, katanawar ko ninyo, halos na lang suok sa syudad. Halos na lang mga sikat kapatid kayunan dati. Ano yung mga pickleball court? Di na lang kay ang mga social nga gym o private courts ang naa. Bisan ka mga multipurpose pavement, mga covered areas, mga covered court. Diba, usahay, gidominar na ganyan taon sa pickleball. Dati ganyan ito, nga basketball court, namuhatan ganyan tawang dunga ka court sa pickleball. Diba, napuno na yung tawag tingog sa pop, mga plastic ball ba? Makahikbi kaya mga dating varsity sa basketball o mga volleyball player o dating mga Zumba, fanatic, na magpasingot nung taa karon, may sold-off na yung tawag ng mga neon o headband. Makakurat, diba? neon na, uso ng neon nga ka ng sapatos. Halos talang, mga katropa, wala na yung tawa, nagkaniyon-niyon na. Nagkupot na, grakita. Murabag ka ng ping-pong paddle, nga gipadakura, mawa na siyang pickleball. Tanan gusto na mag-dink, tanan gusto na mag-singkit, o 0-0-2. Ano, mga birada na daya. Diba, pinakalingaw pag yod. Sa kaninga padula, mga katropa, ka ng mix. Diba, sa mga magdudula, ngayon mo makita daya sa court, ka ng babaeng lalaki ba mo, na ginatawag na itong mix. Makatbang ni mo ang tinuod nga tito ni mo nga naka-knee-brace. Makatbang pagit ni mo. Pression sacks. Nga burabag makigubat. Pildi 100 days sa usakatita nga naka-sunvisor. Samtang nagdaladalag tupperware niya nga mga slices nga pakwan. Di ba? O ayaw kumpiyansan. Kaya abin ni mo chill lang nga dula. Kaya dili kayo kusog mo dagan. Apan inig sa kitawag nila na kitchen line na. Ang iskutan, grabe na ka-intensyon diya, mga eye contact. Mas stricto ba na sa Corpus Barangay ba? Ang pagbantay ko na nagdunob ba ka sa linya o wa? Napayo ba? Magkapil-apil ang pickleball kay mga puot kay sexy, mga sexy kay suot sa mga baye. Atik-atik na yun. Nagdula ra ka isa pero dula, lingkod na daghan kaya nagsige na nagpaniid. Ay, di bitaw ay. Okay kayong pickleball mga katropa ha. Di lang ni kabahin sa pag-ehersisyo kundi ni bahin kini sa banding, sa iyong mga higala. Imbis ka dito mo sa imnanan, mag-pickleball na lang mo. Magka-apil, mag-chismis na yung napita. Di ba? Human sa perteng pasingot mga katropa o singkitan ay sa court. Ang ending, kabalo mo asa. Diretso sa kananan, diretso sa kapihanan para mag-rehydrate ko, no? Pinaagi sa ice coffee, pinaagi sa only rice. para ayo ra gyud kahibulong nga kun nganong nagkadaghan ang nahok niini kay sa pickleball man gud. Actually balido man gyud siya nga ehersisyo nga ibong mahimo. Og di lang kana nakachika pa ka sa imo mga higala og labaw sa tanan na kay rason nga mo palit og bagong outfit og cute nga mga racket nga makit-an diha sa imong my day. Aminin, mao nay tuyo mag pickleball.
1: Alang ka diha dati.
0: Ay nako, hapit tabugani siguro ko mo duha ang pickleball ay. Ganahan man ko basta na magputpuot diha magdula-dula pickleball. Pastilanan pickleball fever sa Jensan. Pati gani sa Sarangani, alam magyapon ug gapulubulok. Pati gani di astupi. Pero unsa man inyong ginabuhat diha mga katropa, importante nakapasingot ay. Nakapasingot ba? Importante yun kayo na karoon ka na magpasingot yun ta. Alright, taka-anap sa kamog nga nindot niya kanta. Hey, more music, more fun, maginta din mga kaigalaan. So less lang takayo si Kikstorya para maganahan po mo niya o makapaminaw po ng mga nindot niya kanta gikan sa XFM 95.9 General Santos City. Trisha Yearwood, atong ihatag ka ninyo. Trisha soundtracks ni siya sa movie Kung Asa Unang Nisikat. Ang kaning artista nga naa sa Con Air. Ah, di ba? Ah, soundtrack magudi sa pelikulang Con Air. How do I live? How do I? Bahin kini sa usa ka hilabihan ka lalong kayo nga pagpadayag sa gugma o kanabang dependency sa usa ka kapareha. Ah, arena, di na tamaglangan oy. Para ni kaninyo mga katropa, how do I live? Gikan kang Trisha Underwood, the best female country vocal performance nitong 1998. Dari lang na sa XFM 95.9 Journal, Santa City, katropa mo, exciting, kauban si Papa Kalbo!
3: Papa Kalbo!

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid gini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: pare. Kung saan ang pag-rock sa body kay nagluya man. Nagulang sa mad, pero tindugaya naman ni, wapa na ayo. Ay, basi ko dyan, diabetic niya kahayo, wak ka mapacheck up sa ibang doktor. Magpacheck up in taon, dedo. Delikado na, labing pa na yung idara, na kurintahon na ako, ako rin naluoy.
1: Malang ka rin, adali.
0: Ay, di bitaw, itita ngayon, magkumpiyansa mga katropa, ha? Sa sakit ka diabetes. Kaubag nga po niyo, Papa Calvo. Dari lamang sa programang Extended Throwback. Siyempre mga katropa, it's still me, it's still here. Ang oras na to, alas 4.17 na magandintawon. Speaking of diabetes, ato mga katropa, diha mga nagkapaminaw. Istoryahan sa nato ni Kadali. Bago kay seryoso na kayo mo diha, grabe na yung sayaw-sayaw. Pero nag-golden tawon ka, kaya ang mausamad, wapan na ayaw. Kabalo mo mga katropa nga diabetes, usaka na sa mga sakit nga dili na bago sa atuang dunggan. Apan, pabiling gihapon kini, nga usa sa pinakadakong hulga sa atuang panglawas sa kadaghanan karon. Kasagaran, magsugod kini sa hinay-hinay nga pagtaas sa level sa sukar sa dugo o blood sugar. Sa atong lawas, tungod lagi sa dili balansing nga pagkaon. Kulang ta sa ersisyo, wa ka nag-pickleball, wa ka nagsabay sa uso. O tungod mga katropa sa gender, tungod sa kanabang nakuha nimo sa imo mga ninununuan o family history. Amo ba mo ang lisod sa diabetes kay gitawag kini nga silent killer. Mobiyahe kini sa imong sistema nga walay klarong gibati sa sinugdanan. Apan sa kadugayan mga katropa kun imo kining mapasagdan, mamahimo kining hinungdan sa mga komplikasyon sa tuang kalawasan. Mauna nga, di kita angay nga magkumpiyansa. Kung dili gani kini maatiman mga katropa o kumbaga mapalabyan lang sa taas nga panahon, nga grabe na kataas ang blood sugar nimo diha, dako kay posibilidad nga maapektuhan ang kanibang nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Dakit na sa mga risko din nga, mao ang pagkahuyang sa kasing-kasing, pagkaguba sa imong kidney o bato, pagkabuta, o ang hinay nga pag-ayo sa mga samad nga pwedeng padulong ngadto mga katropa sa infeksyon niya. Di pa yung kamaminaw.
1: Bahala ka rin, adadi.
0: Bahala ka rin, adadi. Yung kanya ron. Nga gamos niya na mga katropa kay Bolo Babo nga ang usa ka tawo nga adunay diabetes. Dali ra usab na siya batiog kalang kaluya. Sige kahawa sa ihi mga katropa inibira sa kagabion. O dili nga kumbaga dali nga kumbaga batiog kakapoy bisan gamay lang gani nimong lihok hala kapuyon dayong ka. Kabalo ba ba malikingan o makontrolar ang diabetes mga kagalaan kikinahanglan yun nimong disiplina. Disiplina gina sa kaugalingon. Paguhon mo imong lifestyle. Importante ang pagkunod sa mga pagkaon nga tamis ug tagas kay mga carbohydrates. Kaya kanang kanon nga imong gikalingawan na. Nga regular yun nga paghilihok-lihok. Regular yun nga pag-exercise. O ang paglikay sa sobrang stress. Abang gawa sa saktong pagkaon o aktibong pamuhunan sa kalawasan, dako sab o tabang ang paghatag o dugang proteksyon. Dugang suporta sa atong immunity o sa atong mga organs aron mas mahimong grounded o himsog ang atong panglawas kada adlaw. Ayaw gituguti nga magkasakit ka kung gahit kang ulo. Mao ganit tubag. Kung gahit kang ulo. Mala ka rin adadi. Pero kung maminaw ka, paminaw. Aron nga mas mapalikod ang imong panglawas batok sa tensyon o mga risko nga dala ni ining taas kayong blood sugar mga katropa, paminaw mo kang Papa Calvo. Panalip di ang imong lawas pag inom og Santon Plus Gold. Aduna ka rin home sa Mangosteen, Santons o Ampalaya. O ka rin mga natural nga sagol ni mga katropa nga nailhan sa ilang antioxidant properties o sa pagtabang sa pag-regulate sa level sa asukars dugo. Ang regular kapag take o Santon Plus Gold, makatabang ka rin sa paghatag o dugang kanimong kusog, pagsuporta sa saktong sirkulasyon sa dugo o pagpreserba sa imuhang kabusog aron nga padayong kang makatagamtam o mas presko o aktibong kinabuhi. ing naan bitaw tamo nga maminaw mo kanunay nako dere sa sibyahanan sa XFM di gyud mo motuo. Ayaw hulata nga makasulti sila nga
1: malakari atati.
0: Ampingan yun ang kalawasan mga kagilaan. Mo gini pinag importante sa tanan. Ayaw gini pasagde inyong lawas niya. Eh base unya sa iyo tama closing time ani. Gawas ka na sige ka pickleball din ha. Okay naman gina pickleball. Huwag kita problema di ha. Kikirang lang gini mo og sakto nga kanabang exercise. Sakto nga pagkaon balance atong tawag diyan ha. Og sabayan nimo na siya og Santon Plus Gold matag adlaw. Ay mo ka gold. Ang Santon Plus Gold purong herbal. Natural mga kagilaan nga makatabang sa tuang panglawas. Alright. Ala sige, music na buta. Tagaan tamog nindot ka mga music love songs mga katropa para sa inyo, honey. Kanibang makahatag kaninyo ka ng kalingawan sama ni ini mga kagilaan, oh. Nakadumdum sila, oh. Mga hip-hoppers niyang napita. Unsa man ang kanta, Bone Thugs in Harmony Song. The Crossroads. Ay, hatag nato na kaninyo mga relax sa samuni. Relax ay, istorya pa ko na rin dapita. More music, more fun. Dari lamang sa programa ang extended throwback your favorite 90s music. All hits. All the way down until 5 o'clock in the afternoon. Right here on XFM General Sara City. Katropa mo, exciting with Papa Kalbo.
2: Papa Kalbo!

0: Throwback. Extended Throwback.
1: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si George, sakit o kapo sige akong lawas. Wala d'yo ilami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nagkumandar na ko amin. Zanton Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zanton Vitamin C.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
4: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule.

0: Ina kong
1: lahi ng panahon.
0: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix.
1: Okay, kaya akong pumati dyan.
0: Katong mga parehan ako na senior citizen,
1: hindi na kayo tuhod siguro.
0: Sulayin ninyo yung premium D3 coffee mix.
1: Kayo mo balik dyan ang inyong kabaskog.
0: Sulayin ninyo.
1: Wala kani
0: ingon nga
1: nagbinuhan ko.
0: Basta tinuod dyan kini kaya nasulayan na dyan ako ni.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: XFM.
12: Exciting!
13: Santo Plus Gold.
14: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulukat

0: mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Uy, Maji, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon, exciting.
2: Extended throwback. Extended throwback.
3: XFM.

0: FM.
1: Kalbo.
0: Apa kalbo?
1: Kalbo, kalbo, kalbo.
2: Malakari atati.
1: Fatima Rainy Song. Hey. I said, hey, hey, I love you till the morning comes.
3: Invent pamor.
1: Ay, dili, oy. Tinood man akong ikanta. Ay, nako, ang bot ninyo diha, ay. Oy, atong oras, mga katropa, syempre. Paso, yun as 4.50 naman yung tao ni sa kapunon. Ang saramita, kanibahina ito kaninyo sa Santo Plus Coffee Mix, ang kape. Kapakatabang sa tuang kalawasan o katulpo kaninyo. Siyempre sa Santo Gold Coffee Mix, ang kape po. Doon ay glutathione and collagen. Kamapalit kini sa paborito ninyo mga butika. O siyempre, kanibahina ito po kaninyo sa Western Union. Yeah! You know! Uy, pastilan. Apit na taman ng minute, pero bago taman ang hit, mga kaigalaan, siyempre, isa na ito kalimtan, mga kaigsunan, nakaan po na ito pagtagad, kini nga ito mga katropa diha nga padayo nagpaminaw sa tua. Sa mga taga-Pulumulok, ay may nga po na, salamat kayo kanin yung tanan, ha? At least nalingaw ta ginagmay, si ginagmay na nga ito na kong lingaw sa inyo, ha, mga kaigalaan, pero nindot mapo nga mga musikang gibilin ako sa inyo, ha? Okay, ragyo kayo na. At this man lang, naagyapon mo diyan, nagpabilin, wak ko mo nagbiya.
2: Halang ka rin, Adi.
1: Kay sama sa akong kingon, ang mobiya sa itong programa, mga pangit kay mong dagko.
0: Papakalbo.
1: Diba? Nga na lang ginampeg sa itong life. Anyway, oy, sa itong mga kaisunan, ayun na ito, di na ito ang kalimtan, mga katropa, ang itong programa. Oh, siyempre, mga nindot ka musika, gikan ka na alas 4.30. Dari yung madunggan mga katropa, kribang mga novelty song, mga love song sa mga unang panahon nga wa pa mong gianak. Tapos tayo mga pangmasang danceable tracks ngan ha. Play tayo mga budot sa kung sa may gusto ninyong kanta niya mga katropa. At least malingaw ka mo mga kaigalaan. Kaya pagkala sa isdiyan at magsugod sa itong mga balita, dapat rin na din ang itong express balita kung asa makauban ninyo. Si katropang Philip Oligario. You know!
2: Alang ka rin, Adati!
1: Alas 6 ka na siya, kutob. Alas 6.30, yung pagkauman niya na The Secret of Health. Yung pagka 6.45, sa buntag, kutob ka na alas 10, mga katropa. Madunggan ninyo, mga kaigalaan. Ang programang Bullseye, kauban si katropang Rowel Dumantay. O siyempre, si katropang Chris Ligaspi. Yung pagkauman, madunggan ninyo ang mga bayot sa kalibutan. Pagka alas 10, regular na gina sila mga kaigilaan. Kung ako, ikaw. Ah, di ba? 10 to 12 noon. O, na programa na to mga katropa. Ha, ayun mo kalimot yan. I-promote to you din rin. Kaya pagka alas 12, kung ito, alas 12.30, syempre, mauna siya mga kaigilaan ang ito ang programang XNN. Balita na siya nationwide mga kaigilaan. Diba? So, nindot ang ato ang mga plastada na rin. Pagka alas 12.30, kutob 1.30, syempre, mahitungod na po sa atong panglawas. Pakaoban na to mga eksperto niya, mga doctor of naturopathy, arong wiskot niya o mga balatian, mga katropa, kung sa'y mga angay na itong buhaton, kung sa'y itong mga kaunon, arong dili kita basta-basta nga magkasakit. Yun na siya niya. Pagka 1.30, kutob alas stress, syempre, makaoban ninyo ang programang X-Ray. Diba? Doon ay mga suwat tampo diha mga kaigilaan. Kaya tod ka rin nyo. Araw nga din doon ang inyohang siyempre pagpaminaw. Ana ragyo ng peg. Saan taman eh? Pagka alas stress, kutob alas 5, ako ang inyong makauban. Papa Kalbo.
0: Papa Kalbo!
1: Gets nyo na ba?
2: Malakan na tabi.
1: Basta yan ay nagaling oras sa alas stress hapon, kutob alas 5 sa hapon, ako na gina. Yan, pagka siyempre, pagka alas 5, madunggan ninyo mga paborito ninyo, mga FRC music, folk rock and country music.
2: Alakan niya, Daddy.
1: Mga alternative music, kasagol-sagol na natin, mga kaigilaan niya, pagka alas 6, siyempre, ang reformasyon. Inyo na siya madunggan, o saka religious program. Na hatod ka ninyo, mga kaigilaan, sa reformasyon. Yan, pagka siyempre, Paborito na po ninyo mga music ka. Pagka alas 7, kutom alas 9, then alas 9. Hanana po yung DJ de mga kagilaan. Bawa na nga ito ang unod sa itong programa dito sa XFM 95.9 Charles Santos City, diba? Perting ninduta. Kompletos Ricardos dito rin mga kagilaan. Na ay programa nga, kumbaga, mas stressful mo ginagmay tungkol sa mga balita. Na po yung programa nga makahatag ka ninyo kayo. Para tayo oras, salamat sa iyo pagpaminaw. Leaving you this last one. Kapag we get something from Semisonic. Closing time! Salamat kayo sa iyo pagpaminaw. And si Papa Calvo, nag-iingon kanyang bambay. For now, take good care of yourself always. Because Papa Calvo takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Here's the song right now. This is Extended Throwback. XFM 95.9 General Sara City. Katropa mo, exciting. Semisonic. Closing time.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47-3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live

0: tita.
1: Mm-hmm. Okay ka?
0: Puta na ko niyo ba? Mm-hmm. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Kasi yun. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting! X F

0: Naamagod ko yung tiayan niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlunir. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito.

kaayong evening kanyong tanan, mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Ato ang oras, alas 6 na ning dapit kagabi on. Igala, kumusta? Mayong gabi or mayong pagpahimutang kaninyong tanan din ha, kung asa man kang bahina karon na himutang higala o igsoon. Dinindapis kagabion, mauna sab ang takna, oras, minuto, gutlo, nga diin kita makiguban kaninyo. Ato na sab nga sublion, pag-isgot-isgot ang mga butang, dunay dako, kaayong kalambigitan sa development sa tuwang tibok nga pagkatao, mga kaigsunan. Labi na yun kining tulo kabutang nga kinahanan ma-develop sa tuwang pagkatao, gikan sa tuwang lawas na nutoknonog ispirituhanon nga pag-uswag, mga kaigsunan. Good evening, everybody. Murag nga masalapid pa man ang tuwang dila, mga kaigsunan, kay medyo murag dunay bara ang ato ang tutunlan, no? Pero bisan pa, dili na siya makababag sa ato ang paghimon nga programa ni dapit sa kagabion. Well, God is good all the time, hini mga orasa. And then, makaingon taga, dalaygon kayo ang Ginoo, mga katropa. Ala, mag-uba na usab kita. Ang kontao niyang alas 7 ning dapit sa kagabion. Og andaman-damang yung matag-usak ka mga kaugalingon, mga kaigsunan, while na nihapon mo din ha. And then while nagasigup-sigo pa mo sa inyuhang mga sabaw or ang uban nagapangapi ba, no? Labi na gyud sa mga nagagamit sa Santon Plus Copy, na Santon Plus Gold, mga katropa. Hala, ayaw gyud mo kalimot, inom gyud mo, mga kaigsunan, kung tungod kay dunay dako kay na nga benefits nga makaayos ato ang lawas, mga kaigsunan. Muna igingon sa ato ang mga promoter din, hinga, nakapangapi ka na, no? Nakatambal ka na, nakapangapi ka pa. And then may gabi iusab, labi na gin sa ato ang kauban karon, musa ka batanon og guapito na ito nga technician karon, si katropang Joffrey Parinio. Muraga dugay-dugay yun may magkuyog ani mga kaigsunan. And then, ang ito ang mga katropa, no, labi na sa mga naka-tune in sa XFM Tagum sa 107.1. Good evening and happy listening kaninyong tanan, mga kaigsunan. May ngunod sub sa naka-tune in sa 99.1 XFM Jinsan. Labi na kang katropa Ray Ferrarin. Kung siya paghihapon ba ang ito ang kauban ni Nindapits kagabion, mayong evening kaninyong tanan. May nga pagpaminaw o may nga nosab sa nakatune in sa 99.1 XFM Mati. Good evening kaninyong tanan, mga kaigsonan. And then agtutas Bukidnon sa mga nakatune in sa 101.7 XFM Kidnon. Mayong pagpaminaw, God bless kaninyong tanan, mga kaigsonan. May nga nosab sa nakatune in sa 89.5 XFM Pagadian, no? Update daw ko numos ang mga katropa na to sa taga Pagadian be, kung naapabata din ha, no? Pwede mo nga mo update sa to ang GC, mga kaigsunan, para atong masubaybay. So, atong mamonitor kung live pa bata din hang dapita, mga kaigsunan. Labi na yun din na sa may XFM Ipil Sambuanga, no? Good evening kaninyong tanan din ha. Labi na gyud din na sa may Pagadian, no? Sa Ipil, sa Pagadian day ang ato ang mga kaugsuonan, ang Palera family, Lucerna's family, mga kaigsunan. Good evening and happy evening kaninyong tanan, mga kaigsunan. May ano sab sa XFM, no? Di na sa may nakatune in sa 89.1 XFM Davao. O sa mga nagasubaybay sa XFM Davao Katropa Digital, mayong pagpaminaw o mayong gabi kalinyong tanan, mga kaigsuonan. Kita nagpanghinaot nga ikaw karon na aka sa mayong kahimtang.
luyo sa ato ang kanindot sa tuwang panahon karon. Nindot kayo ang atuang panahon mga kaigsunan, medyo init-init kaganina, katong mga dunay gipang bulad, no? Sigurado yung ko nga medyo uga-uga gito ron. Napilanagot kaadlaw nga nag-init mga kaigsunan, itagaan dito ta og paboros Ginoo, katong mga dunay gusto nga ibulad. Karon na gito ang time, na gikan sa kupras, kakao, kape, mais, kahoy nga bag-o nga binugha, hinalay. Muna nga, pasalamat sa ito ang nabaw mga gahom tungkol kay chance na para sa ito. Mula lagi, ang ulan, atong ipangandoy sab, pero sahay lagi manubra man, no? Kita na to ang sitwasyon sa laing lugar, labi na ganyan din sa may bandang Luzon, no? Naglutaw-lutaw na yun ang ilahang mga sakyanan ditong dapita mga kaigsunan. Muna nga, bisan to din nana ang mga panghitabo sa tuwang palibot, never forget, and then don't forget yun mga kaigsunan, to say thank you Lord. Salamat as Ginoo. To nga naka-encounter ta og mga trials, mga sitwasyon nga sama ni ini. Kay usahay ra ba no na makalimot na ta og sampits Ginoo, labi na gyud kong naata sa panahon sa kahayahay, naata sa panahon sa kahamugayoya. Nga bura bitog walay problema nga ni abot sa to ang kinabuhi. Walay wala kay problema nga gisulbad, no? Wala kay utang nga ginabayaran. Umuraga, walay kaguliyang. But in times of hardship, mga kaigsunan, naman tas panahon sa kalisod, don't forget to remember nga pasalamatan niya po na ito ang Ginoo. Muna'y giingon sa ito ang kanta karon nga, Lord, I offer my life to you. Subot ipasabot, ang Ginoo, mga kaigsunan, na nasayod kung unsa ang ato ang kapasidad, nasayod kung unsa ang ato ang kaya, nasayod kung unsa ang ato ang asa ang limitasyon sa ato ang pagkatao. Okay, so may gabi yung sub sa ato ang mga listeners din sa may Perkibalang gihapon, no? Canada family, and then ang Econor family, good evening kaninyong tanan din, ha? And then ang Risa family, good evening. Og, di po na ito malimutan di ay, ang Babanto family din nasa may Purok, Masigla. Sa Lawagan, Quezon, Bukidnon, ang Babanto family, and then ang Econar family. Shout out din na sa inyo. And then, itong idungag, no? Yan o na ito, ang Kalyaw family, mga kaigsuunan. Mayang gabi, og, mayong pagpaminaw kaninyong tanan din, ha? Inaot nga naamok ron sa mayong kahimtang. Inaot nga inyong na-enjoy ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa ato, matag-adlaw, matag-buntag sa ato ang pagmataog, sa ato ang pagkatulog unya nga gabi. Ato nga gipanginaot mga kaigsunan nga ato mabatnan gihapon ang kalinaw, no? Ang kalipay nga ato ang gikinahanglan mga kaigsunan, no? Tungod kay maura magyud ni ang ato ang or mao ni ang ato ang chance nga mopaabot ta sa ato ang mga pagpasalamat nga to sa ato ang labawng makagagahom. Good evening and happy listening sa ato ang mga kaigsunan din sa may Tagum, no? Labi na gyud ang Dumaguete family, Struira family, and then ang Abu-Abo family, ug ang Bohol family, mga kaigsunan, na ato gitimbaya ang ato ang mga kaigsunan din. Labi na gyud sa tanan nga maabot sa ato ang programa karon. Ako nagapanghinaot kaninyo mga kaigsunan nga plaster na mo din, ha, no? Tungod kay nini mga orasa ato ning gigahin para sa pag pagpamalandong sa pulong Ginoo nga ma-remind ta kung asa natang na bahina, unsa ang ato ang pagkinabuhi, unsa nga to ang goal sa to ang kinabuhi in regard sa to ang spiritual aspect mga kaigsunan, and then unsa na to nga mahimong hugot kaayo ang relasyon sali kanimo og sa to ang labang makagagahom mga kaigsunan. I-try gyud na to og analyze, i-try na to og check para mahimong healthy kanunay ang ato ang relasyon
ngadto sa ato ang labong makagagahom mga kaigsoonan. Og speaking of healthy, mag-start na siya sa imong healthy connection sa imong neighbor or sa imong isikataw mga kaigsoonan. Doon na kay hugot og gitawag og nindot kaayong relasyon nga na-build up sa imuhang silingan, sa imuhang isigkatao mga kaigsoonan, or sa imuhang kauban sa simbahan. Og mayon usab, siyempre na to malimtan ang sulod sa imuhang pamilya, and then makita nimo ang epekto. No? Makita nimo ang effect mga kaigsoonan na mabatna nimo ang kalinaw, kalipay. Sige nimo ma-feel nga, oy, doon ako'y problema da. Muna nga, ato lang nga bantayan, o gato ang kanunay nga ginamonitor, ang ato ang connection nga to sa Ginoo, kay basin o niya, og, every now and then, pwede tayong makatulog, pwede tayong makapahulay, or pwede tayong mapotol ang ato ang connection nga to sa Ginoo, o ang gamiton rabaan mga kaigsoonan, kana mga material nga mga butang nga naa sa imuha karon pwede nang makapugong, no? Pwede nang maka-divert sa imuhang atensyon, pwede nang makuha-kuhaan ang imuhang panahon ngadto sa pagpangalagad ngadto sa ato ang labong makagagahom mga kaigsoonan. O siyempre, ato ang programa ato kaninyo ni sa Seventh Day Adventist Reform Movement o ginabagan kini o gipulihan ng sub kini sa Yes Wealth Group of Company labi ni good sa CEO nga nagdumala ni ining amount ng stasyon sa XFM mga kaigsoonan, Dok. Remilito Oy. Ato nga ipaabot ang ato ang pagpasalamat o pa sa kahigayonan nga yang gihatag nga ni kanato mga kaigsoonan. Okay, so before ta mag-start sa to ang pag-hisgot-hisgot sa mga butang doon ay dako kang kahimuan sa to ang espirituhanon mga kaigsoonan. Ala, maminaw na kita or muagto na kita di ay, no? Ato ning ablihan ang ato ang programa pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan. Ala, obani ko ninyo nini mga orasa atong itunol ang ato ang matag-usa ka mga kaugalingon ngadto sa presensya ng sa ato ang labaw makagagahom. Atong ibalik kaniya ang dungog ug himaya igala. Atong ipaabot kaniya ang ato mga pagpasalamat, ang ato ang kalipay, labi na gyud sa panahon nga diin kita masipyat ang Ginoo naga maluloy-on kanimo, kanako, kanatong tanan. Ubalik ko ninyo, ato ni pag-ablihan, pinagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta, dalay gon og silimbaho namong Dios tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo aniya na usab kami kanimo nagaduol dala ang among mga pagpasalamat ilabi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo nga nabatnan karon. Ginoo salamat kayo sa imong pagtagbo sa among matag usa ka mga panginahanglan, sa among matag usa ka mga inadlaw adlaw nga mga panginahanglan. Ikaw naghatag ka na mo sa material, sa physical o nagpahinomdom sa espirituhanong butang. Salamat kay Ginoo sa imuhang pag-preserve sa matag-usa na mo kakinabuhi. Imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman. Gilukay o giluwas mo kami sa mga nagkalainlaing matang sa balatian. O Ginoo, aniya kami karon na sa matubangan. Dalangan mong pagpaubos o kami naghahuna-huna nga kung wala ka, wala usab kami mahimo. Among giampo ang amuang mga listener nga nagapaminaw karon sa nagkalain-laing lugar. Ikaw ta mag-bless usab kanila, maghatag kalinaw sa ilahang matag-usa ka mga pamilya nga garepresentahan. Luyo sa mga problema nga ilahang nagian, ikaw ta magalig-on ka namang tanan Ginoo nga makasurvive kami sa matag dagko o gagmay nga mga pagsulay nga ambot sa amuang nga kinabuhi. Among giampo ang matag-usa namo ka mga pamilya nga garepresentahan. Ngaon ta ang kalipay, amo ta mabatnan, ang gugmang pakigdait, anaa kanunay sa amo nga taliwala.
Maingon usab sa nagapaminaw nga dunay balatian, Ginoo ikaw unta mag-aayo kanila, mag-hikap aron sila makahimo sa pagpangalagad o pag-himaya sa imo hangalan. Kamita kining programa ingon nga instrumento sa pag-abli sa unahona sa mga kaigsuunan nga nawadan o paglaom nga nakanimo. Naluyas pagpangalagad, hinaot ginoo nga ikaw mag-aayo o mag-tabang kanila, mag-adasig aron sila makahimo o kaming tanan makapangalagad nga nakanimo. Yan po sab kini namo kini nga maong istasyon, mga staff, technician, CEO, manager, sinaot nga ikaw mag-a-bless kanila, maghatag sa mayo nga panglawas aron sila makahimo sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan. Basay luwa lamang kami Ginoo sa among mga sala ug din kami nakasalabato kanimo. Kining tanan among ginapangitog diyan gisalig pinagilamang sa ngalan ug among ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay mga kaigsoonan, balik ta. Dalaygon kay ang Ginoo, no? Salamat og kay nakig-uban gihapon mo sa ato ang gihimo nga programa karon. Ang Ginoo naghatag ka nato og pamaagi kung saon pagsulbad lagi ang ato ang matag usa ka mga problema mga kaigsoonan. Okay, sa dili pa ta mo padayon ngadto sa unahan. Maminaw, sab kita og mga nindot kayo nga mga musika, mga kaigsoonan, agi og pagdasig kanatong tanan, pagpahinomdom pinagis awit.

Praise the Lord. Hallelujah mga kaigsoonan. Nindot kayo ang minsay sa awit, no? Nga to ang nadungog ni Nindapits kagabion. Una, ikaw ang kusog, no? Pasabot, tama yung gingon ni Ginoong Kristo nga without me, ye can do nothing mga kaigsoonan. Muna nga, ninintak nas kagabion, the light doon kayang Ginoo. Kanatong tanan nga nakigiga hatag sa tuwa matag-usa ka mga gikinahanglan, nagpahinomdom ka na to. Now, agto ta sa tuwa nga pagtuon mga kaigsuunan. In connection sa tuwa nga gihisgutan kagabi, mahitungod sa balaod, logi hapon na itong isgutan. Ay alam mong kapura, gidin ha. Tungod kay, importante manggundi nga ito ang makuha ang matag ang gulo para atong ma-consider ang matag butang magagmay og madaggo mga kaigsoonan ato nga matimbang-timbang nga bisig do na tay nga malatangan do na tay kanang ma-miss nato no ang usa ka butang may nang atong tanawon ang every side balaod mga kaigsoonan para ato gyud nga masuta kung unsa ang mga butang nga kinahang nato nga i-apply unsa mga butang nga kinahang nato nga kanang pagahimuon mga kaigsoonan. Karon, dili lang kay mag-isgota, mahitungod sa balaod, atong i-add ang word na grace. But ipasabot, gracia. Na? Pag mag-isgota o gracia, mga kaigsoonan, na nagpasabot na siya nga kan? Libre. Wala na siya i-involve og money. No money involved. Gihatag na si Moha. Pwede na magtawag na ito og gift, no? Wala na gitawag og bugti. Wala na gitawag na ito og kanang kunsay bagay in return, no? Nga pag tagaan ka og gasa, obligado nga muhatagpog ka. Na wala man mo na dili na mo ipamagis, Ginoo, mga kaigsoonan. But speaking of return, ikaw na mismo ang maguno na nga grabe no tagaan gani ka og gasa niya ikaw inana ka ka ungrateful nga dos Ginoo. Remember sa ato ang gisgutan no kay ang ato pagisgutan karon is law and grace balaod og grasya. Inomlumigson, the law represents God's holy standards and command that define sin. Sumala pa sa tuwang gisgutan gabi. Siya mo'y mupatudlo, mupailas ima kung asa kang bahina na sipyat. While grace is God's unearned favor. But pasabot, pag magisgut kag unearned, wala ni mo na hagui. No? Mamito ang ingon si Apostol Pablo sa iyong sulat sa Roma nga, si Kristo nagpakamatay kanato nga sa, take note, nga sa makasasala pa kita, si Kristo namatay. Alang kanato og dili lang kay alang kanato mo nay good news alang sa tibuok katawhan mga kaigsoonan. Usbon ako, the law represent God's holy standard and commands that define sin, while grace is God's unearned favor, love and power given through Jesus Christ to save and help believers. Grabe no? Inana ka nindot mga kaigsoonan ang kugmas Ginoo nga naka nimo. Kanila ka natong tanan. Pag magiskot kag unearned, wa ni mo nagihaguan, wa gipatuluan og singot, wa ni mo nagipatuluan sa imuhang dugo. Wala, dili ikaw ang niantos, dili ikaw ang nagpasaan sa cross, dili ikaw ang gilansang dito sa cross, dili ikaw ang namatay sa sala nga imong gibuhat, dunay gracia og no other than which is Jesus Christ mga kaigsoonan nga bugtong nagtubos ka na to. Siya nga to ang hulip. Siya nga to ang substitute mga kaigsoonan. Mas muna ko ha, while grace is God's unearned favor, love and power given through Jesus Christ to save and help believers. Na? Manigingon din nga, rather than completely cancelling its others out, the law shows people their need for help. And grace provides forgiveness and spiritual
power. So buti pa sabot mga kaigsunan ang balaod nagpakita ngadto sa tao, no? Ngadto kanimo kanatong tanan nga nanginhanglan ta og tabang. Samtang ang grasya nag-provide, no? Nagahatag og kapasayloan. Og naghatag ka na to og espirituhanong gahom alang aron sa pagsunod, I mean, no? Aron sa pagsunod mga kaigsunan. And then atong itistingan og susi mga kaigsunan ni Napis kagabion, may tungod kung unsa gyud ang role sa balaod, the role of the law. Unsa ibot pa sa role nang unsa iyang trabaho, unsa iyang part, unsa iyang bahin, unsa iyang katungdanan. Now, karon ato lang gibalik-balik mga kaigsunan ug ato pag yung balik-balikon nga ang katungdanan sa balaod na sumala pa din he choose right and wrong. Si for example sa ato ang panimalay noon may gabi sa ato ang mga viewers na binigit kang brother GC Kasanta dinas may patag and then kang sister Bagnaan Arlene good evening sa imo din sa mga lectioner nato ni atong gisgutan ang law and grace na ang balaod og ang gugma og atong itandi kining duha kung unsa ang trabaho sa balaod unsa pod ang mahimo sa grasya. Sa kung ikaingon ng daan, mga kaigsuunan, ang balaod nagpakita kung kin- uns-

gitawag na to magkinabuhi ta mga kaigsoonan. And then the second point, kay first point man to, is point out sin. So the law acts like a mirror to show people the fall short of God's perfection. But pasabot, tingon si sulat ni Pedro nga magmahingpit kamo, mahingon nga ang inyong amahan nga tuwas langit is perfect. And then sa unsang pamaging, mahimo kitang perfect, tistingay og sunod ang balaod. Kay mo na makita ni mo nga, oy, inanili ang kahimtang sa usa ka taong perfect. Dili ta gitawag og perfectionist, ha? Dili ta perfectionist. Ang ato lang is atong gi-try og diga ni nintaknas gagabion kung how to become perfect. Og usa sa mga guidelines nga gihatag mga kaigsoonan is to obey what God's command. Para ato ma-avail ang itawag itong perfection. And then the second point mga kaigsoonan, the third point is brings guilt. So try to earn salvation through the law only brings condemnation because no one can obey it completely. So, sabot pasabot. Pag imo malapas ang balaod, naghatag or nag-condemning nga to sa usa ka maglalapas nga kinahanglan mo suffer siya og umanto siya sa iyang consequence o sa iyang penalty. Muna ang role sa balaod. Now, ang tuta sa grace, kitulo lang atong ikutlo para nga dili kaayo tadaghan kayo madiscuss atong gikuha ang mga importante lang ang mga butang mga kaigsunan. Doon ay tulog kapunto nga gitawag itong mahimo sa grasya. Remember, ang grasya mga kaigsunan, si Jesus Christ na siya. Siya mo ay grasya. Gihatag, gift from heaven, gihatag. Siya hanga amahan, bugtong anak para kanimo. Kanatong tanan, higala yung soon. Dahil ato makita, unsay role sa grasya, ingon din ni offers free salvation. Pag mag-isgot ta og free, no money involved. Nawagin na yung kwarta din na. Kaya kung kwarta lang ang isgotan, dili na kinahanglan ni mga pakita ang kwarta ang Ginoo tungod kay owner na siya, no? Di na siya ingon nga, kwan? Siya ang tag-iya. Not only the owner, but the creator of all beings, mga kaigsoonan. So niya, mingon ka nga, luwas ako, taga-anti ka og bandi, no? It cannot be na siya, no? Mathematics pa, cannot be. No, na dili na pwede, mga kaigsoonan. Impossible na siya nga maitabo. So, but ipasabot, ang katungdanan sa bala, sa grasya is offers free salvation. But pasabot, grace is gift from God, received through faith, not earned by human effort. Gamay lang kayo nga pagtuo mga kaigsoonan, sumalabas bala ang kasulatan sama sa liso ka liso sa mustasa. No? Kay imo nga pagtuo enough na siya nga muhatod kanimo ngadto sa ato ang manluluwas. Pasabot ko. Grace is a gift from God, received through faith, not earned by human effort. Wali mo na hagoi, oy. Wali mo na paningkamuti. Bugos, kinasingkasing, pure, putli na siya nga offer mga kaigsunan nga without your effort. Gihatag na kanimo higala yung mo na ang good news. Dako kayo nga chance kanimo. Dako kayo kahigayunan nga once nga pinagi sa pagtuo, ma-avail na to na siya mga kaigsunan. Tuhipod. No? Basig na daghan mo kong mga tao karon sa tuwa nga palibot nga diver mga tim og mutuo nga to kang Jesus Christ nga mga to ang Lord and Savior. Gani, doon na po sila ilahang kaugalingon nga pagtulunan. Oh God. Naaman tayo kaigayaiya nga pagtuo. Ang ato alang is itry na to og apply ang mga butang nga ato ang gituohan. Gituohan na to, no? Labi na yun kung nakita na to nga makaayos sa to, ah. And then the second one, mga kaigsunan, is the role of grace is forgives sin. But ipasabot ang balaod or ang grasya, I mean, nagapasaylo sa sala or nagapasaylo sa makasasala. Buti pasabot, the role of grace forgives sin and then Christ paid the penalty for human

disobedience on the cross. No? Lantaw sa cross. Tanawa ang cross. Ayaw ang kahoy mo'y tanawa. Ayaw na nag-cross mo'y tanawa. Kundili, kanang tao nga gilansang din ha. No? Kanang tao nga nagbitay din ha. Unsay significant ngan ha kanimo. Unsay imuhang mapamalandungan nga kanang tawhana nagpalansang dito sa cross. Gi-offer niya iyang kaugalingon as a substitute para mamatay gilobong na banhaw sa katulo ka adlaw. Doon na lang kay himoon, ingon din he, si Kristo nagbayad sa imuhang sala, tanawa ragot. Ilukat ka niya sa usa ka bili og dili lang kay sa bulawan sa lapi kundili mismo sa iyahang bililhong dugo na kay igsoonan. Tanawa ragot, no? Nindot kayo ang offer. Safety ka. Si Jesus Christ, pinagi sa iyahang effort. Wala kay gibuhat. Nagtanaw lang ka. Nagulat lang ka sa blessings. Dunay usa nga nag-suffer, nag-antos ganha kanimo. Muna nga, dili na to pasagdan ang atuang kaugalingon nga maglumid kita sa kasalanan. Magpatuyang kita sa atuang kaugalingong mga gusto, sa atuang kaugalingong gana. Magpaulipunta sa atuang kaugalingong kaluyahon, mga kaigsunan. Kung dili, fight the good fight of faith. Ato ninyo, palingkamutan nga makigbato kita sa atuang kaaway. Yun niya, ang pinaka-worst naman ito nga kaaway is our own self. Itong kaugalingon. Kanang ato ang una-una, mag-aaway yun na, no? Naingon nga buhatan eh. Ang uban, ang una-una po tikas, left and right man eh. Ayaw, kayo mali na. Mayingon pa ng uban, ah, buhatan na. Ta, okay, lagi na. Wabi ito, nakakita. Doon na struggle sa imuang kaugalingon, mga kaigsunan. And then the third one is empowers change. So ang role sa grace, mga kaigsunan, is mo empower siya ngadto sa usa ka tawo alang sa pagbag-o o ngadto sa pagbag-o. Now, the Holy Spirit gives believers the inner desire and strength to live a holy life. Bantay mo nga dunay burag mohonghong sa inyong likod. Mo pa hinumdom sa tuwa nga oy sayop na. Dili na mao. Na, ang ikaw po, na, ikaw na magtimang-imbang, ikaw na magdesisyon, na binagyan ka ng mayingon sa at ikaw na bahala na, tiguwang na bitaw ka, no? Pero, take note, bisan sa atong desisyon, mga kaigsuunan, ni-intervene niya po ng Ginoo. No? Ni patiliwala niya po ng Ginoo. Ingon siya sa sulat sa Deuteronomy nga, akong gihayad kanimo karong adlawa ang kamatayon o kinabuhi. Tunglog panalangin. Pero ang sige, ingon sa Ginoo, pilia ang kinabuhi, pilia ang panalangin, aron ka mabuhi. So, buot ipasabot, dili gusto ang Ginoong mahitong pawak ang tao. Kay padulong na bayud kitang tanan nga to sa kalaotan, no? Kung wala lang yun ni-intervene ang Ginoo, wala lang yun ipataliwala o ipasagdan lang tanya, wala yun ta mga kaigsunan. Bagit ta karon? Imperno, gitang tanan. Pero tungod kay dunay Ginoo nga ni-intervene, ipataliwala, ni luwas ka nato, nilukat ka nato gikan sa pagkaulipon sa sala. Thank God. Ingon tag, thank you Lord. Muli gingon sa mensahe sa ito, give thanks. Pasalamat sa Ginoo mga kaigsuunan. Matagkaroon nga niya, pasalamat niya ang Ginoo. Karon, unsa may ang balaod o ang grasya, how do you work together? Muna'y question. Saunsa nga sila mulihok nga magtinambayayong o yung kailang gitawag ito, synchronized. Yeah, I mean, no? Synchronized. Jesus Christ. Sumala pa sa usa sa mga statement nga ito nabasa is no salvation by roles. Oy, and agree ito, anak, no? Wala taningon din, hey, tungod kay nituman kas na pulo kasogo mo na garantiya nga luwason ka. Giluwas ta pinaagi sa grasya. O ang nagluwas na to, follow ta siya ha. Unsa iyang instruction, musunod ta siya ha. No?
Pag maingon ang ingon ang usa ka ulitaong dato, Lord, what shall I do to inherit eternal life? Usa gingon ni Jesus Christ, what is written in the law, no? Unsay nasulat sa kasuguan? What ipasabot? Ang nagluwas nato, nagtudlo nato nga tumana ni, sundan ni. Kung gusto ka maka-avail sa promo, no? Kung atong ibutang sa inala nga pamagi sa pag-istorya. So righteousness comes through faith in Christ, not by keeping the law. No? And then a new way of living, but pasod ang bag-o nga pamaagi sa pagkinabuhi mga kaigsunan is believers are no longer under the strict commandment of the law, but are guided by grace. Tinod man gyud. Nga kung bag-o na ang imuhang kinabuhi, bag-o na ang imuhang lifestyle, gibag-o na nimo ang imong pagkatao, uban sa tigrasya o panalangin sa tuwang buhi nga Dios, you are not under the condemnation of the law, but you are guided by grace. Mo na imong buhaton, mo na imong himuon, kaya ito lang yung insulti ka kanina, nga ang balaod o ang grasya, nag-coincide ng duhawa ni nagsinupakay. No, ang balaod, nagtudlo, nag-guide sa toon, sa untang nga magkinabuhi. Ang grasya, naghatag ka na itong kagawasan, no, gikan sa condemnation, sa sala. Sumala pa din he, a guide for love. Grace does not destroy God's moral standards. Instead, it writes those truths of the believer's heart. Gipa santop nga tos Ginoo mga kaigsoon. Kaning duha lagi, grasya o balaod, wala ni nagkasumpake. Gawas ni Ana, gipa hugot, no? O gipahugtan pag pag-ayos Ginoo, gipaligon pag yun sa Ginoo. Pinagi sa pag pasantop sa tua, nga pinagi sa grasya, nga may nagtudlo sa tua, nga musunod ta sa balaod. Kini ato ang pag-follow sa balaod mga kaigsoonan, mga kuan naman lang ni mga outcome man eh sa kaluwasan nga tunabil nga to kang Jesus Christ mga kaigsoonan. No, mo na nga linitak na sa gagabion o sa niya ka mga buhi nga mga pagpainomdom, alang kanimo, alang kanila, alang kanatong tanan nga magapasalamat kita sa Ginoo labos tanan sa iya nga pagluwas kanato. Mo na nga linitak na ako kayo ang ato ang kalipay. Pagpasalamat mga kaigsoonan. Remember, na we are not promoted that, we are not teaching mga kaigsoonan nga kung nagtuman ka, kinahanglan magtuman ka sa balaod para ka maluwas. No. Naluwas ka, mo nang nituman ka. Ito'y klaro ha. Ang pagtuman nimo epekto na sa imong kaluwasan nga gihatag ni Kristo nga ha kanimo. Dili nang ni tuman ka kay imuha man ang kaugalingong effort. Klaro atong gisgot kanina, grace is an earned gift from God. Love and mercy. Wala pa kay gibuhat nga usa ka maayo ipakamatya na ka ni Ginoong Hesukristo. Og usa na siya ka pribilehiyo kanimo eh, gala so on. No? So ang ato ang oras mga kaigsoonan, medyo dali ra jud kay tuyok no. Atong ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat nga na kaninyo. Ayaw kalimti nga sa matag gabi sa dili pa hingpit nga take off kini nga tibuok nga kagabion. Dasig ko kamo mga kaigsoonan, bata sana pag-ayo ang pag-ampo nga tos Ginoo og ipadala pinagi sa inyo mga pag-ampo ang inyo mga pagpasalamat nga tos atong labaw makagagahom. Labi na yun sa iya nga pag-protection ka na to. 24-7 mga kaigsoonan, sainan ka na. Non-stop, yun ka na. Ang imo halang is to give thanks. Pasalamat sa Ginoo. Wag ito ay pwede nga matunol nga to sa ato ang labaw makagagahom. No, on in regards sa ato ang gisgutan karon, dako kaini o pagpahinomdom alang sa tua, matag gabi pagahin og bisag duha ka minuto lang, mamalandong ka,
Kung sa Tagalog pa, magmuni-muni daw ko, no? Magtimbang-timbang. Kung giyon sa nimo pag plano, ang sa imo mga failure ka lang adlawa, nakalitok ba ka mga bad words, no? Nakapamalikas ba ka? Nakasinghag ba ka? No? Ikaw may makasota ana igsoon. Si Pablo gani nag-ingon nga sota ang inyo ang kaugalingon. But pasabot, we are in charge sa to ang kaugalingon. You are mine. No? Nakapasakit ba ka sa imong isigkatao karon? Pamalandungan pag-ayo. And then atong idangop nga to sa to ang labaw makagaho mga kaigsoonan nga luyo sa to ang pagkatawhanon. Ang Ginoo naghatag ka nato og opportunity nga malig-on sa matag kaluyahon nga ato ang na-encounter mga kaigsoonan. Tungod kay dili man lagi ta kagarantiya nga bisan tuod nagasimbata, nagasampit ta Ginoo, halos tanang pulong nga magawa sa ato ang baba, praise the Lord, no? Dili nato na magarantiya mga kaigsoonan nga inanat ka consistent sa ato ang pagpangalagad, sa ato ang pagtuo, sa ato ang pagkakristuanon. Ato lang yung inumduman, kumuabot kanya nga panahon, ayog kalimti nga adunay Ginoo nga imuhang masampit na. Adunay Ginoo nga imuhang kaalagaran mga kaigsoonan. So ninapis kagabion, wala kita igo nga oras. Ako nagapasalamat nga naha kaninyo, nga naha kaninyong tanan. Kita nagapanghinaot, no, nga sa matag-handom na to sa tong kinabuhi, i-grant unta sa Ginoo. Gamay mang detalye sa to ang kinabuhi nga atong gipangayo, magamay maling madagko ato ning idangop nga tos Ginoo og pasag di nga ang Ginoo mo'y mabuhat, mapakita sa iyahang gugma nga ni kanimo, panalangin material, physical, labi ding good sa espirituhanong butang. Okay, so niningatak na ang ato ang programa, ato ni siya pagkataposon pinagi sa ato ang mga pagampo. Kung ikaw ka nagatanaw o nagapaminaw karon, ako tamo nga gidapit tamo, no? Sa pag-uban sa ato ang cruising prayer nga ito nga pag himuon mga kaigsoonan. Mag-ampo kita, Ginoong Diyos, subli kami nga nagadool nga naha kanimo. Ginoo, salamat sa may nga panahon nga imong gihatag kanamo. Sa kanunay nimo nga pag-amuma sa among matag sa mga kinabuhi. Nga bisan to dili kami tako sa pagdawat niini. Ikaw gihapon nagahatag o nagatagbo sa among matag sa mga panginahanglan. Ikaw naghatag kanamo og kahigayunan nga masosi ang matag-usa namo ka mga kaugalingon. Salamat Ginoo nga nini mga orasan na kaibo kami sa pagtapos sa mga programa. Hinaot nga ikaw magkabindisyon at mga pulong among gisgutan karon kapaabli sa mga unauna sa mga nagapaminaw, magkapadasig sa mga nawad o paglaom. O hinaot Ginoo nga nini mga orasan tagaan mo kami og kalinaw kalipay sa mga kasing-kasing unauna. Among itugyan pagbalik ang among kinabuhi nga naka nimo ikaw ta magawaban kanamo, ilikay kami sa mga katalagman disgrasya labi ngin sa mga pagbiyahe pagpamauli. Hinaot nga imo kami nga bendisyonan ning tibok nga kagabion og pasaylo alamang kami sa mga sala, wala kami arang mahimo sa mga kaugalingon. Kining tanan mo ginatugyan ginapaabot ilang mong madawat pinagi sa ngalan gahom ni Jesus nga manoluwas. Amin mga amin. Okay, so temporary na pud kita nga manamilit mga kaigsoonan. Apan nga kanunay kita magadapit nga kaninyo sa pagsunod sa ato nga programa nga ang tingog sa reformasyon. Ang tunda lamang sa sunod nga higayon og samang taknag samang istasyon. Brother Gerard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon. Samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga nabalaka ko kay Basin o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagkalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyut ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn you ni misis.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turn you palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: 95.9 XFM Jensen.
12: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Tagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan sa kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutana na ba? Unsa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
4: Exciting!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom.

0: pili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: XFM Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko. Aww.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Extel by 33 anyos, taga Marco Deng. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Galumbang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
11: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab.
0: dito sa Dubai.
11: Mingaw kay kunya.
10: Ah, uya Bramana.
12: Mm?
10: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
11: Ha? Ano siya Tiramid 500?
10: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
13: Exciting!
14: 95.9 XFM Jensen.
15: XFM.
13: Exciting!

0: Mix FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. O sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santo Blas Gold. Akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat. Kaayo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Exciting!
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus sa sulod.

0: Так ларит сана.
1: Exciting.
2: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Laklaret sana.
3: Exciting.

0: juga. Abis ni aku, nagot lagi ni akong hawa. Akong hawa, akong paa. Di naman ko masigo, tiri sa bangko. Hello, oh, I'm so happy. Oh, finally kaya, nagka-unod-unod na gina inyo hang Disney Princess.
1: Yes!
0: Hello! Maying gabi po. It's so himala. Kaya wala na kaya nagkakarot akong tiyog. Oh, maka-proud. Unsa kay sikreto ni ko ano ni ma'am ngayang nawala naman kamay ang pagaw. Bito may gabi po sa to ang tanan. Gipang ubo, gipang sip-on na ba ang all? Pasintabi po sa mga gakaon pero mao ni ang realidad karon no. Tingano lang ka kaya kalit na ogan ang kuan. Oh, hulog na. Nanay ni tulo. Skulord. Sorry ha sa mga gakaon karong gabi una, pero kinahanglan jod nga managang kita sa tuang immune system. Ilabi pa nga di nagid maayo ang ato ang panahon. Init ulan, maunang kinahanglan jod bi. Naka Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ikaw. We are FDA approved and we are also halal certified. Kung gusto ni mga mas ligon gud ang imo ang immune system, kinahanglan ni mo na siya inumon 3 times a day. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, particular po sa tuang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mapalit sa tibok pharmacies nationwide. Kung diri ka sa Bukidnon, nabawa na need ni mo ka ng specific na pharmacy, available ka na mga pharmacies ha. Ang atong listahan dili, we have Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy, also generica nationwide. Pwede po mga musaka diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon na aming mahimutang sa may second floor sa Tala-Tala Building na aragi diri sa may old PhilHealth office. Nako be, karong gabi una mo rag kumusta man paggumbati ni mo diha? Sukol pagi ka po na mo resign na. Ayaw po. Na ay niya nang pag-resign og akong boss pa bito ana siya nga og nagplano kang mo resign kuan na nang kanang human sa Pasko. Ayaw po mo pa ingon ana. Oy nga paaboton lang ninyo inyong mga 13th month pay. Kumurisay na, pagpasa na. Kasi naman na ma-stress pa na yung mga panghuna-huna din ha, ipasa na. Masa mo may nagapugong ni mo. No, ipasa mo na yun. Huwag ka lang mahi. Maulaw pa man na siya. Ipasa na. Basta kay ipasa na. Pugsun na lang tika. Karong gabi una bi magchismis gihapon kita sa mga butang-butang na dapat na po dili unta hisgutan pero asa gyapong uting kayon. Syempre ang ato ang programa pong putahe sa gabi ihatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na brand sa gasolina inyo ang gipangita, El Ilion Shell Mobility Station. Kung diri ka sa Bukidnon, nakitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. So, diri sa Malaybalay, biduhan ni Kabuok. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sakit ako din. Natumba ko sa motor. Alangan, Bill. Luhagan kaya kong mga kuan. Para po sa toang Sir Vivi question for tonight. Ang ating Sir Vivi question karong gabi una, hatod ka na to sa Turbo Man in the answer. I love you. Nagkakaubusan na po. Nagkakasold out na po ang ating Turbo Man in the answer. Unsa pa may ipaabot mo kung kinahanglan mo pang pagahi sa imuhang relasyon. Turbo Man in the answer lang po ang katapat. Unsay mga signs or mga signs nga gikulbaan ka? Tapos why naman mo anabi ka na namoy mo mga important events like, sige, example, interview. Kisa may nakasuway na i-interview hong bit, taas ka mo. Mura siya gagaklasi, ma'am. Kasi nakasuway sa inyo ha nga interview hon unya kanagong dili pa niyo turno ba niya na may nauna sa inyo ha no Tapos ka nang ning pagkuman kay magawas na siya. Human akong interview. Human akong interview. O sige mga pangutana, anak dayon. O sige mga pangutana, kuan man to, ingani ng ano. Pag wala pa kasi imuhang turn, wala pa ka gitawag, ang imong kulbaan na di na ginamabangbang. No?

0: FM.
1: Terpelarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dumulang piging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul, kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Maote akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayo sa atong lawas.

0: Coffee Mix.
1: Ako dahi si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong Maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasa

0: taas akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa santon, vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Ah, si Cinderella, gabasa-basa mo ng script. Excuse me? Ako magbasa ng script? When? Where? How? Why? Wala! Basa mag-script. Sa tuon yung sako, ah. Oh, wala ko gabasa ng script, baby. Everything na you've heard from me, everything na inyohang madungog, o ibsaya na, talang mga butang na akong ginasulti karon sa kahanginan, all from my mind. Wala ko'y gibasa nga script. Ayaw mo pang kuan diha, ayaw mo pang issue diha. Kanang interviewon ka, anang higayon, pakulba, jud na kay duha-duha ka kung makapasar ba ka or mahagbong. Tinuod good kay na siya. Kung magunta ka ng murag, nag-focus ta ba nga ka ng, kanag kung usay kay, di mangin maiwasan nga ma-insecure ta ba no? Kanang kulbaan na ka, namugnaw na imong kamot, pero kasagaran ba kay kabanglahon ka? No, kabanglahon? Saan ang kabanglahon? Excuse me, kanang kalimbangon ba? Excuse me, sige. Di na ako na-mention. Kanang kabanglahon kay ikaw, muna kanang kanagong naka-interview ba ron? Or naakay ka ng pinakalit na mga recitations? Halimbawa, isusanti ka. Di ka na maiwasan. Mamugnaw imuhang kamot. Mamugnaw. Ang imong heart kaya magbuto-buto. Ang sitingog daw eh. Tigidig. Hello, kang Partsky Merlin Baynosa Inot Belista from Katigbian, Bohol. May gabi po sa inyong tanan si hello, shout out na ako ang dako og utang na gibiyaan si Lord na ibahala ninyo. Hello. Halagyod. Si Sir Jordan Tribunalo Villanueva. Mm-hmm. Nakapink pitaw ka at check jud sa imuhang katahom og kaanyag. Nanap po na yung mga ilad-ilad. Sar. Ay na. Hi po! Sana mag-pump ang heart, baby, if kakita ako og naka-fink. Ayaw mo kay kiligun ko. Ayaw, sir, ha? Sir, wag mo akong susubukan ngayon, sir. Talaga. Sa mga mag-asawa diha. Nako talaga, basing ipang kulba-kulbaan na pud mo kay galalis-lalis mo diha karon. Ayaw ba yung musugot ha? Nga ka na mag-away-away mong duha. Dapat yun nga ligon lang gihapon ang inyong relasyon. Ligon lang yun ang inyong panagkuyog. Pakapinig ang mga joke-joke, no? Pampaligon yun na siya sa relasyon. O kung kulang na sa satisfaction ang matag-usa kay perminti na lang yun ang pangkaboy, kaya sigig overtime. I will be simple lang yun. Atong Turbo Man Enhancer. Kinatang Turbo Man Enhancer, perfect na perfect kayo sa mga mag-asawa nga permintig ipang kapoy, permintig pulao, permintig ka ng walay mga kusog ang tuhod. Sa mga kalalakihan, it will give you extra strength, extra nga kusog para imuhang masolusyonan ang problema nimo sa imong kakulangon sa imong asawa. Para po sa mga asawa, pampaduwang kini siya og gana sa imong pakiglabing-labing sa imong partner. Maunang sa mga shaky na ang relasyon, kinahanglan ng jud ang exact na communication, open communication. Mag-istoryahana, isadal ang tanan o pag-abot sa satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
5: Turbo User, atong paminawan.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tarte pakapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Daniel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na ibalo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan. Ug hatag og kuso ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: and nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moist damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: bijo kay kata. Mingaw na biya ko ay. Pero di na ako feel akong gabi iron kay. Sakit akong kalawasan.
1: Jesus!
0: Ikaw daw, matumba sa motor. Sakit akong lawas, bisa tinuod lang. Need yun ako ron nga ka lang na ay magmasage sa kuwa unta. Kay naman tayo, Santon Plus Herbal Oil. Unfortunately, na ay Santon Plus Herbal Oil, pero wala yung hilot. Hello, ay! Kawawa! Oh, naitabo magagayin na bikin na platan ko o sakinan. So, ang ending, ipareskyo. Ako ang nagmotor pa uli. Gabi kay, kanina ako mga sakay wikay, mga luhagan man ka ayun. Sakit kaya kong tiyan. O, oh, naipit. O, sige lang. Laban lang kita kay nga na magiging life. Welcome once again sa itong programa, ang Putahe sa Gabi. Siyempre, ang ito ang programa, hatid ka na ito. Sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Nakubi, kapag ka ikaw po na yung mga problema sa yung mga kagid-kagid, sa yung muhang, mga baho sa ilo, kaya importante nga ito na siyang solusyonan. Diligid pwede nga ito ang pasagdan, no? Kaya basigun niya o ganang ma-turn off imong ipanguyaban. Importante nga na akay solusyon. Okay ra ta, girl? Okay ra. Nice solution sa taong problema. Labi na sa mga baho sa ilok. O kapag kaingon ana, B, o solusyon nigid na. Kaya lisod na kung lahi na pod ang ichismis sa laing tao sa mga baho kag ilok. Bitaw ha, kinahanglan nga magsabon ikaw o Santon Plus Herbal Soap. Adun na kinisay antibacterial properties nga makatabang gid intawon na maalibyuhan ang imuhang problema sa imuhang ilok. Kung gusto ka nga makatry sa kaanindot po sa ito ang Santon Gold or Santon Plus Herbal Soap, pwede ka nga magpalit sa mga duol na butika sa inyong mga lugar or pwede po kang musaka sa ito ang estasyon sa XFM Bukidnon na akita mahimutang sa my second floor sa daan na Field Health Office. Kabalo ko mo massage, baby. Si Architect Engineer ba? Advance happy anniversary sa atua. Di ba ikaw? O, di ba kay anniversary ni mo sa anniversary? Ay, dili, mansari ni. O, dili, mangkot. Ay, mansari. Mansari ni mo sa imuhang ex. Damay-damay yun ko ni mo. Mansari po na mo sa kong ex. Ay, ikaw na ka-remember ko lang, no? Hindi siya ganun kahalaga sa akin. Nakalimut na ko adon niya. Ipsag di eh. May gabihin ni mo diha, baby, manganta na lang taluuya mo ng Cinderella oil. Grab you naman. May gabi, ER man dang buhol. Thank you. I know pressure points og suhi pod ko, baby. Eh, yung bito sila, no? Kana ang mga suhi daw, kay kanang nindot daw na sila maghilot. Sige lang, oh. Kanang, nindagid na ako magpahilot, bito. Okay. May gabi kang Charlene. Salamat ka, ayo. Thank you! At ang inin nyo nga to, todo nga to ang live. Ay, dili siya live. Ano, dugog live. Ay, wala mong si Double B. At ang inin nyo nga nga to ang Putahe Confession. Kaya mukat na niya kung agi diri. Ato ang nga Putahe Confession o niya taod-taod. Ang istorya sa kinabuhi. Katulad mo niya kung ilong oy. Nasiguro kayo mga nalanghap ng mga allergens. Bitaw, ang ato ang Putahe Confession o niya taod-taod at tangin ninyo ha, na ano po yung nagpadala sa iyang istorya ni Salig sa toang programa nga makapagawa sa iyang mga hinanakit. Para po sa inyuhang mga mensahe, kung halimbawa isa ka sa mga gusto nga magpadala, pwede kayo nga imuha ng ipasa sa kuwa or imong i-message sa kuwa sa XFM Bukidnon. At ang ininyo once again, taod-taod ang ito ang live put... Ah, dili siya live lagi! Sumuka, ay! Ang ito ang Putahe Confession. Siyempre, dili lamang po sa ito ang XFM Network Philippines live ninyong madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga na balaka ko kay vaccine og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubertene, sir, taga Matanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga

0: Hapit akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
1: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. Unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
2: Dong, tapilay niyong gasolina.
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzol hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, X

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
5: Pinawap!
2: Huwag kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X

0: Welcome sa ilang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong gibati. Nang sabi niyo kung buhok, magpakaon! Now, sa sunod, magdala na gid ko og kanang sudlay. Ay, lagot kayo ni. Kinahanglan na gid ko og kanang bibing ang kabalo magsudlay. Kinahanglan na gid ko og tigsudlay sa kuha. Para dili na ko maingunaan ni. Ang atong programa, hatod ka na to sa nag-inusarang Turbo Men Enhancer. Ang atong Putahe Confession, by the way, BK, kung ano siya ha, rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon kung naay mga presensya sa inyong mga anak na below 18 years old, palihog ko paki-guide sa mga kabataan kay basig na atay mga masulti nga dili nila maganahan. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musulod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Kasama mo.
1: Ang droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Maria. Kini ako ang problema, Cinderella. Problema nga wa ko kabalo kung masulbad pa ba? O unsa ba? Dili man sa dili ko ganahan sa kong ugangan, pero ang tinuod, gakaluoy ko sa iyang sitwasyon. Pag-abroad na ang igsoon sa kuang bana, na halos dugay na ginyang nakauban sa balay, muna ang gusto sa kuang bana, sa among balay, mupuyo ang akong ugangang babae. Ang problema lang, Cinderella, adunay kondisyon si Mama. Munang wala ko kabalo kung dugang ba siya nga pasanunun ako sa panimalay. Ako mangguda ang expected nga mag-atiman sa iyaha sa tibuok adlaw. Kaya nga ako ang bana tuas trabahoan o ako sa langid ko ka-plain housewife. Naami, duha ka anak. Gikan sa buntag, hangtod sa kagabion, Cinderella. Halos din ako makapahuway sa pag-atiman sa kong mga anak. Galuto, galaba, gaasikaso sa balay. Matong pagkabalo na ako nga diri papuyo ng iyang mama, niriak ko o nahimo kong kontrabida. Ang tanaw nila sa kuha, Cinderella, tungkol kay naa sa balay ra, daghang kong libre nga oras. Mas grabe ang akong kayubo, Cinderella. Katong nag-family reunion sila, aduna sila meeting, nga wala man lang gid ko gikuyog. Pagkahuman, Cinderella, giingon na lang sa ako, natagaan daw kong kunlag allowance kada bulan para atimanon ang akong ugangang bay. Na daw murag tanon la sa kuha o sa ka-caregiver sa sarili na akong panimalay. Wala man lang nangutana kung kaya ba na ako o gusto bagid na ako. Pagkaingon, Cinderella, nga niingon ko sa kung ba na nga pangandigid po noon na ako nga makatrabaho ko o makaabri ko o dako nga negosyo para sa amua. Pirti niyang katawa. Ning katawa sa Cinderella, kay maskin na kunog-unsang ako ang planos kinabuhi, mag-atiman raw gihapon ko sa among mga anak o sa iyang mama. Dito na ako na-feel, Cinderella, nga aduna ni nag-desisyon para sa ko ang kinabuhi. Nawala ko'y karapatan nga mag-desisyon para sa ko ang future. Niwala man lang kung ginapangutana kung okay ra ba ko o kung unsa ba. Natingala ko, Cinderella. Tanong ingon-ani ko ka least importance ako ang bana. O karong mabalaan na lang na ako. Ngayha kong lag-istorya. Nagsabot na daigid sila. Nasa amuagin mo po yung ako ang ugagan. Ibig sabihin, anak Cinderella, dili day ako ang opinyon ng ilang kinahanglan. Kaya ang ilang gusto, muo lang ko sa ilahang desisyon. Karon, Cinderella, nanak ko sa kong panghuna-huna, kunasa. Kapangutanan ako sa kong kaugalingon kung mali ba, napiliun na akong akong kaugalingon sa. Kaysa pagdugay sa panahon, dili lang akong pangandoy ang gakawala. Pati ang akong karapatan sa sulod sa panimalay. Ang ako ang pagiging asawa. Gakawala na pod. Tungod sa ilang pag-bypass sa kuha. Unta matagaan ko ninyo katinawan sa kuha ang problema karong gabi una. Para sa Putahe Confession. Maria.

0: Boss Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ka Rock Banana ng Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Obimix. Kaya ako sa una na pandugay na to, na ako'y pian na nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rindon na testingan daw. I-try na ko inom na ng Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo. Take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan. Gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po. Naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na kanyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

bungkag gid nay basta kanang mukanta lagi ba? Ay nako, bitaw, balik sa itong programa karong gabi una. I know it's kind of late, I know that you guys are sleeping. But I'm still here. Nagihapon ko diri magkuyog gihapon sa inyo hangtod alas 11 kagabion. May gabi gihapon sa mga wala para tulog, sa mga wala pa reply, sa mga nagabiyahe karon kay nanluol, matuno na lang sa laing planeta kay dito gibase na magmahal sa inyo harito. Magsabot na lang ta kung wala limo pangga sa tuwa diri sa Earth at ninyo kuan Mercury.

0: Mercury Drugstore para magpalit og scent and plasko. Ana ra man na siya, B. Bahala nagwala kay ka ng love life, ang importante kay ang imuhang ko alang, yung imuhang health lang yun ang pinaka-importante sa tanan, B.B. Mo nang kinahanglan ni imuhag yung ampingan ng imong kaugalingon layo sa mga sakit-sakit ng dala sa pangit ng panahon. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, South Star Drug, o Generica Nationwide. Atong tambagan ng itong letter sender for tonight, which is, magulo ang kanyang naku. Si Maria. Ana si Armand, magkuha na lang daw ka og paryente sa iyang ugangan nga babae kay aron mo imotiman. Kay aron makatulog ka, pero kung dili mo sugot ang bana ni mo, Maria, biyay ginay mong bana, Maria. Sabagay, kamo mga bana, or kamo mga asawa, importante yun nga kanang before mo mag-decide so sa kabutan, kinahanglan naagi na siya approval sa inyong mga partner. Dili pwede nga magbuot-buot na lang ta. No? Diba, Ma Mercedes Hinabi Hesola? May gabi, Ma Mercedes! Thank you! Salamat kasi muha nga pagsilip sa Facebook Live. Saan ni? Ikalima na lagi na nga English. Huh? Sige, English na mong kunang English. Sige, pwede mo manawag sa kuha ha, 0945-443-580-5869. Okay, ako sa nang i-connect kadali ha, kaya para maka-istorya gin mo sa kuha. Again, 0945-443-5869 ang atong official hotline number. Pwede mo nga mutawag karong gabi una para inyong tagaan o tambag nga tuang nagpadala sa tuag sulat. May gabi po!
1: Okay, mayong gabi, this is Cindy.
0: Mayong gabi po, kinsa ni palihog?
1: Tanay mo ning suki dito sa Cebu, si Ray Malinaw.
0: Oy, mayong gabi di ha, Ray. Unsa may imong matambag sa tuang letter sender karon, Ray?
1: Okay, mayong gabi ni mo Mariano sa makasusubo niyang problema, Cindy.
0: Oh.
1: Ay, inang ano, ihimo lang siyang kuhan sa iyang pamilya sa bana, sa iyang bana, o mismo, ang iyang bana, wala niya sa tagi o katungod ay iyang asawa. Parang, himo, kada bang, di, naghimo sila family reunion.
0: True.
1: Kaya ito kaman, wala siya, apahibaw ah. Di, pagkawa na lang siya, pagka niya, gahuma na, di kawa na lang siya nga, nagkasabot ang pamilya, nakatagan siya arawan, ay para mag-atiman sa iyang mama.
0: Okay.
1: Yeah, nagpuhon sila nga ang asawa. Gawas lang siguro na ng mga asawa, siguro nga maura siguro agilag ka daw, maritis, kaka ng sugal, iyong-inong, pantuan. Baka, pero kanang plain housewife na nag-atiman sa iyang mga anak, kaya ka, dili sa iyon, kay iya tanan ang obligasyon.
0: Oo.
1: So, dili unta nila. Dito unta sila nag-gisimo, sila alang ang desisyon. Dito tambong sila ang mga umagad, o pila sila kabuo. O dito ko, mungkin sa gustong muatiman sa ilang tugangan, na yaron nga ilang sabuta na, alaw, buta na, hatana ng kag-alawan, o siya nang galing, ikaw po sa iya, pakipapapakiyon po nila ang side sa asawa.
0: Mao.
1: O, pamakiyon sa nila. Kung anayan, alam saan siya baka pasabot na tungod sa kabisi niya,
0: hindi
1: siya kayo. Ang nakapait manggod, kay mismo, nanggandoy siya nga makatrabaho, magatukod ang negosyo para sa ilang pamilya, ikatawaan lang siya sa iyang bana. Ikatawaan lang siya, kaya matod pa, tama na gid siya sa pagkatiman sa ilang mga anak o sa ilang inahan.
0: Maog yun.
1: Ang nakapait, looy kaya ang yankimtang, pero ang iyang napuabot sa iyang una-una nga, mag-decide na siya, mag-una-una na siya pag-decide na para nga magkakuhan siya sa iyang una-una, makapakuhan niya nga, makakuhan niya iyang pangandoy. Pero ang kuhan na, so, isip magkaayon, kay kasado man sila, mo pasabot o sa siya sa iyang bana, before siya nga mo kuhan sa iyang decision kung mo kapan iyo ako pagkisultihan ang iyong bana nga hindi isi pamilya isi pamilya isi asawa ko ni mo o bana ka ka ayaw ayaw ko himuha nga himuong limong kiko yan atong panimay nga himuong nanday ko ni mong tigatiman o himu kong salugoon
0: tinuod yun
1: o uwing magkong matiman anang ato akong ugangan. Bisa dili na ko kinahanglan na hatagan pa niyong alawan.
0: Mm-mm.
1: Pero adawon sa din niyo, aga kong sitwasyon. Alam ba, araw makapasabot siya, pero kung dinigid mo darog ang iyang bana, kung dinigid siya mukuan, bahala na siya mag-desisyon sa iyong kaugalingon para na makahatag siya kagawasan sa iyang gibati o sa iyang pangandoy.
0: Maujud.
1: O, kanara siguro sindiri na o, daghang salamat ayo isa mo, pwede ba maka-grip lang kung gamay, kadiyot lang?
0: Walang problema, go ahead.
1: Okay, daghang salamat. Ako sa i-greet ang akong asawa, si Jennifer, ang iyang manghod na si Arnel, o ni Asabiri ang akong ugangan, ni Apodri, o sa tanan lang nga, nagpaminamin ni mo karong ginasunda ng mga programa dito, sukad pa rito sa dito kami sa Cebu. Nga karon ni Ana Misa dahil balik na pag sa Butuan.
0: Oo.
1: Ni Ana po ko sa Maginda, Butuan City. Naka-hook up naman dahil pa dito sa Butuan.
0: Opo.
1: Okay, daghang salamat. Nabati lang yung hapon ako ang imong tingog. Sige, daghang salamat sa iyo. O mayong gabi.
0: May gabi, Ray. Thank you po, you. Salamat kay Ray, yung si mong pamilya no, sa pag-subaybay sa toang programa. Ay, daw nga gabi, inagid kayo. Kabulo kong matug, nagin mo pa dulo. Tubagong sa nato ningin sabi last. Ay, sa... Hello, may gabi.
2: May gabi, Cindy.
0: May gabi po. Kisa ni?
2: Ako dahil sa Arnel, ma'am. Sa Arnel po ni ma'am.
0: Taga-asa ka?
2: Apo ko dari Butuan, ma'am.
0: Oy, silingan mo?
2: Anayo ko dari karon.
0: Aw, oh, Dobby, sa may matambag.
2: Sa Ilahari.
0: Ah, oh, Ilahari!
2: Oo, na ako dari.
0: Tagna. Tagna ko pa.
2: Dumaw lang.
0: Dobby, yung sa manin mong matambag sa to ang letter sender karon.
2: Para po na ako, ma'am. Akong tambag sa Tinder.
0: Ah, ah.
2: Mag-istorya yun sila sa pamilya.
0: Mm-mm.
2: Isuriahan na sila ba ka nabitawan? Tanan ko sila, God. Pati ang bana, kay murat na ulog, mga... Iyon mo siya katabang ba?
0: Maujud.
2: Mga pamilyado ba yan? Napo yung mga anak.
0: Mm-mm.
2: Ano nang kinakalam, isuriah yun sila. Tarong niya. Pugun sa'y decision sa babae, panidhan sa niya ba? Panidhan sa niya, o maugod yung decision.
0: Mm-mm.
2: Siya na ang magigo. Siya ang decision po. Pero di po na maayo, ma'am. No, ngayon mo katabang, ma'am.
0: Lagi, ako di ko mo sagot. Bawa, mabot ang panahon.
2: Ah, di ko
0: minyuan ko ni mo. Si Bako.
2: Oo.
0: Minyuan ko ni mo. Himuan ko ni mong tigbantay. Okay naman sa kuwa, siguro magbantay. Pero daghan man po siguro mga, ang sitawag na binalay, di ba? Binalay
2: bito?
0: Ba, termana?
2: Daghan bito?
0: Pwede mo siguro di, mag-share-share na lang.
2: Pero kita. Ikata kayo mo katabang, sulugoon lang.
0: Grabe siya, grabe siya. Ah, okay na po, basta kay akong sweldo na gismil kada adlaw.
2: Ah, di naman nangay. Ang asawa, kinanglan, di naman nangay. Kung ano naman sa bahay, magtinabangay, good?
0: Oo, tinabangay na ko. Ano na, gusabot-sabot, good mo eh.
2: Magsabot na, good?
0: Mulagi niya, dapat, kung on sa'y desisyon sa bahay na dapat pabalo ng asawa, same as
2: oh, kabalo,
0: ang asawa, on sa'y desisyon sa asawa, desisyon po sa bahay na.
2: Mag-open forum dyan mong duha.
0: True.
2: Oh, mag-open forum, kamang duha.
0: Yeah,
2: kaya para po ba nga, musulod o pamilya mong kinanglan, andam dyan.
0: Oh, oo, oo, tama, tama, tama.
2: Dili magpataka. Kaya, lisod kayo na magpataka ta, basig. Pag-abot sa kolehan, kita ragyapin magmahay, anak.
0: Oo man, hindi naman na mauli.
2: Hindi, uy! Hindi pag-uli, anak.
0: Mau man. Pwede palang lagi oh, uli.
2: Muna ikaw, ma'am. Poho, nung makakita gani ka. Puhan yun. Tarong nga yun.
0: Puhan, puhan, puhan, puhan, kaloyan.
2: Tarong
0: nga. Ay, sa kung nauna, araw nga, unya na na, eh, pait pa mang kalibutan.
2: Mabait pa dito, mahalang bugas. Ay, isa, ma'am. Tama-tama, mga 40 na kapit na kami niya.
0: Oh, grabe!
2: Pwede yun, tama-tama po. Mas mamahal pa ang bugas, anak.
0: Bawa lang po ani og pwede pa ba?
2: Kaya di lagi ka mamin yung ani.
0: Sabi na lang siguro eh. Sige lang siguro.
2: Ayun lang eh. Sige lang lang. Magbabot pa man lang. Di naman siguro yung mabaratong palating tundarin sa kalibutan.
0: Wala na. Mahal na gini permanente. Parang ito yung
2: mahin mo. Ano yun? Mahal na kay permanente mo mo eh. Baga ako mag-seven. Wala man. Mahal na gyud kayo.
0: Mahal na gyud. Sige lang eh. Sige lang.
2: Pwede ko mag-rate mo?
0: Oo.
2: Oo. Rate ko ma'am.
0: Oh, go ahead.
2: Rate na ko si Kuya Ray Daripod sa Dumalaga Butuan na nami dari sa mama. Turoy ni. Sila ha. Kung mama ay Linda, kung ate Jennifer Igod, o si Kuya Ray Malinaw.
0: Oo.
2: O sa among mga silingan sa Kapalong, daga naman kayo good ma'am. Ikod na ka-mention ba?
0: Gani.
2: Tapos si Anhan. Si Anhan dari sa among silingan, no? Hindi mo po siguro sila natulog ng mga bata.
0: O may gabi, Ian.
2: Oo, may ipo di Anhan daw. Wala man dari. Naman ito tikas. Kaya naman ito may food, ma'am.
0: Ah, sige ra, sige ra, sige ra. Okay ra, gigay na. Dobby, salamat kayo, ha? Wa na.
2: Ikan, babe.
0: Oh, may gabi, Ian. Salamat
2: ma'am.
0: Kayo.
2: Ha?
0: Wala na, wala, wala. Mangod ka.
2: Lawa lang, signal.
0: Oh, sige, padayon, padayon. Nawagit siya. Oh, napa.
2: Isandip ha.
0: Oh. Ocean.
2: Salamat, ma'am.
0: Oh, Ocean Deep.
2: May gabi, Ian.
0: May gabi, po.
2: Oh, i-play ha. Kaya sige, may paminaw ni mo. Salamat.
0: Sige, sige, you're welcome. Thank you. Oh, Ocean Deep. Akong ibutang daan. Kaya basig pag nahaginaw ko mang luod. Ganun ini sa ako. Ay, sa ha. Ocean, wait lang, kaya basing makalimot ko, wala naman day ko'y oras, oy. Kaling ibutang ha. Salamat kayo, biha. Salamat sa inyong panahon, ninyo kong ikuyugan karong gabi una. Wala naman kita igong oras na, pero sige na magkuyug-kuyug kita ugma. Sa susamang oras, alas 9 hanggang alas 11 gihapon sa taong programang Putahe sa Gabi. Isang alam na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.
3: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
4: Kaklarik sana!
5: Excited!

0: 2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting. 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
4: Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
3: Para wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ay!
9: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
10: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
11: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
10: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
11: Ay, atay.
12: It's 13.
13: X FM.

0: FM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.
1: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Sa nangyay kamatiyan sa imong una ni mong bana?
5: Hi! Nahilo sa balanghoy.
4: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana, o sige kamatiyan?
5: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
4: Katong ikatulo ni mong bana, o sa magiging kamatiyan ato?
5: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
4: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pwede kamatiyan ato niya?
5: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
4: Di ay?
5: Gahit mong kay ulo. Paano ka huwag balanghoy?

0: ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium Daytree. Ang bago.
3: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium Daytree. Karun pa to normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidako ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiisa ko?
0: Oo, asa man ka tap?
1: Manghiiko para muda ko po rin ako.

0: Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-huben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oo, oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: X FM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sa gusto ni mo, soft or hard?
6: Gusto lang kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
5: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
6: Kung lang ako, aday. Aday, kanang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
5: So, kanang Bombay style, sir?
6: Kanagong 12 months to pay.

Track 1, Zavoenius, where the players, the UN and Mr. Silencer.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po ito na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yun dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Diyan sa may parting Negros. Ayan. Taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Taga-Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. Okay, na kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress. Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahina, yung natin diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po sa mga kababayan po natin. Ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga ano current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
1: Mm-mm.
2: O tapos siyempre dahil simple lang pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ano? Ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan. Ano? Lalo na pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
2: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo po tuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan. Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Commonly, ito ay sanhi sa mga mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema, nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess. Then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan nyo yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari yan doon sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner, eh. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid do sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagko-cause ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasurin nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng ang na-inclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. O, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang, mm-hmm, may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
2: maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamagaan sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamaga ang pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung maga ng pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
2: Wow.
5: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
2: Opo.
5: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita nung mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
5: sa advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko, tsaka yung manungkan ko para dahil At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako ng acting plan month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. At syempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
6: ayos na.
5: Oo. Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
5: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. O baga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. O baga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
2: O punong-puno na ng tubig yun tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
2: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So nakuha nyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, no? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. na yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po, pwede. Pwedeng pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system. May mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagte-take po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na sa mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix yung protective sheath doon sa atin pong sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo. Uh-huh. Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala talaga paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting!
8: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag
3: Cellphone Plus
4: Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Premium D3. Ang bago!
6: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero o premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
3: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Exciting!
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Vision Next, daghan ang natumangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
10: Santon Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Bye. Inom na tayo. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.
15: Mga katropa.

0: Coffee Mix.
1: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa.
2: 75, pero baskog pa.
1: Ay, kay, wala ko'y bisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
1: Dili pa kining
2: akong nadunggan sa mga
1: kauban ako na kining
2: premium coffee mix.
1: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan,
1: nag-inom.
2: Mga duha kadlaw, tulo kadlaw.
1: Mura mag ni baskog ko gamay.
2: Mura kong ni bata akong lihok ba.
1: Sao na?
2: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
1: Kasay,
2: labi na kong lahi ng panahon.
1: Pero sa panahon karon
2: nakasulay ko aning
1: premium DT coffee mix.
2: Okay kayo akong pumati dyan.
1: Katong mga
2: parehan ako na senior citizen,
1: hinay na kayo tuhod siguro.
2: Sulayin ninyo
1: premium D3 coffee mix
2: kay mo balik jud ang inyong kabaskog.
1: Sulayin ninyo
2: wala kani
1: ingon nga
2: nagbinuang ko
1: basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
0: premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
5: Exciting.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: XFM.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
11: Exciting.
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahigyod. Basta nakaturbo.
14: Supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulay nini. Melani DI taga-anam.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:00 na sa buntag.

0: balita sa buntag. Express balita sa buntag. Sa ulohang tuling sa itong mga balita, una sa top stories.
1: Headlines. Headlines.
0: Paghatag og 5.5 million pesos kay Ken, tabang lamang og dili suhol sumala ni Campo o sa kampo ni Jing Paras.
1: Headlines. Headlines.
0: Samta sa balita, lokal contractor arestado sa Baybas operation sa Pulomolog South, Cotabato.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, babaeng vlogger nga nadakpang nag-vape, dismayado human gibasto sa bisitang pulis sa Davao City. DCPO, gipasalig ang patas nga imbestigasyon.
1: Headlines. Headlines.
0: Samta sa balita, national 7.2 million pa trillion pesos sa 2027 national budget, formal nang ginawat sa Kamara.
1: Headlines. Headlines.
0: Samta sa balitang international, National 111 patay sa 7.4 magnitude galinog sa Western Colombia.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa sports news, Alas Pilipinas girls na pildi sa Pero sa FIVB U17 World Championship.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa showbiz news, Apple David nagpasalig o napasinaan og legal nga aksyon batok sa mga netizens.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang ekstraordinaryo, anak sa baka nga duha ang ulo na diskubrihan sa Bukidnon.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. So, Sergeant, maayong buntag daw sab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ning adlaw nga Miyerkules, petsa 12 na sa bulan sa Agosto, 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Hato dato kaninyo amang mainito nung labas ka balita ning adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o kang Fish Next Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na o may-umay nang nakasulay o nakapapatood. Busa o sa pag-inaulat ninyo tumarna sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano na yung 9 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag. Hindi na natunog ayon pa. Ani-ana mga retalya sa itong mga balita.

0: FM Weather Update. Weather Update.
1: Alas sa itong weather update, mga katropa, adunay 11 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa ato ang balitang weather hangod kay nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon, tumarna og Santone Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ano na southwest monsoon na makapekto sa Luzon ang panatropical cyclone na naanang sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon sa tropical depression na naa sa 1,999 kilometers east sa extreme Luzon nga ano na maximum sustained winds ga 55 kilometers per hour o gipaspason nga 70 kilometers per hour padulong sa east northeastward. Subay sa forecast weather conditions, ang area sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abras, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Oriental Mindoro, makasinating managumon nga kalangitan nga adunay katag-kataga pag-ulan o pagpanalugdukila tungod sa southwest monsoon. Ang laing bahin na usab sa Luzon adunay managumong kawanangan nga adunay isolated rain showers o thunderstorms tungod sa southwest monsoon. Samtang ang tibok Visayas o Mindanao makasinating partly cloudy to cloudy skies dungan sa isolated rain showers o thunderstorms tungod gihapon sa localized thunderstorms. Posible ang mga flash floods o landslide tungod sa severe thunderstorms hinungdan gipaamping ang tanan. Ang adlaw mga katropa misidla kaninang alas 5.42 sa buntag o musalo po niyang alas 6.21 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Alang nausab sa tabalitang lokal, mga katropa, 13 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang nausab sa atuang mahapon kinato sa Santone Vitamin C. Atong kinato sa Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, healthy nga kape ba ang imong gipangita? Tungod dili lang ka nakakape, apa natambalan pa ka, mag Santone Plus Coffee Mix na.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Arestado ang usa ka 47 anyos ka kontraktor human gidakop atol sa bypass operation nga gihimo sa mga personahe sa Pulomulok Municipal Police Station kagahapong adlaw sa Barangay Poblasyon Pulomulok South Cotabato. Ang suspect nila nga si Alias Jong, 47 anyos ka kontraktor og residente sa Barangay Canary Site Pulomulok. Sumala sa taho gihimo ang sa mga operatiba ang operasyon alas 2:04 sa hapon nga miresulta sa pagkasikop sa suspect. Nasakmit kaniya ang duha ka plastic sa shea nga adunay sulod nga kitawang shabu nga gibara-bara ang timbang og usa ka gramo og adunay kantidad nga 6,860 base sa National Standard Drug Price. Gidala ang suspect sa Pulomulok Municipal Police Station alang sa tukmang kustodiya og disposisyon samtang ang mga nakumpiska nga kitawang shabu gidala sa South Cotabato Provincial Forensic Unit sa Corona del City alang sa laboratory examination. Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 called Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect aron ipasaka sa Provincial Prosecutor's Sub-Office sa Pulomulok South, Cotabato.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang kaning piniriso sa kasong ilegal nga droga, arestado sa search warrant operation sa Jensan. Ano na dugang detalye sa katropang Chris Ligas, PE Express, balita mo.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Arestado ang kaning piniriso tungod sa kaso sa ilegal nga droga. Humano akuhaan ang ilegal nga droga ug armas nga walay lisensya sa iyang pinuyanan sa Pineda Compound, Purok 20, Barangay Mabuhay, ning Dakbayan, General Santos, alas 5.29 ang taklas hapon, ning nakalabayng adlaw. Ang dinakban niya ilang si Alias Smith, 32 anyos nga biyudo ug residente sa maong lugar. Misulod og nagpahigayon og pagpangita ang kapulisan sa iyang pinuyanan basis sa search warrant nga giisyu sa usa ka huwes sa General Santos City Hall of Justice. Human nakadawat og impormasyon nga naghupot ang target og mga ilegal nga droga og pusil. Atol sa operasyon na sakmit sa kapulisan ang 5 ka plastic nga pakete nga adunay sulod nga gituha ang shabu .38 kalibre nga revolver. Samtang giangkon sa suspect nga adunay siya record sa kumbiksyon kaniadto may kalabutan sa droga o giangkon usab nini nga naggamit gihapon siya og ilegal nga droga. Ang suspect kasamtangang gitanggong sa Mabuhay Police Station. Aron magpabiling healthy kanunay magtumarog Santone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang lalaki nga namanigya og shabu sa pulis, sikop. Ano na'y dugang detalye si katropang Cherish Lighid, i-express, balita mo.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Sikop sa mga pulisan ang usa ka drug suspect nga si alias Buboy. Human nasakmit kaniya ang 25.12 grams nga gituhang syabunga nagkandidat og 170,816 pesos ato sa usa ka buy-bust operation sa Barangay Labangal, Jensan, ning nakalabayng adlaw. Ang operasyon gihimo sa City Police Drug Enforcement Unit, General Santos City Police Office, kauban ang City Intelligence Unit o Police Station 2. Sa operasyon, usa ka pulis nga nagpakaroon ingnon nga buyer nga mipalit og iban-aban na ang 2 ka gramo nga gituhang shabu gikan sa suspect gamit ang mark money nga 1,000 pesos apan misampot kini sa iyang pagkadako. Nakaplagan sa pagrikisa ang usa ka black belt bag nga dunay sulod nga 7 ka sachet nga gituhang shabu, mga dokumento, lighter, gunting ug usa ka smartphone. Gidalang suspect sa CPDU-GSCPO office alang sa dokumentasyon ug medical nga examinasyon samtang giturnover sa General Santos City Forensic Unit 12 alang sa laboratory examination ang mga na-recover nga shabu. Gipasaka dayon sa kapulisan ang kasong pagsupak sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, no to drugs, yes to sports, kauban ang Turbo Men Enhancer alang sa naghayuusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Sa katapusan detalye na sa itong balitang lokal, gipadayag ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Sugrales ang iyang suporta sa proposed bill nga nagtinguha nga ipadayo na barangay and sangguniang kabataan election sa November 2028 imbes nga November 2026. Iyang gipasabot ka dako ang tsansa nga mapasa amaong legislatibo tungod kay gisponsoran kini sa mga deputy speakers sa Korte Suprema nga gipasa sa Committee on Elections and Suffrage. Gawa sa kalit ka pag-usab sa kalendaryo, mas maayo matudpang nga ipunting na sa gobyerno ang pondo o atensyon sa mas dakong krisis o problema nga giatubang sa nasod.
0: Balitang Dukan, Balita sa Lukan. Balitang Regional, Balita sa Regional.
1: Alang sa itong Balitang Regional, mga katropa, adunay 18 minutos na nakalabay sa Lasais sa buntag. Atot ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad si mong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: Babaeng vlogger nga nadakpang nag-vape, dismayado, human gibastos sa misitang pulis sa Davao City. DCPO gipasalig ang patas nga imbestigasyon. Ano na'y dugang detalye si katropang Marvin Ebano, i-express balita mo.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Nagpadayag o grabing kadismaya pinaagi sa social media ang usa ka vlogger human matud pakinigi bastos og pulis sa Davao City nga misita kaniya tungod sa illegal nga pag-vape. Sumala sa vlogger nga si alias Des, aminado matud pakini sa iyang salaod og andam siyang mubayad sa multa. Apan lisod matud padawaton nga ang unta maoy dangpanan og ginasaligan nga muprotekta sa katawhan mauna hinuon ang ni bastos kaniya.
5: Ang ako nga una-una mga antikaos kay dito sa downtown area di kang pataka og vape. Wala ko na expect nga naadri sa among lugar pero naagin po nag-robing drink na timingan ko. O bali, gin po na ako. And bali, gin na sa mga anti-cals. Dili na to na siya buhaton. So kanila gin ang lain sa ako ang mga anti-cals. Kaya kanil si officer, si sir, lain gin ang approach ako. Lain yung taras na ay, something sa iyahang nga. Siksihan mo. Uy, ana, ganyan mga anti-cals. Ya, ako nang gugikan kong show, kumbaga pauli naman pog ko. And then wala na ko nagkuhan. Baka ako ang suot, papuok yun na short mga anti-cals. Pero ako ang top, kay dili sexy ang top, papuok na ako na short, ana. Siksikay ka, guwapa kay ka, asa makagikan, ana, yang atake anti-cals. Nangayo siya og ID. Asa ko niya gipapatong akong bag mga anti-cals. Sangit-ngit na dapit. Sangit-ngit niya gipapatong. Dito ko niya gipakuha og ID. Naniid lang ko sa iya, kaya ako normal ko. O kani si sir, murag nakainom siya. Pagkakatag niya kay kating ko, niya niyong ko nga uyab na ako, nausab ang iyang mood. Ato siya siyang motor, gilistahan ako niya. Multa ko, gilistahan na din ko niya. And then, wala jaming-jaming, diretso na siya, lista na yun. Ito niya, hindi ko niya lista ang anti-cals. Wala ko kabalo kung unsa iyang tumong, kung gusto ba siya pitikan siya, o ako ang iyang gusto niya, ako iyang pitikan. Mga na, no, kanang makahadlok kaayo na karoon mga anti-cals. Bisan sa mga polis na kuha niya, dili na ka mahadlok kag-apil sila na imbis sa ilaha, sila ang ato ang safe place, gani, pero munang mag-amping ta mga anti-cals kay dili na gid masaligan, disod na kay mosalig karoon bisan sa ato ang mga kapulisan. Dili man tanan ha, wala na ko gitanan.
4: Sa pikasbahin, giklaro ni Maa Police Station, Station Commander Police Major Philip Dave Udin, nga gihatagan dayon nila og aksyon ang reklamo pinaagi sa pagpaminaw sa bahin sa maong complainant ug pagpasumite ug under oath nga written explanation sagi ka reklamong pulis nga sakop niini. Gimando na sab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria nga imbestigahan ang kaso inubanan sa striktong pag-obserba sa tukmang proseso ug subay sa regulasyon sa Philippine National Police. Gipasalig sa DCPO ngadto sa publiko nga timano niini ang maong kaso sa patas nga paagi ug muhimo sa angay nga aksyon kung mapamatud-an ang mga aligasyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Samta na yung pang detalye sa balitang regional, alias Turkodol, nagpitok-pitok ang mata human masapang na maligya o ilegal nga droga sa Butuan. Ano na'y dugang detalye si katropang Junji Limrias? I-Express Balita mo!
0: Express Balita!
6: Wala na makaipsot gikan sa mga kabot sa kapulisan ang usa ka Turkodol human kini. Masikop sa mga otoridad sa gikasang bypass operation tungod sa pagpamaligya o paghupot sa ginadiling droga dito sa may Porok Jes, Barangay Umbrero, Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si Raji Carlo Hilario Romero alias Turkodol, 26 anyos ulitaw, walay trabaho o kasamtangan kini nga nagapuyo sa Porok 4 sa Maoga Barangay. Si Romero giila sa mga otoridad ubos sa kategoryang street level individual drug personality na recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang gibalabanang 5 kagramo sa gituuhang shabu nga mukantidad sa 34,000 kapisos. Uban usab niini ang 500 pisos nga maoy gigamit isip bypass money. Sigun sa pahayag ni Station Commander Butuan City Police Station 2 nga si Police Major Fritzel Cobillian, walay puas ug undang ang ilang pagserbisyo sa katawhan aron makunhuran ang bisan unsang kriminalidad o hiwi nga gawi sa mga tawo nga nagdala og kalisang og kahadlok sa palibot og komunidad. Nagpasalamat usab ang hipi sa walay undang nga suporta sa mga opisyal sa barangay sa katawhan og sa tibuok niyang mga sakop nga mo'y kaabag sa pagpatuman sa balaod. Nagmalampuson ang maong operasyon pinaagi sa pagtinabangay sa Station Drug Enforcement Unit og ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 2 ubos sa pagpanguna ni Police Major Cobillian. Sa kasamtangan, ana-ana sa silda sa Station 2 ang maong suspitsado aron didto lang ipadayon ang pagpaningil sa mga tao nga duna pay utang kaniya dungan sa pag-atubang sa seryosong kasong may kalabutan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligon na nga itong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Libreas, XFM News.

0: Ano na 24 minutos? Ano ka na bay? Sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang national. Hatod gratos sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug lingon nga panglawas, tumarnag Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Formal na nga gidawat sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos nga proposed 2027 National Expenditure Program kon NEP gikan sa Department of Budget and Management. Kini ang pinakadakong proposed national budget sa kasaysayan og nahimong basihan sa paghimo sa General Appropriations Bill o GAP. Alang sa sunod tuig, sumala sa DMB. O sumala sa DBM, 8% nga mas taas ang proposed budget kumpara sa kasamtangang 6.793 trillion pesos sa national budget. Matod ni House Speaker Faustino Bojdi III, susihon pag-ayo sa Kamara ang matagbahin sa proposed budget aron masiguro nga husto ang pagkahin sa pondo sa gobyerno. Magpadayon usab ang mga reforma alang sa mas transparent ka budget process, lakip ang budget amendments and review subcommittee. Ug ang live streaming sa bicameral committee deliberations. Kilauman nga ipresentar sa Kamara ang General Appropriations Bill human sa plena preliminary hearing sa Committee on Appropriations.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gihagit ni Davao City Representative Tony Tiangco si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga manduan na tanang ahensya ubos sa executive branch kay pakitang ilang ebidensya batok kang kaning House Speaker o incumbent late Representative Martin Romualdez. Batok ni Tiangco si Marcos mismo ang nagsugod sa kampanya batok sa korupsyon sa flood control projects busa siya usab dapat ang angay nga mutapos ni ini. Giingon ni Tiangco nga kung seryoso ang gobyerno sa pagpanubag sa mga responsable, kinahanglan pareha sa pagpatuman ni inibisan pa man nga kaalyado sa administrasyon. Iyang gi-question usab ang timing nga pagbalik sa testimonya sa upat ka kanhing bodyguard ni Zaldico nga nahimo o nga nahitabo usab sa usa ka adlaw nga wala pa isumite ni Romualdez ang iyang tubag sa ombudsman. Gisalikway ni Romualdez ang iyang alegasyon og miingon nga ang pagbalik sa testimonya sa upat ka bodyguard na pakita nga bakak og walay digong basihan ang mga akusasyon batok kaniya. Batok ni ini iyang gipamatud-an ang iyang pagka-inosente o depensa sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga

0: Showbiz Balita.
1: Alam na usab sa to Showbiz News mga katropa, hatod ka nato sa Claire's Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kamahalog wala effect sa imot. Yan rin nata sa sabon nga dunay hatod nga glowing o bala artista nga skin. Mag Claire's Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Nagpasidaan si PBA courtside reporter o social media personality Apple David o posibleng legal nga aksyon bato sa pipila ka mga netizens kang giingong nagpakailap o mga komento bato kaniya online. Siyang social media post yang giingon ang papunta na tayo sa exciting part. Nagiisip nga timailhan nga iyang planong legal nga lakang. Wala pa niya gipadayag ang eksakto mga kaso o kung kinsa gayon ang iyong tukbang pasakaan o aksyon. Palayo sa mga diskusyon sa social media kabahin sa maong issue.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Alam na usab sa itong balitang ekstraordinaryo, adunay 33 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na. Mga katropa, na-discoveryhan ang usa ka talagsaon nga matang sa baka nga adunay duha ka ulo sunod sa tiyan nga giihaw sa inahang baka sa Valencia City Public Market sa Bukidnon. Nakitan kini sa mga trabahante sa slaughterhouse nga sa dihang giablihan na tiyan sa baka o nasuta nga mabrusti ay kini. Sumala sa mga eksperto, posible nga kaso kini sa polysepaly, usa ka talagsaong congenital anomaly sa mga hayop. Gilubong dayon ang natialang sa hustong na si Tashor.
0: Sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Mga katropa, marigid ang kuban sa itong programang Express Balita sa buntag.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Ning adlaw nga Miyerkules, petsa 12 na sa bulan sa Agosto, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Pasimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, play ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Flaming Standard Time, que tropa a las 6:48. Una.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: O, di na human yun ang jingle, mga kaigilaan. Hala, nawala lagi itong dariyo. Anong nangyari dito man? Oh, ba't siya nawawala? Hanapin mo na natin. Wala na may buntag niya kanyang tara na 6:51 na ang itong oras, mga tropa. Welcome naman sa ito ang programa sa itong pagparekuban. O, kiriang Bullseye. You know, siyempre adlaw kita karoon ng Miyerkules. Ika-12 na kaadlaw sa Agosto 2026. Siyempre, yung makaubang karabuntaga, wala na yun na katropang Ruel Dumantay.
1: O, katropang Chris Digaspi. Good morning, may buntag.
0: Good morning, diya kaninyong talan, mga kaigilaan o mga kaigsuna na ito, nga nagkapaminaw karoon. Ilabing pa sa mga katropa na ito, diya. Mga nakatutok na sa ito ang programa, sa ito ang tulumanon, nga Bullseye. Kumusta ka mo, mga kaigilaan? Inaltuntang, ganaan ka mo kanunay sa mga panglawas. O okay pa sa all right ang ato mga kalawasan, mga katropa. Maog na siya ang pinaka-importante sa tanan. Kaya karoon ba nga panahon na bawal magkasakit. Yan.
1: Ito, listen, kayo magsakit, mga katropa. Labi na kay ginabati nga ikaw rin, kabalo. Tungod kay Pitos ang pamilya, agwantahon ni mo akong kasilingan, katropang Ruel. Wala na hitabo sa iya, agwanta niya to ang iyong pamilya, wala na mahimo. Pag-abot sa panahon nga ni resulta na, terminal na iyang sakit.
0: Na, mo na mabantay yung kita kanunay, mga kaigilaan, dili ang ngayong pasagda ng atong kalawasan. Kana mga simpleng balatian di hawi, kikilang nang ganyan yun ang tagaan o pagtagad. Ay basing ko niya, padulog na sa mas komplikado ng mga sakit. Bawa na nga kikilanglan na to, mga kaigilaan, nga kanunay nga pagbantay. Kung di yun ba kaya check up yun?
1: Ana?
0: O, kasi pag ganig, kay gibati na, check up yun kanunay. Importante yun kayo na, mga kaigilaan, kay sus, lisod kayo karon, mga kaigilaan. Merti, bahala may magpatambal. Kaya mag-una-una pag yung kinesi mong balatian, nawala na. Merti, pusagaka, lagyan na to niini, mga kaigilaan. Kan lagi din nga mawala ang effects ay anong nangyari dito man? Eh, try now natin ito restart. Parang may mumo man itong aking computer. Wait lang ha. Wala gid ay ulo wala gid ay. Sa man siya na adto. Anyway, alas 6:53 sa katong oras, mga kaigsunan, kinigit ang lumanon na ito ka rin yung Santon Plus Gold. Aba na ito dahil Santon Plus Herbal Capsule, Santon Cold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea. Kaoba na ito ang Santon Vitamin C. Yala. Pati ka itong ato ang effects na wala.
1: Ay, nay, mumu, re.
0: Ay, mumu siguro. Atin yung hanapin. Saan kaya yun na ilagay? Sige lang. At sa isa, alas sa isa, 54 na. At sa ang tuwang karo, mga kaigilaan, na ito ang word for the day.
1: Ang atong word for the day? O, karang adlaw, mga katrupang.
0: Kanilaging, ano ka ba? Kanilaging withdrawal, sahay. Wala pa man din ako ni ma-open. 1, 2, 1, 2, 3. And, ayan na.
1: Arena,
0: itong word for the day.
1: Ang itong word for the day, mabasa niya sa 1 Corinthians 11:1 nga nagaingon, be ye followers of me, even as I also am followers or am of Christ, mga katrupa. Kini katrupa, naghisgot si Kristo o si Paul nga sundon siya, sumala sa iyang pagsunod diha kang Kristo. Nga nung importante kini katrupa, kay ang matag kinabuhi nga naata sa ilagi kalibutan, hilig man tagaya-gaya, di ba? O niya, hilig ta mo kopya sa kalibutan, mao na makalimuta nga ang atong kinabuhi, kinahanglan naka-pattern sa atong Dios. And for 33 and a half years sa iyang ministry, naghatag siya o kay gayuna na to, nga makita na to ang best example nga naata. And the best example that we will have is the life of Christ. Muna katrupa, ningon si Paul, Apostle Paul, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Mga katrupa, kinahanglan nga ang pagkahimong sama ni Kristo or Christ-likeness, di ilang bahin sa pag-atindar simbahan, ha? Ang dili lang pag-memorya o mga verse, mga scripture, kinibahin sa atong pangadlaw-adlaw nga pamatasan. Makita ba di mo imong kaugalingon nga nahisama ka sa kinabuhi ni Kristo? Kung layo pa kay katrupa, ayaw ka goal, it is a process, tagai o higayon nga makabaton ka o kanabang panahon nga may sama niya si Apostol Pablo o si Apostol Paul na nga ha, sa pag-ingon ni ani nga sundugan ninyo ako, ingon nga ako nagasundug usab kang Kristo. Nga naman, kaya bisag di na to ma-perfect mga katropa, ang pag-tanaw lang sa kinabuhi sa atong manluluwas si Jesus Christ, dako na kayong tabang nga kita mismo makahinuklog nga kinahanglan na to, mamahimong matarong, mamahimong mahigugmaon, mahimong mabungahon sa mga espirituhanong butang. Kaya pila ba na to nga ang makasulti nini sa atong pamilya, higala o kauban sa trabaho? Ang atong mga lihok, pulong o pagpakita sa gugma o presensya kinahanglan nga mahimong salamin ni Jesus mga katropa, dili kinibahin sa pagkahimong perpekto sa kaugalingong kusog, kundili ang pagtugot sa Espiritu Santo nga mudagayday o muusab sa atong mga kinabuhi, mga katropa, labi na sa atong kasing-kasing sa matag-adlaw. Muna katropa, ang pagsulti o mga pulong nga nakadugang sa paglaom o pagdasig sa uban, imbis nga nang manaway kita. Sulti kag pulong nga makadayag ka, dili kaya magsigita og sulti og dautan batok kanila. Ikatulo, ganawa, ang atong pamatasan, makita diya pagkatropa sa itong pamatasan kung kita naisama ba ni Kristo. Ipakita ang pagpasaylo og pagpasinsya bisan sa mga sitwasyon nga lisod sabton. Og na kay magkauban sa trabaho, na dili nimo kay masabtan, unya lahi iyang direksyon, pasinsya ilang, ayaw ga i-condemn kung diba imong imuhanang husgahan, imuhanang dauton, o imong suklan, dili maayo na katropa. Ang ato diri, maginigugmaay, ipakita nato nga kita sumusunod ni Kristo. O gay katulo, sa atong pagtabang, ang pagbalos o maayo bisan pa sa mga tao nga wala nagpakita maayo kanimo, kana nagpakita ang ikaw, usa ka follower ni Jesus Christ. Katropa, maulaw ta, nga muangkon ta nga kita Christians kun duha ta makaila sa kinabuhi ni Kristo sa atong mga kinabuhi. Ibutang sa kasing-kasing, ibutang sa huna-huna o gi-apply sa atong tibuok kinabuhi ang pagiging Christ likeness.
0: Tokan na. Aching aching aching sa aching sa.
1: Ni sabay sa bulsa. Bulsa-ay. Wala gid ba?
0: Ang abog. Bawa na siya mga kaginaan gikan sa 1 Corinthians 11:1. Bullseye! You know! Kanang mga pagtulunan, gihatod ka ninyo mga kaginaan. Siyempre sa Santong Plus Gold, kaoban natin ang Santong Plus Coffee Mix. Bullseye! Unsa may pinaka ano diri, unsa may pinaka lesson nga makuha na ito diri kay Trupang Chris.
1: Ang sa watang adlaw, bisag di na mo makaya nga magkinabuhi nga sama ni Kristo, pero tanawon lang nimo nga kahit papano nagasubay ka ba, kumbaga nakasubaybay ka nga mo dinig buhat niya, inganin lang po na akong buhaton para magkaroon kag guidance. Mao na siya ang pinaka lesson nato.
0: Yeah. So ang Biblia, nimuon ninyo ng giya para kay naman diha nakasuwat mga kaisunan kung sa itong kinabuhi ni Kristo.
1: Correct. Nagi diha.
0: Diha nakabutan.
1: Okay. Labi na sa 4 Gospels, kanang Matthew, Mark, Luke, Ugyan. Nadia tara.
0: Diha na siya nakasuwat. Okay. Kay dance. Siyempre sa bayan ang tulong pagkampo. Importante kay mga katropa nga manawag tangad to sa ito ang labaw magkagagahong. Kay kung di takabalo manawag mga katropa, bahala ko diha. Bulsaan! Kapila namong kuhiton na di magigit mong yapon. Kapoy ba sige panguhit ko? Ako po siguro Ginoos. Kapoy pa ba sige kuhit niya? Pero tindaghana ninyo akong kuhiton nun.
1: Di ba na nga ang Ginoo, dili na mugos. Ha? Kaisa lang na musulti o kanang nga tagaan ka nagigayon, pero di gina mugos.
0: Ha? Pero maminaw siya o bubalik ka sa iya.
1: Correct.
0: Isa pa kung sa panimo kapasaway niya, isa pa kung sa panimo kakawatan niya, basta mubalik lang yung kasayang sabakan. Niya, ayan, napod mo hata po. Kasi kabalik niya, mo ano nga gapong kalihis, gapong kadalan. Kung ako'y Ginoo niya gisay mo nga lagi, di ba ko Ginoo? Hampakon niyo takagid lagi. Okay. Salamat ka kay di ko Ginoo. di ba? Ang Ginoo dili yung nana. Adnam siya nga mudawat sa bisan pag-unsa. Imo ang pagkatao, bisan pag-unsa, pa kabukat imong sa niyang gibuhat. Yan. Basta mubalik lang ka o magbago ka. Di nga mubalik lang ka, di bago ka, di balik na magyabo kasi mong dating agi. Na! Atay. Ay, nako, ang bote mo niya. Tempting magud na malita gyud.
1: Lagi.
0: Grabe gyud kay katempting. Grabe gyud basta malita.
1: Wala na gibuhat nga malita para dili sila matintal. Murag wala na gibuhat nga mahimong malita para murag mahimo lang dili sila matintal.
0: Suga oy. Tabunan gyud ko nawo.
1: Murag magbuntag.
0: Adala nga. Grabe naman ni. Ops, painay na to gamay. Pag lagom ka, katrupang Roel, lagom na gyud ka. Ayaw na ipadala-dala na yung mga suga. Ano na?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya di na ginabadag suga. Anyway, alas 7:01 na ang atong oras. Sari na karoon ang atong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: PBBM! Kulang pa ang aksyon batok ba? Bisan na niubos ang tubig sa NCR.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Giangkon ni Presidente Bongbong Marcos nga epektibo apan kulang pa ang dihok sa gobyerno batok sa pagbaha. Bisan pa nga niubos ang tubig baha gikan sa dughan kanto na ubos sa tuhod o paspaspas nga nihubas tungod lagi sa dredging. Daghan paghihapon ang kikinanglan nga pagabuhaton sa Metro Manila. Sugo na ang DPWH katapuso ng proyekto sa spillway sa Las Piñas nga natanggong o sublio ng dredging sa mga suba. Nanawagan usab ang presidente sa saktong paglabay sa basura samtang gipaspasan ang waste to energy program.
2: Bullseye!
1: Wala pa na nag-i-appeal siyang suna. Wala na nag-i-appeal siyang suna kadang waste to energy program.
0: Ambot, parakuha ko kadungog. Sige lang. Ito pagbigyan ng Pangulo.
1: Nga nung dili man.
0: Katuig.
1: Ay.
0: Lagi na ba siya pinakatuig? Ano na siya? Kung i-dredging, kailangan ng i-dredging, i-dredging ninyo. Sige,
1: okay.
0: Sige, pamidya mo riyan. Sa tao na yun. Kaya mga tao, dili man ang hulat kung unsay balita dito para masalbar sila.
1: Wala gi.
0: Nagulat na sila sa inyong mga lihok.
1: Sa aksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di naman siguro nakikinanglan, sigurong i-diaw-yaw pa ninyo diya, trabaho man na ninyo mga buang mo.
1: Do it yourself. Para ba, no?
0: Oo. Mr. DIY. Libre na pong komersyal. Tantang, sanay ba na itong mga balita?
2: Bullseye!
1: 7.2 national budget para sa 2027 formal na ang gitunol sa Kamara.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Formal na ang gidawat sa lower house sa pagpanguna ni Speaker Faustino Bujidi. The third, ang 7.2 trilyong barukala ang 2027 national expenditure program kung NDP gikan sa DBM. Kini ang pinakadakong budget sa kasaysayan sa mga taas kung mas taas og 6% kumpara sa 6.793 trilyon nga gaa sa pagkakaroon na mayag si Speaker di nga mamahimong masusi ang ilang pagsusi sa matag bahin sa maong pondo. Iparayin usab ang transparency pinaagi sa live streaming sa bicameral committee o paggamit sa budget amendments ang review and review subcommittee.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Busog na po eh.
0: 7.2 trilyon. Unsa kay unod din na namang mga budgetan eh.
1: Yeah, may ngayon siya nga nabasa na niya ang tibuok kwan kanang
0: 4,000 itong 2025 man ito. Katong pag sita sa iyan, hindi ko nga ano, nga na yung mga blanco. Pinaana siya nga.
1: Binasa ko lahat.
0: 4,000 plus pages yun.
1: Oh.
0: Wala naman akong nakita nga blanco. So, pasabot kung ibasa ni muna, nakabaluuntak ka nga nawala na yung mga pet projects. Di pa siya ni-react after na, katong wala siya, katong grabe na. Bisto
1: anong
0: na
1: nangyari ako dito?
0: Hindi niya na daw alam ang budget. Abay ba na ako, gibasa ni mo?
1: Gibasa lang niya, pero wala man gipasabot niya nga iyang gikomprehend.
0: Mauna nga magmana-mana ni mga estudyante sa imo, ha? Kabalo mo basa, pero hinay mo comprehend.
1: Itong grade 12 student?
0: Grabe naman tayo. Ah, mauna mo estudyante. Ah, presidente man gani, kabalo lagi mo basa, pero di ba kabalo mag-comprehend? Kami pa kaha.
1: Yung sundog lang siya ni sundog.
0: Diba, you are a leader. You have to be an example. O sari mo na nga, kabalo ka magbasa, di ka kabalo magkomprehende, sundon ka sa mga estudyante. Klaseng utok.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ako na. Escudero! Universal Healthcare mas mapalikon o mukusog sa tunga sa bagong pamunuan sa DOH ng Pilip.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May Pasalig si Senator Francis Chis Escudero, tapos mupalingon ang papatuman sa Universal Healthcare ko UNC, ang pagkatangtang sa pwesto ni dating Health Secretary Jose Pujalte, taliwala sa kontrobersyal nga DOH or Department of Health, aron nga mubalik o babalik ang kalidad o kalinaw sa ahensya, gikalipay sa senador ang pagtudlok ng Dr. Edwin Mercado, usab ang bagong Health Secretary o so Dr. Beverly Lorraine C. Ho, isip bagong Presidente CEO sa PhilHealth. Subay nini, nagdaon si Escudero nga mas mapalapdan pa ang mga serbisyo sa PhilHealth o mapalambo ang pang-access sa mga pasilidad sa panglawas alang sa katawhan.
1: Bullseye! Dali na bito kayo ni si Kuhan, Pujalte, no?
0: Basi involved.
1: Naay problema?
0: Something wrong. O basi di ka ba lumang trabaho?
1: Na.
0: Appointed by the president pero wa nag function na mayra pag gitanggal. Ang mga appointed sa kiyosahay ba?
1: Lagi. Ano, iligid na sila.
0: Kanang mga cabinet members ba? Pareha sa panahon ni Pinoy, katong gisulti ko ni Professor Mayong Aguha.
1: Oo.
0: Silang tayo sa panahon ni Pinoy.
1: Grabe yun ang screening.
0: Screening ang cabinet members.
1: Na yung katakos ang matagtrabahante.
0: Hindi na. Oo, na yung political
1: appointee.
0: Endorsement or sa bariyagi. Pero, dili ka diretso makalingkod. Ni salaon sa gyud ka, kundi ka pwede hawak ka.
1: Correct.
0: Ba ang panggobyerno?
1: Apektado mag yun ang pagdumala, labi na kung dili yun kaibaw ang mga tao ni mo.
0: Nah.
1: O, para na kung nahitabo ning baha nagmaayo niya, wala kay masaligan dito, ikaw pa yung muad to dito na pwede.
0: Di ba? At 7:07 in the morning, salamat para ito mga balita.
2: Bullseye!
1: 19 ang nakala sa kusog nga bagyo o gahabagat sa pila ka rehiyon.
2: Bullseye!
1: Bisaka na sa 19 katawo ang namatay o 15 ang naangol tungod sa epekto sa bagyong Luis Maymay o sa kusog nga habagat matod sa Office of the Civil Defense kod OCD. Pinakadaghan ang nakala sa Benguet nga miabot sa 12 katawo tungod sa pagdali ipahili sa yuta samtang 4 ang namatay sa Rizal, 3 usab sa Batangas. Napay 4 katawo ang napadayong gipangita sa kasamtangan. Nakaapekto ang kalamidad sa 2.2 milyon katawo din 94,997 ini ang naasa evacuation centers. Miabot og 1.45 billion ang kadaot sa infrastruktura samtang 135 million pesos ang agrikultura. Sumala sa gobyerno, nakahatag na sila og 73.52 milyones nga pondo alang sa panabang.
0: You know.
2: Bullseye!
0: Okay, antik mapagino sila. Sila po din nagagayag na sa mga national, mga city disaster.
1: Oo.
0: Diba, mga provincial disaster. Aron nga makabantay, makabot sa kalamidad.
1: Moro po ng ahensya nga, di naman makita ba nga na ay gidapigan. Ang nangyari yun ni mutabang siya sa mga disasters.
0: O katong paningkamutan nga, ma-interview na to ang OCD Region 12 po niya. Labing pa ang ilahang ating pamaba. Dati magyapon dato ng kakaubanan sa buhat nga si Miss Ann Santos.
1: Ah, di ay.
0: Yeah. So, relax na mo rin.
1: Ito sa dako mo itong network sa una.
0: Atong gisarado ko at panahon ni Digong. Pero nakabupo na ba yan na sila?
1: Ah, lagi.
0: Ay, si Joey, si Hanning, balik ko radyo ha.
1: Sa Holy Trinity, no?
0: Kamarang kada Sabado ron siguro siya.
1: Hindi
0: pa magyapan siguro siya.
1: Hindi mo ginamawala ka turpang Ruel.
0: Hindi, magkita.
1: Ang kagaw sa baba, hindi ginamawala.
0: Ako, hapit naman kayo kung istorya ganit sa CR.
1: Ako, kakakigid ko. Istorya dyan yung CR.
0: Ha?
1: May istorya dyan yung CR.
0: Talagi, may risik kayo.
1: Anak ko sa Lidoro, hello. Ako mo ba ni?
0: Gwapo ba yung effects pag naka-CR ba?
1: O, langob-langob.
0: Na yung reverb.
1: Oh.
0: Santang, salay ba na ito mga balita?
2: Bullseye!
0: Aquino, transparency sa Pondo Supply Control, gikinahanglan, batok ba?
2: Bullseye!
0: Gisaway ni Senator Bam Aquino ang kulang aksyon o transparency sa gobyerno kabahin sa flood control projects taliwala sa magsaka sa tubig baha tungod sa bagyong Luis, Maymay o Gamagat ngayon kalas na 19 katao gipadayag sa senador nga pondo o buwi sa tawag gigamit niya bilyon-bilyon proyekto busa angay lang nga masayod ang publiko kung asa kini na padulong tungod din eh giawag niya ang kamera nga ipasa na ang Cadena Act o blockchain sa budget bill aron nga ma-upload sa usa ka digital platform ang mga dokumento sa budget anang sa mas transparent ka paggamit sa pondo di ilagay mi gusto.
1: Dili sila kawat ko nga naon ni mo.
0: Anong ipasama doon ako ng Cadena Act? Di na may kakawat na imo ang kalaki, Senator Bam.
2: Bullseye!
1: Ayaw na, Senator Bam. Wala pa. Dool na rabang 2028.
0: Nga, wabi magamit sa eleksyon. O yan na naman, pasa siguro paglain ang administrasyon para di sila kakawat.
1: Oh, kung ikaw na mahimong taas-taas nga kwanda, leader.
0: Oo.
1: Oh, presidente ba? O vice presidente? Pwede na kang musuggest ya?
0: Suggest mo na. Ayaw sa karong kidagkan pa kay kawatan niya sa kongreso.
1: Dagan masuko sa imong kong sa kongresman.
0: Oo, masuko na sila. Delikada suportahan sa ilahang distrito.
1: Na, apil po ng ilahang kanang kauban ng mga senador. Dagan po masuko.
0: Masuko mo na. Kaya apil mo na. Atik-atik mo na.
3: Atay.
0: Dating na, dating sa party list, yan himong senador. Rosas!
3: Atay.
0: Storya. Limpyo-limpyo hugaw na ikindak ko.
3: Atay.
0: Yan na, kasi mapangalanan na ako. Imo na, imo na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ipanayag ni Congressman Banyas Nograles ang posibleng pagpostpone sa barangay elections.
2: Bullseye!
1: Gipanayag ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles ang ginasuporta sa proposed bill nga nagtinguha sa nga ipaygayon ang barangay ang sanggunyang kamataan elections kon BSK sa Nobyembre 2028 imbis nga Nobyembre 2026. Iyang gipasabot nga dako ang tsansa nga mapasa ang maong legislation tungod kay gisponsoran kini sa Deputy Speaker sa Korte Suprema o gagipasa sa Committee on Elections and Suffrage. Gawa sa kalit nga usab sa kalendaryo, mas maayo matod pa nga ipunting una sa gobyerno ang pondo ng atensyon o sa mas dakong krisis o problema nga gitubang karon sa nasod.
0: Pumuntadag kapas mo ba? Parang paminaw na ako, maragdi naman siguro kapas ni?
1: Kabalo mga kanila katropang Ruel, the magician. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw,
0: sabagay,
1: may dahilan.
0: Pilan lang kabulan? Bagay.
1: Pero kring ang duha, ang Senado o ang Kongreso na yung mga version. Sa Kongreso,
0: dapat sa Senado na yung magbabag, pero pabor mag mga politiko ani.
1: Siyempre.
0: Number one, ang barangay mag ginagamit sa mga politiko.
1: Hmm.
0: Ang mga mag pinakaubos nga ano sa gobyerno, di ba, ang barangay mang giyot?
1: Hmm.
0: Sila ginagamiton, mga barangay kapitan. Para ikampanya dito sa ilahang mga konstituwente.
1: Hmm.
0: Na, nagkakwartas kapitan, ano ba eh?
2: Bullseye!
1: Yeah, Cap! Cap!
0: Pamahin po daw, Cap.
1: Imo lang na, Cap. Kaya imo rin po ng dawat ng sultan.
0: Dili, ano man to, bayad man to sa hago. Hindi man
1: okay.
0: Pero, bahalag gikan sa kawat. Pero, ato yung hago. Bayo, wala siya kabalong gikan sa kawat.
1: Dawat ka, Cap?
0: Pero, Cap, gikan na siya sa kawat, Cap. Sigurado mo. Sigurado yung kre.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Maangin ka. Nako. Aras 7:30 na itong oras mga kaigilan. Oy, kumusta ang itong mga katropa niya? Sa mga nagkatanaw karon sa itong social media, Yakin Estelliore. Good morning mga katropa. God bless everyone.
1: Good morning, Yakin.
0: Good morning, diya ka ninyong tanan, ha? Siyempre sa itong mga kaigilan, mga kaigsulan, kapanayang kaya po nagpaminaw sa itong simbihanan. May buntag diya ka ninyong tanan. Nagapo ka daw perting lingawa lagi sa ano eh. Makon, siya ako nagkakatawa ko mga katropa. Sa programang Extended Throwback. Adlaw-adlaw lagi ko naminaw diha. Talang hindi ko adlaw-adlaw naminaw nga napamanta diri.
3: Atay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Well, anyway. Ay, ato ang oras. Alas 7:14 na. Mo-break mix sa'yo para taas-taas ito pag-kisko to niya. Kaya itong iskutan, karibang mga pipila, asa naman ito? Number one ba ito?
1: Number one.
0: Ay, ara raman.
1: Ara.
0: Linog.
1: Teka, naglinog bangod sa, di ba, Colombia. Bago lang man ito.
0: Lahi lang ilinog sa Colombia, no? 7.4, pero grabe ang damyos mo.
1: Oh, siguro daan na ilang mga building.
0: Hindi, lahi ang ano, makita ni mo. Ang swing bomb, kalang dinigod, parehas din nga, ana. Ilaki
1: gentle?
0: Mo.
1: Gentle ito, ha?
0: Gentle swing, mura lang kaginaduyan. Ilaki, gaana, gibo.
1: Grabe.
0: Paspasa ba, ano nga pagka-vertical, ano eh, nga lihok?
1: Ay, makahadlok na nagkatropa. Ay,
0: vertical ba, ana? Vertical, no? Horizontal,
1: horizontal, patas.
0: Lagi. Pero grabe, gibo, makita niyo mga video. Kung yato sa bagay, napay mga nakadagan, pero kanang maipit ka, maka-duck cover and hold pa ka. Maka ito mga duck cover, nag-cover and hold dito. Ito yung mga nangalubong sa building.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay pagbuhog doon ang building, di ba?
1: Oh, diretso mo, ginagkatumpag.
0: Hindi, ang purpose sa duck cover and hold. O ka na pang...
1: Nakasoke
0: wala
1: spaces.
0: Pa kay, wala pa kay gawasan.
1: Oo.
0: Oh, kanang na makita din mo nga, uy, marag delikado rin taas, duck cover and hold ka. Pero kung nakahiga yun nga makagawas-gawas ko, uy.
1: Mm-hmm. Correct, correct.
0: Diba? Abos kinsapot siguro. Akala magpabiling ko din sa ilalong yung mahugno na akong building.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tama.
0: Muna nga ito mga pangutanon.
1: Sige, sige.
0: Apiktay mo magyot ang duck cover and hold. Uns aparasa magyot siya gamiton.
1: Kana, kana.
0: Ato ipasabot o bayo sa katawahan ba kay... Kabalo ka ngayon mong building karaan na madala pa ka nag-duck cover and hold?
1: Actually, trauma na ang taran. Mulinog lang gamay. Manggawas din sa akuan. Sa mga establishment, makita ganyan mo grabe ang trauma.
0: Hmm. Nga na, nanakas doon sa pertahan, makagawas ka. Imbis di gawas ka, nag-duck cover and hold ka.
1: Oh.
0: Baka na mangyayahan ang sitwasyon ba?
1: Lagi-lagi. Presence of mind ka dapat.
0: Oh.
1: Ayaw pagpadala sa kulba, sa kabalaka nga, basig maigo ko din kuhan. Kung kaya niyo, igawas, gawas na. Kaya wala na yung hukay sa mga niya nga rescue team. Kung nakaslalom, mayambot lang.
0: Duck cover and hold ka, flyboard na lang ang gamay niya. Madatong ka nagperting dako ang concrete na may hindi na mahugno. Ipit gabong kay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Presence of mind. Kung tanawin mo, nagsugod pa lang.
0: Duck cover and hold ka, niya ay muhang, imuhang... Lamisa, nga gida cover and hold ka ng PVC type ra.
1: Wasak na yun.
0: Wasak nga po.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Murag na agad siguro yung ano din. Dahil siguro yung something ipasabot sa pag-usab ang ginatawag ang duck cover and hold kay...
1: Oh.
0: Ang pinakapunto mag yun dapat is makagawas ka into open space.
1: Mm-hmm.
0: Mara na akong kabalog yun. So kung makakita kagigayon nga makagawas ka, gawas na. Dili ka na kay kaspertahan. Duck cover and hold ba yung ingon? Nangita pa nung kag...
1: Diba? Na muna ito ipaklaro sa atong mga taga-OCD or Office of the Civil Defense.
0: Yeah, unsa ba sila ka-prepared? Unsa na ba ang ilang mga gipang naba sila ginahimo nga koneksyon sa mga CDR-RMO, MDR-RMO, PDR-RMO?
1: Specifically, kung region atong may interview karon ang sa Region 12.
0: Actually, Region 12 spokesperson. Si Ed
1: and,
0: Santos. And Saras. Sa ito na ka na, tanginin nyo na. Well, anyway, alas 7:18 ang itong oras. Bumalik pa kita, kanina ba? Ayun na. Kaya itong kanina yung Santong Plus Coffee Mix. Abaloban mo ang Santong Plus Coffee Mix. Available na ha. Diya sa mga branches. Tanan nga branches sa Mercury Drug Store. Ubay-ubay na po na itong mga stock diya. Daga na mo, palito mo. Sa ito ang labian nga kape nga dili makapadiabetic ka ninyo. Ari ang Santo Plaza Coffee Mix.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige ra nga taas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa naka-discover niini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: X FM.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
2: XFM.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
10: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
12: Exciting!
13: Vision Next! Daghan ang natubangan!
14: Nasukad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
13: Vision Next! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
15: Turbo.
16: Pakusog.
15: Turbo.
16: Pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble. Kalipay.
17: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
18: Murag exciting ning turbo ah.
19: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Apat sa dihang, sukan namina ko XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
22: XFM.
2: FM.
23: Exciting.
0: 95.9.

0: Ay, pastilan 7:25 in the morning. Asa yung sayo tara commercial. Taas taas yan itong iskutanan.
1: Mm-hmm. Importante mo gunik para mabalaan nila unsa ilang himong lakang, unsa ilang mga precautionary measures bago pa mahitabo. Katulag yung kadlukan itong linog na puro.
0: Grabe, no? Pero lagi mga walay reading comprehension nga nag-react.
1: Ganun man. Di, kato sa post na to?
0: Mag-guba man kayo mga building, dili ba ni Jensan? Kabutang na gani di Azer nga Colombia.
1: Sir, dili man pwede nga, dili na mo ibalita ang nahitabo dito sa Colombia. Kat kita kayo nahitabo sa Jensan, ibalita mo kita sa laing nasunod sa mga kawin.
0: Dili pwede, dili ko mo nga, XFM 95.10 General Santos na, General Santos na lang tala na itong balita.
1: Mao.
0: Kinanglan masayod po ng mga generals sa, sa mga balita sa laing nasunod. Yun ana na, sir, ha?
1: Ngani siguro mo lagi
0: or man ba rek ron na
1: basig mo ni tong nipasar nga grade 12 na walay comprehension.
0: Ay dili po doy. Nasama na si Piet na siguro siya.
1: Ah, okay, okay.
0: Si Piet na siguro siya. Usahay tao ra manggod tagod.
1: Kada nyo gibati, kalma-kalma ragod.
0: Pero dapat basa-basa sa bio bago tayo react kay para dili mo makomentuhan po dihan nga balik ba.
2: Atay.
0: May buntag Brando Santisas. Og Yaken Esteliore. Good morning dia kayo, ha?
1: Good morning do kay Randy Santisas, igo ni Brando. Yan, so on siguro na.
0: Good morning, good morning.

0: na, kay ato lang i-plasta rin ngayon mga kagilaan. Mga katropas, guta na itong karoon ng kanibang may tungod lagi sa linog kay Baguhay Region 7.4 magnitude mga katropa na itabo sa Columbia. Kung asa nakita ninyo dahil sa post sa ito ang page, ay mga building na hugmak, dilito dyan sana, ito lang klaruhon, Columbia to.
1: Columbia.
0: Columbia. So basa-basa po doon pag may time.
1: Ito yung fake news. Tanaw lang yung international mga network.
0: Tungod sa wala damang hulga sa kusog na pagtayog sa yuta, mga kaigalaan, sama sa ito pong linog, dari sa tua, Jensan Saragani, Colombia, o katong twin magnitude sa Venezuela. Ang labing maayong panalipod mao ang kanunay nga pagpangandam sa matag pamilya o komunidad. Ang pinakaunang lakang, mao gyud ang paghimo dapat og emergency plan. Mm-hmm. Kalin yung mga balay, tanawan ninyo kung asa mo pwedeng maka-exit dayon, tanawan ninyo kung di ba mo mahulugan din ang mga debris. Mm. Bantayan yun ninyo. Mauna, kung magbalay man lang mo, bisag kwartahan mo, ayaw mo pagpatukod o dagko kay mga mansyon. Kay pakabot sa linog, wala agi dato, wala'y pobre niya. Oh, kung pwede lang, first floor. Nga dapat, anda mo, namoy mga go bag, namoy mga survival kit, mga importanteng provision sama sa tubig, pagkaon nga dili-dali madaot, sama na, mga dilata, mga tambal, flashlight, pito, og, nakoy pito, gipalit natin ba? Wala na. Ito na butang. Mga unang pamaagi sa kalabang pakikalayon o communication devices, cellphone, kung may cellphone, nung sabi, pamaagi kay mawa, magin ang signal.
1: Power bank.
0: Oo.
1: Dala ang power bank.
0: Power bank, mga yun, ana, niya gawas din eh. Kinahanglan, magbansay kaya ang matag panimalay. Kaniba, pamaagi sa duck cover and hold on sa pagid ni. Siguruhon nga nahibalan sa matagsakop sa pamilya ang luwas nga exit points o meeting areas gawas sa balay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sakto, bitaw na. Dapat sweeto ta na.
0: Kaya ako sa balay, kabalo mong yun ko nga na isaraman gina ka floor. O lagi ka na bang concrete sa imuhang ceiling. Pwede ka mahulugan pero mga light material sa mga hulog. Anak ko nga, ayan ang mag-suksok din sa lumisahan. Tabudin ninyo yung ulo, duko mo inay-inay, gawas mo sa balay. Pero kay importante, makagawas mo kayo niyag pader ang mga hugno niya.
3: Okay.
1: Mau lagi.
0: Di ba manabasta-basta ang pader? Kaya siyempre naman ay nakagunit ng mga breeze sa kanagkisabi. So di man na mabigay tayo, niguro na mo crack. So gawas kid ko mamay mo gawas abrihi gid ang pertahan
1: para to nahitabo des pilumina purok pilumina sa kalumpang ani padaplin sila kining kun linog lagi
0: pero nagpadaplin
1: dito sa pader mo tong nadatugan
0: nga pag padaplin mo ayaw nga nang tanaw niyo kini to kada lang pader ni basi mahugmak ni
1: lagi
0: di ba dili man kasi ano si Captain America nga kaya ra nimo kanaon ng pader.
1: Ay di balik ko si Captain America.
0: Kung makaimo, gawas og balay, gawas og panimalay.
2: Bullseye!
1: Apan di lang sulod sa balay ha, nagatapos ang pagpangandam. Kundi lakip, apil na kini mga structural integrity sa atong mga ginapuyan o atong mga gipantrabahoan. Di among building, so far, taas kaya kung kumpiyansa aning building nga, wag yun mo.
0: Wow, oy, basig, tarawan yun mo ang building na mo, dari, wag yun crack.
1: Walay crack. Bahayo yun ang integrity aning mga building. Una nga, ma'am, kinsa yung naghiwan eh.
0: Salamat kayo ha, sa tagiyan yung building.
1: Wala yun gitipid.
0: Wala gitipid, wala yun giyon sa safety yun kayo. So kung manghawa man mi dari, kailala may may bagong balay po, mananghin mis tagiyan. I advise you to rent here at 1 Roma Square.
1: Iyon.
0: Pero tigil kaligon nilang building.
1: Ligon, ma'am.
0: Nakapasali gin mi sa inyo ha, dari mga kagalaan. Kaya kami mismo nakasulay gin mi dari 7.8 magnitude na naglingkod na mi dari.
1: Kinahanglan nga magpahigayon o regular nga inspeksyon na sa mga structure, sa balay o ingon man pampublikong pasilidad aron nga masigurong ligon kini o walay delikadong liki o kadaot nga pwedeng makadugang sa peligro. Pinaagi sa pagpakiduyog sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council kon LDRRMC pag-appeal sa regular nga earthquake drills o pagpabiling updated sa mga opisyal nga pahibalo sa gobyerno, mas makapaligon ka nato ang atong katakos sa pag-atubang o pagbangon kung ugaling masubli man ang kusog nga linog sa atong syudad.
0: Alang nimo! O ginaot, hindi na mahitabo kung masubli man ang linog sa Jensen. Unsa ka kaandam?
2: Bullseye!
1: Masulti na ko nga ang tanan, aware na kay Slinog.
0: Dito magsalig sa ano ha? Pag-abot na ganin, dito magsalig sa gobyerno nga gobyerno pa'y musagip sa iyo ha kung inkaso kay tabo ang linog.
1: Dito,
0: kay ka na mga nasa gobyerno, mga tao na napo na silang sariling pamilya.
1: Oo, oh, nahon mo na kong galingon.
0: Naala na sila diha ang disaster risk reduction, naa diha ang OCD after may tabo ang linog.
1: Mm.
0: Pero during the linog, mga pitaw na gina-advisean mo, gina- kung pwede lang, mag-seminar mo, i-master ninyo ang duck cover and hold, bansayon ang tibuok pamilya, mo pahigayon o duck cover and hold, ilalom sa uglikon, galami sa panahon sa pagtayog, aron di mo mahulugang mga debris, pero pagtanaw ninyo, wala man ay debris sa taas niya, light material, halagawas. O, tarawan ninyo na nahitabo sa ano, diyan sa may usa ka food chain. Dito madalag duck cover and hold. May gani kaya nakagawas sa mga empleyado.
1: Hugnog yun eh.
0: Pagtanaw ninyo nga kanabang pwede mong makalakaw niya huwag mahulog sa inyong taas, siguraduha sa gini niyo yung safety, pwede rin mo magawas.
1: Ya? Ayaw ka ratol kay ang ratol mo na hinungdan sa disgrasya pa.
0: Ana, lubog yung kanihag buhi do. Ah. So i-master yun na mga kagilaan. Nga syempre gawas sa pag-master sa duck cover and hold, ang dama po ninyo daan ang inyong mga butang. Kanabang nanay Osaka, kami inami isa ka bag yun katropang Chris.
1: Oo.
0: Nga nanay dito yung mga sanina, tanan yung kaso, in case of emergency ba?
1: Ah, emergency kit.
0: Ang problema lang ako, nakinawala ang pito.
3: Okay.
1: Palit lang kay, katong pito sa repere.
0: Murag gigamit magunto sa eskwilahan niya, wala na mabalik, kaya mamalit talaga ang pito.
3: Okay.
1: Barato rong pito, mga 50, kamang nindot na.
0: Ah, 50. Dili gusto na ako katong mahalon. Itong ginagamit sa mga referee.
3: Okay.
1: Gamang pito lang, saba kayo.
0: Oo. Nindot kayo ito. So, andamang ganyan niya, mga emergency kit. Kailangan mo andam kita diyan.
1: Oo, tinood na. Ang yapin na ang flashlight, importante na. Uga, siyempre, katong pito mong isigutan. Kaya, mamugin siya ang magamit ni mo, labi na kung naanak ka sa critical nga sitwasyon, kung nahitabo mang yun, natugan ka na kasilalom, makatingog, makasinggit gyapon ang pito sa imo, makasave sa imong kinabuhi.
0: Nga, likaya na pagkausi sa iro.
1: Ah, likaya na, likaya na.
0: Example! Example, nakasdaplin sa maybay. Kusog kayong linog.
1: Hala na ay...
0: Na, ni-altras ng tubig dagat. Hala, ni-altras ng tubig dagat. Gabing chupa ka. Hala, niya, nibalik, nagkalit ka ron. Kaya ano na na'y tsunami? Mula pa baka tsunami, warning bago kamudagan? Di ba? 30 minutos mga kaginaan, pag-atras ka rin ng tubig, 30 minutos possible nga mubalik na siya. Or, mas mubo pa sa 30 minutos, 15 minutes, pwedeng mubalik ang tubig dagat. Ayaw na hulata.
1: Dagan na
0: sa taas. Sa mga mananagat, ayaw na pag-atras ka rin sa tubig, kaperting layuan ang giatras niya na ayaw na atuan na yung sakayan niya, sagtaan na niya.
1: Mo, hindi instinct mo kung sa mananagat nga, siguruhon nila lang gamit ba? Muna'y sayop niya, bantayin yun.
0: Ako lang gani, kung pwede lang, tanggalon ako lang sa tali. Eh, para makanunanon, ananara mo na siya, mapalit. Ananara mo na. Ayaw na tali eh. Kaya pagbalik sa tubig ka na nakatali na mo.
1: Unload ng samot.
0: Unload ng samot. Di ba? Dili bang ka maayong nga surfer, so dagan yun ka.
1: Runner ka, dili ka surfer.
0: Dagan! Pamatiag maayo. Yeah, kaya bang, nako yung nakita ang video, mura dahil na siya ka na artingog na nga pagbalik ka tropang Chris, mura ka na gareplano ng galupag doon, mura ka yung whistle ba? Makadungog gani ka na, dako-dako gina siya nga tubig.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tropang
0: ha? Mura, bantay-bantay yun kita.
1: So far, what may tsunami din
0: siya na hapak naman? Wala pa, wala pa, tsunami na itabo. Mga pila ka, metro lang, pagbalik, atras, yun ibalik. Wala mag yung tsunami, wala mang gani, wala mang gani, kabalik ang tubig sa glan. Ni atras wala ni balik.
1: Na-flip mong ito.
0: Biyaan na mas tubig.
1: Pwede nga, lapara sa hunasan.
0: Uy, kayo mga isda yung tao nito, nanimahugod. Sa Margos.
1: Grabe.
0: Ni atras sa tubig, expect sila bumalik ka. Bawa, baliki, ay. Gilayasan sa tubig.
1: Yasa mo, lakaw sa amin.
0: Siyempre, first aid kit.
1: Na.
0: Mga tambal. Mm. Importante kayo na.
1: Oh.
0: Reseta. Mauna yung dapat yung mga, alam, para sa samad.
1: Correct, correct.
0: Dama yung mga band-aids niya, dama yung mga alcohol. Hindi ba pwede butang alcohol sa samad, no? Unsa na, agua oxinada.
1: Agua oxinada o betadine.
0: Betadine.
1: Oh.
0: Kala, martay ulit. Martay, pag-cutex ba na?
1: Pwede nga ba? Tambal lang nga ba na siya?
0: Ah, martay ulit. Importante ka itong mga band-aids. Mga band-aid.
1: Kada mga pain relievers, kada mga sakit sa ulo, pangkalibanga,
0: ano. Kada, kaya siyempre, pagkalinog, wala kayo sky source ng tubig.
1: Oh, basig
0: ma... mawadaan.
1: Makontaminated ang tubig.
0: Oo.
1: Yan, magsirit-sirit na di haron.
0: Na kayo dipinsadaan.
1: Oo. Dili ka ma-dehydrate.
0: Ay, na pagdalag heater, social na kayo ka.
1: Wala mag-ibig ko rin din nga na. Saan mo ng heater ni mo, imong isugnod.
0: Nya, magpahigayon yung ginmo kanunay o kanabang structural assessment.
1: Bitaw.
0: Sa inyong balay.
1: Importante kay na.
0: Kung aduna mo'y kaila nga mga engineer, hangyo-hangyo alang ninyo.
1: Mm.
0: Na mo'y engineer sa pamilya. Pwede ninyong hangyoon. Pakicheck, baby, kung okay pa bang structure sa mong balay.
1: Oh, nako'y kaila si Engineer Jeter Bill. Abilyar. O saka pastor at the same time, maayong engineer.
0: Oh, si Engineer Sterling, oh. Kusog kayo na din social media, APM running yun, ah.
1: Kuha na siya. Engineer sa USAID. One yung standard, yun.
0: Ano ha? Ayaw mo pangitag electrical engineer, ha?
2: Bullseye!
1: Structural?
0: Kato mga civil engineer.
1: Civil, oh.
0: Kaya sila ba ng mga sa structural? Ayaw mo pangitag industrial, ha?
2: Bullseye!
1: Mga dagko na...
0: Ayaw mo pangitag computer, ha? Nga engineering. Civil engineering yung pangitaon.
2: Bullseye!
1: Gaagarag mga kwan. Mga prompt.
0: Okay, kung computer engineering yung pangitaon, 1010 na nihatag sa inyo, binary code.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nya, syempre, sa pakatropang Chris, pag-secure o bugat ng mga gamit.
1: Oh, kanang mga gamit nga, pinaka-importante yun.
0: Mm.
1: Labi, i-anklan ni mo, ipapilit sa bungbong, kanang indicate yun ni mo ba?
0: Mm.
1: Katong mga gamit nga, daling matumba, para ng aparador, kanang rep, kadang imong appliances nga iniglinog lang gamay mahugno na kung pwede higtan nimo imo sang inspect kung kaya ba nimong mahigtan ra kung di gani ibutang sa ubos kung pwede man lang ipanaog na lang ipahigda na lang siya pa di matumba
0: na
1: anak for the meantime nga naka gina-expect na kalamidad nga nahadlo ka di ba para dili siya maguba i-secure
0: ano na. So, kung naman po ka sa opisina, kay kasagaran sa mga opisina karon kay mga social man, salamin. Palayo niya ng salamin, kay di na bulletproof, pwede na mabuhak sa linog.
1: Okay, inigliki, ay pareha, mga pareha, dyan ka katong patang-iya sa bobilyo. Nga na itabo, nag-bleeding siya katropang Ruel, nang nabuak ang salamin sa ilang balay, moto hinungdan sa iyang kamatayan.
0: Naigo siya.
1: Naigo siya sa mga
0: diba?
1: Buak sa...
0: Naigo ka sa bubog?
1: Bubog.
0: Ngayon, tag ka lang imong salamin diya, nakaano na, na intent. Kaya di man basta-basta nga mo mubigay.
1: Mm.
0: O katong klase nga salamin nga ginagamit sa sakyanan.
1: Mubrittle lang siya.
0: Muano rin na, o mga talom.
1: Mm.
0: May tagihan yung salamin nga, perting mahala ni Ana. So, sa kumpanya, kararagin na mga salamin nga pagmubuak na agin yung mga hait-hait. So, dapat mauna inyong bantayan pagdamo sa inyong kanamang gitrabahoan nga mga sami na ng palibot niya. Di ba? So, mangita na yung kaog ka na bang luwas nga exit points.
1: Gana.
0: Na pinaka-importante yun sa tanan. Siguraduha yun nga abri o walay nag-ali sa mga pertahan, sa inyong agianan, mga emergency exit sa balay o opisina. Nga, kung ang gate ninyo nga gahi na kayo sarado, kung pwede lang, ngayon lang yung sarado sana, kayo magkalisod pa muna yung sige gabri-abri yun niya.
1: Mm.
0: Namang yung gate nga, kung baga nag- nag-gate na, katulad ba, Chris? Nag-ano na ba? Nag-deform na? Sa tawa ka na? Wala na sayahang maayong ano. So, inig-lock ni mo.
1: Hindi na ma-abri.
0: Kinanglan pa rin mo orsahon. So, pag-abri ni mo na, gahi.
1: Maroon
0: pa rin sa mo ba?
1: Kung emergency. Emergency, hindi na ma-abri tayo.
0: Mulisod mo.
1: Hassle
0: bang,
1: kayo.
0: Mangusog pa ka. Saan tamang kay... Itong gagmay pa mga bata, sakyan-sakyan mga gate, eh.
2: Atay.
0: Na-deform. So, luwas nga exit points.
1: O siyempre, kanang sa luwas nga exit points, naman ay kanang evacuation plan. Tanawa nga sa dingding ang building evacuation plan. Mabalaan nimo kung asa ang exit points o unsa asa kadapit nga floor located. Kinahanglan mabalaan nimo daan. Kay lisod kayo o na may tabo, kakabalo. Kunyari, stay man ka sa building nga hotel. Tanawa sa daan ang emergency floor plan. Kanang pag evacuate nimo kabalo kag asa ka diretso kay kung wa kabalo na magsalasala ka usapon na sa mga butang nga dapat ato buhaton
0: na nya ilhagi ninyo asa yung mga evacuation area ni gawas lagi ni gawas lagi kay balay wa pa pugkan ni tanaw nga nay puste diha
1: mao
0: wa pugkan ni tanaw nga nay pader tanaw to dito po sa kalumpang di ba ni undang lagi sila pero kinid po sa pader
1: ni safety kasi ni gawas lag balay actually niya pag gawas lag balay ni atus the prince pader mao to na
0: ipit ni pader ni dahugmak de wala gyapon so kung pwede og yung mga subdivision na yung mga basketball court, open area na yung mga plaza, hawan nga lugar.
1: Kana-kana.
0: Dito ka, do. Ha? Yeah, syempre, ayaw na balik. Nga naman, possible nga dunay kusog nga after

0: na pagig mahimong maka-coordinate ang matagsakop sa pamilya kung na magkabuwag samtang nagatrabaho o nag-eskwela. Na mo'y plano daan. Mm. O sige ha, kung na'y mahitabo, ayaw lang magkabala ka, naatay meeting place ka, kitang tanan, members pamilya, dito na mag-abot. O, anak na, bahalag walay cellphone, basta mo, abot ko din yung panahon na hulatun ta mo, din ta magkita. O, kamo rin nakabalo, anak. Na-identify niyo ang pinaka-safe na area diya sa inyong lugar.
1: Correct. Pinaka-safe yun. Ang pinaka-safe yun yung area. For example, naamo sa sentro, pero timagin ang daghana mga building. Pangitagin mo kung open space kung pwede lang.
0: O, kada mga plaza. Kada mga park. Nga walay building diya, walay structure.
1: Okay na dapat numero uno ninyo pangitaon, mga katropa. So, syempre, siguraduha ganin nyo nga, kumbaga, eh, o managlinog, sunod na mong balay, sinapay aftershock, ayun, sagyod. Yeah, sigurado na ganyan yung may bawa ni mo tananon, saon ni mo pagpalong sa main electric breaker, LPG bulb, o kalabang kung LPG, o namo LPG, pag kumanog luto, palungar ganyan yung ganyan.
0: I-off na ang bulb
1: i-off niya. Na dapat ang bulb dito sa ubos, sa tangke, aron maglikayan ang sunog.
0: Nagi.
1: Yeah.
0: In kaso na mo maigo kag nahulog ka dibre niya ni hungaw kay na igo to siya di yeah,
1: paghulog ka na ni spark
0: dako pre na kalayo
1: kalayo dayon so sunog dayon mo na yung mga dapat pagka pagabuhaton niya apil gyud taw ka na mga earthquake drill ko naman
0: bitaw sahay gina underestimate nato ni sahay di ta mo apil as sa mo kay na
1: manawagan ang barangay sa inyong purok o dinhi nga purok adunay earthquake drill nga paigayon pag adto sa mag earthquake drill ang ni attend duha ra ka buok
0: nya mayon pa sila nga ay sus dili man na kinahanglan karo paglinog tawag og Ginoo ayong tawag og CDR mo kay wala man kanita wala man kani impart sa ilahang activity
1: Diba? So kanuna yung pag-monitor sa mga opisyal nga pahibalo o di lang mawala ng signal mga kagalaan o amantay problema kay kaling P-box matik man yung kapadala sa itong mga cellphone.
0: Gawas din na siya.
1: Kung naka-Android ka pero kung naka-Apple ka murag walay warning.
0: Wala day.
1: Wala.
0: Manghiring na kasi magtapon yung Android. Apple hulog cellphone.
1: Karoon mga Apple pag-invest mo sa Android. Kaya na yung mga warning dito ngay padala mga P-box.
0: Paspas kayo eh. Katong ako na eh, di ba? Katong paglinog. Aning alarm na siya dayon. Wala pa na itabong linog. Katotod, uyog na dayon.
1: Okay, dito marang. Gadagan mo na ang ano sa... So, pasi dito gikan. Activate tayo ng pagpadala ng mensahe. Pag nag-warning. Ting, ting, ting, ting.
0: Actually, ang mensahe... Tawad linog. Makakuha na kita. Makagarantiya tanga paspas yun siya. Kaya ma-inform yun ka. Naka cellphone nga Android. Muna ka muna yung Apple niya. Unbest na mong Android.
1: Nya, syempre, dapat kanay yung mga dokumento naka-intact na natanan. Oh. Kung pwede, appeal na ninyo dito sa yung mga gubag.
0: Dagi. I-appeal na. Para dili ka magproblema po hon kung ugaling na yung mga bugat nga panghitabo.
1: Nya, isuludo ka lang ziplock nga,
0: masod
1: lang ng tubig, waterproof ba, importante kayo mga dokumento. Kaya pag humani ining disaster tanan-tanan, na safety na ka, wala na kay problema. Pagka human, kung mga basa rin mong dokumento, dako na po kayo ng problema. Birth certificate din mo, titulos, yuta, upang pa mga importanteng papeles.
0: Sabay importante.
1: I-secure gina ninyo mga
0: marriage tigilaan. Contract, itago gina te.
1: Kaya basa yun niya, magbuwag mo sa yung bana.
0: Ah lang ang ato pa hinumdum nga safety goods pamilya. Kato mga dugang-dugang lang mga butang lang man to mga after effect sa panghitabo nga imo ang mapangandaman. So lahi ra gyud ko nakapangandam kay maingon nimo nga gamay ang labad sa ulo. Kumbaga na kay problema pero dili nga nakabugat. Kay naa man kay precautionary nga nabuhat ba. Mana nga muni pahimang nostran kay niagi na matag panic katong niaging 7.8 magnitude muraga di na gusto mahitabo to pero kini di na mawala ang gayon nga mo pahinundom sa inyo ha kay ang ana pa bata mag depensa kung nanay mahitabo di na pwede
1: yan ato na lang kinasaysay kanin yung mga kagilaan kayo na makuyaw-kuyawan na tanay ini pina nakamagnitude 7 mga kagiluan ang nagkakaitabo doon sa Pilipinas Indonesia na na po 7 magnitude diha sa pang mga lugar nga na yung 7 magnitude ang pinakusog yun ang grabing disaster ang Venezuela magyudog ang Colombia so diha mga kagilaan na ito makita ba

0: Japan naman tayo katong 6 point something na magnitude na po, pero Indonesia to.
1: Indonesia. Dahil naman tayo mga pipila dari, mga 5.8, 6.4, pero marag di naman tayo makuratan. Sanay na ba? Pero angay, di magkumpiyan sa mga kagilaan.
0: Ano na lang.
1: Siguraduhan ninyo, luwas, nga dapit, yung mga kwarto niya.
0: Mm.
1: Ilhagi ninyo ng mga lugar sunod sa Panimalay nga wala yung nagabitay nga mga bildo, wala yung mga samin, o bukat nga mga gamit nga pwedeng mahulog o mahuglo diya sa inyo, ha? Importante yung kaina. Nga, syempre, pag-andam, dili pwede nga wala mo yung cash sa Panimalay nga mulungtad o tulok adlaw.
0: Dapat na.
1: Eh, nga naman, una sa tanan, basic unyag di mo ganar ang mga ATM kaya di pa maayo.
0: Na.
1: Kay usahay baya, mabalik ang pag-ayo, pagkumpuni sa mga tanan-tanan mga katropa after 3 days to 4 days.
0: Mm.
1: So dapat naatay cash yun nga andam.
0: Ako, na-picture out yun ako. Ito nahitabos to other eh. Ito mag 7.8. Puragin siya ka ng pantay ang tanan. Ay, grabe. Walay dato, walay pobre ba? Pariho tanan na balaka, nag-ool, walay naamay movement. Pero... walay kuryente ni sunge matulog sa gabi, di ba? Kahinumdum mo ato nga ago ba nang atulog sa gawa sa balay kay init kayo nga naanad sila na sila aircon nga pagka pila ka adlaw nga wala pa kuryente kaya i-restore pa ang mga nangatumbang structure.
1: Ako kay halin that time ang mga inoy nga mga na-generator. Dako kay sila kalin kay brownout man sa mga balay.
0: So nagkalod
1: dagkag nanulod oy. Pero anak ko, di po ko dali. Uy, na-indri sa may salisidro, mga kagilaan ngayon, abot ang fourth floor.
0: Mm.
1: Bahala po dali. Naibakante, pero naanang isa fourth floor. Di ba yung diso kayo tulog? Kanina, igang naging kayo.
0: Ah.
1: Itami. Fourth floor. Ah, ma'am, di lang sa ma'am, pastan sa. Sir, na may bakante, sir, pero dahil pa rin ito sa fourth floor. Wala lang yun, sir, ang second floor.
0: Kanang King's Valley, puno. Kanang King's Valley, puno na.
1: Puno, uy.
0: Agay.
1: Wala, gato na muna puno. Ano sa tanan puno? Mga pamilya-pamilya dito ang ano, makita di mo ba nga, di ba ang King's Valley, kumuhan to ka, murag ma-awkward kayo paminawang, kay murag ang tanaw day o short time. Pero dito, ay, wala, ay, mga bata na nandula-dula na. ano ko, wapa ba po din, no?
0: Pinaka-safe mo, ganda kay single story ba?
1: Single story.
0: Oo.
1: Abrin na tanan, katong mga, katong, di ba, sakiran sulod ni mo, naman.
0: Abrin na.
1: Kailangan siya tawa ka na. Kada ang kinahang murag sundanan sa kinahang
0: parking space.
1: Parking space. Abre tanan ay.
0: Roll up parking space.
1: Walay sarado. Pakala na ko, away, sarado. Pero occupied. Mga ano ni, pamilya ni. Bullseye! Bullseye! Eh kasagaran, pag sarado niya, occupied. Pag occupied maguna, musiga ang pula nga suga.
0: Nana, dito yung mga amigo. Di na mo gawas.
1: Pre, nakad rin, pre. Alak ko, pre. Sama, pre. Yan! Importante ang kalinaw sa huna-huna.
0: Na.
1: Okay, pero importante sa tanan.
0: Ingon na ba ito?
1: Kita kalmado, di kayan ang pagtuo sa mga fake news o magtinabangay isip usa ka komunidad. Kay dagan kayo pahihuslanon pag-abot sa adunay kalamidad. Okay. Pero ito na yung tabo sa 2758. Dagan kay mga nagapos. Pero antugid mo sa mga Facebook pages, labing pa kung yan ang panahon, sa mga legit nga mga FM stations, mga radio stations, naana sila kaugalingon nila mga pages, sa mga pages sa mga CDRRMO, MDRRMO, PDRRMO o OCD. Mao gina inyo ang aduan basta gani ingaini kabot na sa ingani kung naan na signal ha. Para makabantay taon sa mga announcement diha.
0: Og pinakaimportante kanang kabalo gito mo ba sa ma'am, mga sir, kay kanang imong nakita nga gipost unya kung dili ka mobasa diha sa caption, basig ma fake news ka. Unya imong butang na si mo na lakala panic na ka. Diha? Butang isa og kanang pagcomprehend kay mao na pinakaimportante para magkaroon kag peace, kinala masabtan nimo ang nahitabo.
1: Yan. Alas 7.54, itong oras. Bubreak sa aming kadali mga kaigilaan. Sa itong pagbalik, itong dumato ng report ni katropang Pilip Olgario. O siyempre, paningkabutan na itong mga katropa unya po. Si Ma'am Ann Santos sa OCD 12. Ang mga ma-interview kung unsa ba ginintawo ng aking nga pagkabuhaton kung subling simba ko palayo mahitabo. ang kusog na pod nga linog diri sa ato ang dapit. Di ba man tala kampo, pero gikinanglan nato unsa ang mga angay na itong pagkabuhaton.
0: Iyon.
1: Di ba kung nato matag na ang panahon?
0: Lagi. Isa ba yung makatag na sa linog?
1: Wala yung makatag na sa linog. Wala yung maing tao diya.
0: Oo. Oh.
1: Isang pagka unsa pa ka high-tech na tong P-box siya, wag yung
0: makatanda. May parang bagyo kay makita ni mo. Oh,
1: makita mo, makita na sa
0: pag-asa. Padulong na si Kwan.
1: Na maka-warning ang pag-asa.
0: Oo, oh, makapalayo ta.
1: Pero kaning lino, guay warning ni Mai. Igo, gina mo, igo, gina gyan. Alas 7:55 na ang atong oras. Ato sa palunso na The Secret of Health, itong makauman, itong President CEO, Doc Remilito. Oy, syempre kinigabayan itong kanilyo sa Santone Plus Gold.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
0: Santon Plus Gold!
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
0: Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
6: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
5: Kung pobre,
6: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
5: Unya, kung pobre, duwatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
6: Ingon dayon na nilagnapas mo.
5: Ha? Unya, kung adunahan,
6: ang tawag ana migraine.
5: Yawagod, may pagluuli.
7: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting!
1: Bullseye!